0: of abundance of caution, we took these steps, no, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado.
1: Sir, sorry. Connected to them, meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin
0: Hindi,
1: sa information, sir?
0: hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them.
1: Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm sorry, yung na
0: Eating
1: nagpakilalang
0: bodyguards?
1: padre. Yes,
0: Eating
1: sir.
0: bodyguards?
2: Okay. Right, sa, isunod na to, kini magayga lang gisulti no sa Sergeant at Arms sa Senado. Usahon na lang nato ni Gab. Pag-play. Sige, palihog.
3: XFM Katropa.
4: Isa banta lang sir, kamusta po yung isa banta po sa seguridad natin sir?
5: We're just inaano lang namin yung aming ano, heightened yung aming security right now because of the info that the NBI director gave the senators. To address this, heightened yung ating security, yung ating mga ingress saka egress, no, will increase yung security, no. So far yun naman ang gagawin natin.
4: Pero sir, so far meron nga, may na-validate tayo.
5: We're working with the different law enforcement agencies.
2: Okay. Sige, Gab.
3: XFM Katropa.
2: Sa punto din yung magaigala, ang threat is not yet validated. O dili pa kumpirmado. Only an information, no, coming from the kini magaigalang pinaka di basta-basta mo imbestiga karon nga si NBI Director Matibag. Nga kuno magaigala dunay hulga sa seguridad kay duna kunoy armadong grupo nga manggulo na iplano nga manggubot magaigala sa Senado, no? Gikumpirma sad kini sa inyo na dungog gaganina balik tangkat sa Lian Gab.
3: XFM Katropa.
2: Ibalik na to si Senador Sherwin Gatchalian.
0: Hindi apektado yung mga empleyado.
1: Sir, sorry. Connected to them, meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin?
0: Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them.
1: Yung 18 Marines, are they suspect?
2: Okay. Sige, okay na. Diyara sa taman. Kining 18 Marines baga higala, gitawagan ni sa kining media og 18 Marines, no? Pero ang tubag yun, mga higala ni Gatchalian, 18 bodyguards. Ngano man na katropang Arnel? Ngano man na magkatropa? Because they wanted, ginalitok nila sa media, tanawa ragod ang, kini magaigalang kuan, pattern ba, ang pattern, no? Murang isa naman ika, kuan ni akong gitanawan mga kaigsunan, wala ika. Pwede ko katanaw din sa ito ang, kuan, no, sa katropang Arnel nga page, mga kaigsunan. Murang grabe na nag-comment din, ng luod na ning uban ba? Sorry. Si Emily Bapilyar Kahulugan, no? Salamat. Sorry kay kung ano pa ako nabasa. Si Og Ibas GM, Jan Visto Bagustay, og si Tech King Satin Gasin, good morning.
3: Good morning.
2: Good morning, watching boss. Arnel niya naka Bluetooth sa 12-inch speaker kusugaan ay, no? Naglanog-lanog kay diri sa Nalikban, Dulis, Calatrava, Negros Occidental.
3: Thank you.
2: Dagan salamat sa inyo harya. Mga kaigsuunan. Now, balikan ako din kang Gatchalian, mga katropa. Doon ay rason ngayon naa sila mga igalay pag-tarnish karun sa kinibagay ka lang reputasyon, kredibilidad sa 18 Marines, mga kaigsuunan. Tabangan nila ni. As much as possible, gusto nila nga mawad-an og kredibilidad no, ang 18 mga higala ka mga former Marines nga nahimo mga higalang trabahante, bodyguard, mga igsoon, kung ilang tawagon, no, ni Saldico, mga kaigsoonan. Una, naimutawag nilang kargador. Naimutawag nilang basura. Naimutawag sa nila karon mga higalang plane, bodyguard. Ganong ginahimo man na? Ganong ginahimo man na? Aron isilsil sa alimpatakan sa tao nga walay mga pulos ni mga tawhana, mga kaigsoonan. Pero bay, kung butsubayon lang tingali o usa-usaho na ito ng 18, makaingon ka ba no nga kaway batasan ani mga tawhana ning nagtawag nila karon nga kargador? No? Labi na mga igala kinis Rapi Tulpo. O sa may naambag ni Mus Pilipinas, Rap. No, sa may naambag ni Mus Pilipinas kanang imuhang pagsulbad sa problema sa mga kabit-kabit. Nga kay bawo ming tanan. Oy, kamudi ang nasa YouTube unsa pa may gibuhat ninyo dia? Oh, pasikatin ninyo, himuan ninyo nang himuan ninyo 100,000 ang akong subscriber one time lang. Ha? Ay na mo bag tapok anang tulpo kay wa mo makuha dia, puro ra problema sa kabit-kabit, matakdan pa mo anang kalakiha. Mao na imong kontribusyon aning nasod. Sige, pakialam anang mga kabit-kabit. Nga kahibaw ming tanan nga naa sa YouTube, kahibaw ming tanan nga naa sa social media, ngayon nyo na nang gigamit sa inyong production para lang mo income, para makagain og million views. No? Ayan na tanan yung atika. What an audacity, mga higala, nga tawagon ni mong kargador. Kaya mga tao nga tinuod, makaingon ka mga higala, di ba na dapat ilimod nga karon kining ilahang manggod mga higala paggawas na politika. O kini mga igalang ilahang pagbarog karon, wa mga igalay labi na diya sa oposisyon, amin sa administrasyon, why nalipay? Why nalipay mga igalang nga nalitok sila, naapil sila ng malita. O iyahay sila mga igalang karog ba panggawa sa ilang mga lungga, pati ni o. Damay-damay yun pang Ginoo. Ingon pa siya nga, isinusumpa ko sa Diyos at sa aking yumao. Pastila ng istoryaha lagi. Ay! Ha? Wala lagi kawatan mo tugan lagi? Gituyo na nila, pati ni si Gatsalian, basi na ito o kagatsalian o mga bugo na yung kaming di may kabantay. Klaro, ana. Ningon ang media ng 18 Marines, ang imog yung idoot 18 bodyguards. Gano man, gusto ni mong isilsil sa taong naminaw ni mo, nga, these people are nothing but bodyguards. Plain and simple. Pero actually, sa imong pag-ingon nga bodyguard, mas musamot ang pagsalig sa tao nga naman. Kung bodyguard na silang Saldico, but pasabot, mga igala, kabaho sila. Asa naglakaw si Saldico, kinsay kakita ni Saldico, unsay gihimo ni Saldico, gawas na siguro kung si Saldico, mga igala, mo ismiring hoy. Ha? Mo sod sa kwarto, mga igala. Pero sa tanang lakaw, mga igala, ni Saldico kahibaw na sila. Diba? Tawago ni muna yung kargador, Rapi Tulpo, nga sa ilang kinabuhi, although karon politika na ilang nasudlan, pero sa ilang kinabuhi, sa ilang pagkasundalo, for once in their life, mga higala, nakahalad sila sa ilang kinabuhi para sa Pilipinas.
3: Bullseye! Bullseye!
2: O sa ikaw, sa may imong nahalad? O sa may nahimo ni Mus Pilipinas, kanang sige ni mong panghilabot na ng mga kabit-kabit. O. Oh. Kanang kuan. O sa tawag ni ana. Inyong pagkakatol. Kanang inyong pagkabigatla. Bahala na tingali kargador, basta di lang kawatan. Bahala kargador, basta di lang mga maniakol, mga igalaw. Alas 8:14 na may gala dagdag sa atong bagbanag-umanuban. Sunod, mga katropa nga punto. No? Matod pa mga higala ni Gatsalian nga ibangutan na siya, imong pasabot, sir, Mr. Senator, nga ang mga Marines maoy manggubot. Ah, dili man, dili man. But posible ko no nga related sa ilaha. Tanaw ninyo, ang Marines, No, kining 18

nga gusto ninyong ipalutaw, nga dunay threat para namoy rason, nga di sila pasudlon, unya aron nga di madayon ang BRC hearing nila sa Cayetano faction, aron nga di mo mabulabog. Ha? Aron nga di mo mga bulabog, aron yung kalaki. Diba sino niyag, mapatawag na na maigala ng taga Bibamax. Kung mao naman lang ni mga igalay, wala naman eh, King Kuyan naman ng Pilipinas. Hala, imbitahan niyo itong mga taga Bibamax, kagipilian maigala ko ng senador. O katog yung napilian, mo ito'y himoong witness. Siyarog makabaliban mga igalay. Sharo makabaliban og moingon to taga Bibamax nga hiwi man ang imo. Oh. Usay pruweba nimo. Naay picture din gusto ka mo tan-aw. Ah. Hey. The burden of proof mga higala. No, the burden of proof mga katropa na aman nimo nga gapasangil. Wa bitaw nang giawhag na to mga higala ning 18 Marines nga kamo may gaaligar karon. Produce og mas lig-on, solido. O di basta-basta matibag nga ebidensya. Bisa pag naada si matibag. Pag produce mo anak kay gina-intriga man mo, ginahimo man mo mga marites rakuno mo. Produce the best, the strongest evidence, the most credible evidence, produce the most credible witness. Pakita na diha aron nga syaro. Kay dali man kay nila tuison ang istorya. Unya nag-iyahay mura sila karon mga igalag lapinig nga naasuhan. Oh, sige check sa sogo si Raf og Win. Oy. Mao ba di ay katropang bong? Nagsige dai ni sila og checking dito dai sa Super Sugo. Josephine Sibonga Salbiron Palconete. No? Kini mga igalag moy angay buhaton. Kay ano gipasiatab karon? Mga igsoon nga threat, ipa-confirm daw na sa kwan. Kay ingon man itong taga-sergeant at arms nga, it has yet to be validated. Masabot pa ba na validate na? Di punggol. I-validate pa na mga igala? It has yet to be validated. Sa ito pa pwede nang gama-gama na mga igala ni Matibag. O niya, kwan magka na? Confidential magka na? Gisulti man lagis publiko. Unsa man nga threat. Oh. Kayo sila nga related kuno sa 18. Basig sa kato mga tao nga gi-mention sa 18 and they are threatening the life of the 18 Marines. Kana siguro dili kay murag ginapagawas dire nga unay kagubot ang dahilan ang 18. Bumbuang. Isa man mga igalang tao nga naa sa maing pag-isip nga gubot-guboton niyang kaugalingon. Kidnap po niya sarili. Kidnap me? Ambush me? Oy! Ang mga tao na mga mabuhat na may gala, may sayad sa pag-iisip eh. Tino, you know, na ka na mag-drama? Mag-ambush me, mag-kidnap me, ganang mga ingana. Di ba? Pero kay mga tarong man sila, may galag mga pangutok ni. Huwag man sila mga sami, di mo man ni mga liki. Di man ni pariatong inyong presidente nga mukatawa na magkakitag hangin. Huwag! Ayaw! Oh. May maning pariha itong inyong presidente nga muhuros lang hangin may gala murang gigitik nagkuhan. Ah, niagi manig kuhan eh. May manig nyo, pasado manig nyuro. Labi na pasado pag hindi, negative pag hindi sa mga drug test. Ambot lang itong usa mga igala. Kato mukatawa bisang na ihangin. Nayabag na. Alas 8:19 na may galang Dagdas Bundag. Balikan pa na ako ni mukumersals ako. Ginawas ako kadali. Bullseye! Bullseye! Ego si Celine Duero. Sir, for sure, ikaw na yun ang maka-bullseye sa iyang third eye. Oh, si Bienda Hinita. Good morning, Katrobang Arnel. Cortez, sa tanang dili bangag sa politika. May buntag niya, ma'am. O sa ato mga katropang mga mag-uuma, mayong good morning ninyo. Good morning! O, kumusta naman tood si Ma'am Bienna? Nakagawas na ba imong, okay na ba mo? No? At

0: mga mag-uuma niya, mga igala, ha? Before ta mag commercial break, kung nagproblema mo, mga katropa kay medyo apiki, ipit mga igala ang hindi mga igalang harvest sa pila-pila ka mga nakalabay mga igalang season. Kani mga igala, testingin ninyo ni. Ha? Kung pa mo ka-testing ani, i-try ni. Ayok, imna. Kaya makadaot man eh. Oh, i-spray ni sinyong tanong. No, ang Latimgas G Foliar Fertilizer. No, Latimgas G Foliar Fertilizer sa mais, sa humay, sa imo mga igalang mangga, no, sa imo mga igalang mga gulay, pananom, mga kaigsuunan kay makapabugat kini. Busok, no? Ang imuha mga igalang ani og siguradong bawi-bawi gyud in town ang atong mga mag-uuma, no? Gamitin diha mga igala og Latimgas G Foliar Fertilizer nga mapalit mga igala sa nag-unang mga agribet, dili butika ha, agribet sa inyong lugar. Bullseye! Ningon pa gani ko gabog mo komersyal? 50 na dahin ang hawa. Pitaw, ipabili na mo baga katropa ng atuang kuan diha ha, GCash, BPI o GoTime. Pwede mo mga igala anytime. Kanto mga gusto mga igala mo send. Pwede kayo. Katong gusto saan nga personal nga mo ari, abli ang atong opisina, bagaygala, bisan, ugma. O, abli na. Sa Sabado lang yun wala. And Domingo, mga igala, paingon sa Biyernes na ana. Kuryanong Hilason, boss, subscriber ba ako anang Biba Max, si Asi Acosta o Yendurano, akong idol, adi ka basta-basta Kuryanong Hilason, ha?
1: Pinawa!
0: Ayaw na kay... Naan naman ka das Korea?
1: Pinawa!
0: Adi ang mga class A na unsa na ikaw. Alas 8.22 na ang dag na mga igalas buntag. Oh, ay magsundo ka ng rap-rap. Sige mga igalag, pamili anang mga mamords. Kanjot lang! Nga tropa, balik ko man lamang nini.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo na, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
5: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs og mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol og uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat og mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
10: The Secret of Health.
12: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
10: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandone Blast, Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
12: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Sandone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandone Gold Herbal Capsule o Sandone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
10: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
10: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, og uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The Secret of Health.
12: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Oy, Pareng Lodi. Grabihas damgon ako, Pareng Lodi, oy.
16: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day, pare?
15: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
16: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
15: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
16: Oh, usya may problema.
15: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
16: Usya ila siya.
15: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pilti, exciting kayo.
17: Exciting!
10: Bullseye! Kauban si Katropan Arbel Cortez.
0: Alas 8.32 na by Galan Dagnas Bundag. Good morning, diha kang Abel Manlangit kana, sir. Plano na nila para madelay ang investigasyon. Kay aron pagka July, may session naman na dili mapulihan nila SP Caetano. Dili na madayon. Dili na dayon nila investigahan. Delaying tactics na, sir. No? But oga, unsa po na ilang mga igalang kalaki? Si Shirley Liagas. Gi-unsubscribe na nako si Tulpo. May pa kang Sir Arnel, daghan pa tang matun-an. Oy, salamat kayo.
18: Thank you.
0: Ibiyahe na ninyo na. Sige, mugtanawa ng puro ra itkabs ang nahibawaan. Tabang aning nasyon mga igala. Tawagon pag kargador ng mauna lang untay atong paglaom ba. Mga kaigsuunan. Kay musugot kag sa dili bay nahalangan mang yod no ang mga politiko. Ah, si Hoy?
19: Hoy!
0: Ah, klaro eh. No? Nahalangan yod mga igsuon. No? Ah, gabi na nilang iahay na sila karon mga higala og si Ridon nagbitbit nagmalita ang sud mangga.
20: I talk to my
0: yeah.
20: Where the
0: iyo pa siya. Ano ba ka? Ang aligasyon na kadawat siya. Pero ang iyang tubag, mga igala, pinaisog, ano siya? Nasaan ang maleta? Nasaan ang 20 million? Malamang tinago mo yun. Himuunin mong bugo ang Pilipino ba? Ha? Mao ba na itubag sa aligasyon na nakadawat ka? Nasaan ang maleta? Nasaan ang 20 million? Malamang, og tinuod kang kadawat, kisa mang buwa nga mo pakita, ana.
21: Pinawa!
0: Mora gitu bag may gala sa mga tao. Oh. Si Auntie Claire, asa nang ebidensya? Ipakita mo nalang ebidensya. Na picture nato mga igala isa sa mga former Marines na as BBM. Dili ko no gihapon enough. Una nga gihagit nato nang kuan. Gihagit nato mga igala ng former Marines, please. Naa naman mo diha, naligo. Nabasa naman lang mo. Pangaligo na lang mo. Panabon na lang mo. No, total, dili mausik inyong kinabuhi, amping lang mo. No? Dili mausik inyong kinabuhi kay para ni Pilipinas aron maklaro nato ning tanan. O kinsa gyoy kawatan? No? Please do not die. No? Ayaw mong kawa. Gikinahanglan mo sa mga Pilipino nga naay mo tagawtaw karon kay makita nimo nga ang naa sa mga pikas katampi magkabuang og sagang. No? So ayaw ninyo naghunong eh. Kung naa pa ilaing venue, tanawaro no, nag-iahay sila may galag kaso og libel? No? Nag-iahay kaso og libel mga kaigsunan? Oh, taman ra mo diha. No? Taman ra mo diha sa inyong aligasyon? Taman ra mo diha sa inyong pagtubag nga kining itin maris they are imputing malice sa inyong reputation, SSC. Kumbaga, nahadlok mo maguba ang inyong bad record. Madaot ang inyong bad record. Ha?
17: Ay!
0: Mura ba yun mo, guway mga isyo.
17: Ay!
0: Di ba? So, muhangyo ta sa 18 kamarins, naapamang katoy 14, dugangi pa ninyo. No? Dugangi pa ninyo. Katong tanan niya dun ay kahibalo. Siya nasampit may galang akawat, panggawas na mo, maluoy mo.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Paningog na mo! Tama na ni. Regaluhan na to si BBM karong sona niya. O testigo nga isa kasako. Ha? Para mahumana ni mga igalang pag-antos Pilipinas. Grabe kaluoy na sa atong nasod.
18: Bullseye!
0: Ha? Perte na yung nauyayot pag-ayo. Gumikan kay ang atong pangulo mga higala. Di ba tamo ingon nga way gihimo? Natural lamang gihimoon kay abli man ang opisina mga higala sa DSWD. Di ba? Natural lamang gihimoon kay di man po pwede walay project ang DPWH. No? Natural na ihimoon mga higala kay naaman ang mga opisina sa gobyerno. They need to function. No, they need to work. Otherwise, wa sila mga sweldo mga higala. Kinanglan nila na buhaton. Pero on the side mga higala sa pangulo, no? Wala kay makita, wa kay madungog may higala nga killer instinct ba. No? Unsa pasabot na ko sa killer instinct? Dili ka nang mupatay. Kana bang kaisog, enthusiasm, vigor, kana ba mga higala ang kadasig og sinseridad? Kana? Maudyo atong ipangita mga higala ka nang sincere gani nga. Kana bitong madungog unta nato bito mga isoon gikan kaniya bito nga. Kamo nga nangawat may kalalagyan kayo. Ano ta ba? Dili kay
19: I talk to my newbie.
0: Dili kay
19: we
0: kasi makuha na mo, ana. Diba? Muna yung mong ipangita. Tingali, naanad lang niya itong ingon ni, style ni Digong. Pero para na ako, bagay gala, ingani dapat ang presidente. Kaya kung dili ingani ang presidente, sigurado, nga tanan di ang imong alipores, ilawom ni mo, magsigig pangawat. Ngayon naman, inotel man ka. Dili man nila makita sa imuha ang imuhang kaisog or isog lang ka ilaumtako imong tirada pero ngadtos kalaban sa politika. Di ba? Kay sa isgutan ng blood control karon wala man mo'y mapanghinambog na dagkong isda nga makaingon mo na sulba din yun yung problema, ha? Kaysa may inyong ipang-ibida si Corley Diskaya. Si Corley Diskaya nga nagmahay-mahay na. Nga nung nagpagamit siya sa mga politiko. Nga kasayod mandang tanan, nga dili siya may utok aning blood control. No? Kisa may inyong ibanginambog si Bunuan? Nga gitug ka nagwalo kabuk sakit, gumikan sa iya mga igalang pagkalambigit karon sa blood control anomaly?
18: Pusay!
0: Muna itong, kung ano, muna itong, sani, itudlo nga mastermind?
18: Bullseye! Bullseye!
0: Dili pwede. No, nga ang naa sa end, mga higala sa execution sa project, maulay kung ano. Wala, di ba? Oh. Taman raman sa, mahiya naman kayo. Kay bao, madyo kang wanay, uwaw. No, ang ipangita na mo, kanang, imong imong kaisog no nga paggukod nila kung tinuod nga wa kay labot. Dili kay usao man pud lagi na may galang apil man pud. Alas 8:40 na may galang paspasa sa oras eh. Alas 8:40 na bagay soa ng Dagnas Buntag. Report sa tagab. Dawat ang report out daw mga igala. Basahon sa dako ni Minsay Samdang Kaplaster ta. Toto Tiloring. Idol, vlogger de si Pres Marcos. Sige man siyang katawa. Ambot niya.
17: Hawa!
0: Alvin Gook. Dapat lang Arnel maghatag sila og hinabang para sa para babawasan ilang kurakot sa Senado, sir. Walay pulos ang grupo ni Gatsalian. Kasi muhatag o ginabang. No? Budlay nagmuhatag. Kanang panalita na ay 100 million mga igala gihatag ni gihatag sa gobyerno mga igala ngadto sa Jensen. Oh. Unya, matawag ba ni mo na nga iya ni BBM na nga kwarta dili oy. Kanang inyong itabang sa atong katropanihan, mao na inyo. Kana magaigala gihatag sa gobyerno 100 million para sa Jensen magaigala. Dili sad na ka BBM inyo sad na. Ngano man? Ngano man? Kwarta na magaigala sa Pilipinas ngano day. Nibunot ni das BBM og sariling bulsa? Ha? Sa iyang sariling bulsa ni kuha din sa iyang sariling bulsa magaigala para mutabang sa mga Pilipinong na linugan diha sa Jensen? Kapoy ka na. Ah, kumubunot na. Ang gamito na na, government resources. Asa gikan ang government resources? Gikan sa imong buhis.
18: Pusay!
0: Diba? So, kaginsa ng kwarta, kabibihin mo ato? Ato. So, baga na kasi lang naong may galang mo ingon nga, ilaha na. Dawat sa tagbalita, may gala kay TMU, Tagom, giklaro nga wala, nga bawal mo agi sa flyover ang tanang three-wheel vehicle. Nakaroon may galas katropang Larsan yun. Live report.
21: Katropang Adnel, giklaro ni Tagum City Traffic Management Unit TMU Chief of Francisco Civilis Jr. nga bawal jud moagi sa flyover at anang three-wheel vehicle lakip na ang mga bisikleta. Sa interview sa Existent Tagum News Team nga TMU Chief Civilis, bisa naman matod pa og walay personay nga gideploy aron na sa pagdakop sa maong kalapasan tungod sa kakawang sa ihap sa TMU personnel. Yang gisiguro nga kung matungnan, nakupon kini og posibleng mesyuwa ng citation ticket, gani aduna na pod matumpay pipila ka mga nasampulan. Mahinumduman nga subay sa traffic code of City Ordinance number 946 of Republic Act, Republic Act 4136, gitugutan nga muagi sa ang tanan nga gawas na lamang sa three-wheel vehicle, bisikleta lakip na ang paghunong bisan asang dapit sa flyover, pag-jogging o pag-booking sa sangkit nga infrastruktura, aron malikayan matod pa ang disgrasya. Iklaro sa disibilyas nga gihatagan o gigayon o gihatagan na o gigayon nga moagi sa flyover ang mga nagkonsikinan labi na katong moagi lamang sa siyudad. Salit dili matod pa kini makapekto sa kaligon sa nasangkit nga flyover. O garo usap nga dili kini makatod og traffic kung moagi sa ubos. Idugang pa disibilyas nga adunay walo ka mga TMU personnel nga deputy sa LTO nga mag-issue of TOP sa mga kalapasan sa balaod trapiko gawas usab nga aduna pa sila pipila o pipila ka mga personahe nga mag-issue usab og citation ticket adlaw-adlaw sa ilang operasyon. Gidugang pa ni Sibilis katupang Arnel nga sa unang adlaw kagahapon no sa oldo nga Lunes pero kagahapon tungod sa nadilatar tungod sa linog sa ilang operasyon sa paghatag og seguridad sa mga nagkadayang mga eskwelahan hapsay og wala mga kakulian ang tala sa ilahang buhatan, pinaagi sila na nakadeploy ang mga team ni personnel sa nagaing-laing nga eskwelahan o kadalanan sa tuang dakbayan sa Tagum.
0: Alright, Lar.
21: Yes, Katubang Arnel.
0: Balikan na nato itong report kagahapon, Lar, ba nga. Kining naghuramintado, no? Sabay, nahinabi man nato ang kapulisan kagahapon no, sa may sulti no, sa Tagum PNP o sa may rason. Ngayon, warawara manig hinagiban ng tawhana.
21: Kaya katulpang Arnel, wala pa'y update no ato ang gisayuhan o bisita ang Tagum City Police Station pero nakabalik na sa yang duty si OIC Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan pero pag-abot nato katulpang Arnel, palakaw po siya o niining gitagaan ta og oras nga posibleng na mabalik alas 9:30 aron sa pag-update
0: pero
21: sa netabong
0: sa initial na to magiginabi gahapon kang katong iyang deputy.
21: kagabi kagahapon kadto pang artil no sa tuang initial nga pagkiginabi dili pa daw nila madetermina kung kining usa ka lalaki nakainom ba o usa bay motibo ani siya hang nabuhat nga naghatag gyud og alarma sa dakbayan tungod kay bitbit ini ang sundan kadto pang artil o makita pagani sa video nga nanigbas kini atong usa ka lalaki nga misulay og pagong kaniya iya kini gitigbas pero wala maigo og kagahapon human na alarma o na nakita sa tuang kapulisan matod pa nga maghatag ng kini og peligro ilang kining gipusil na lamang sa tiil nga bahin aron nga ma-control kining nagwala nga maong lalaki
0: ilado ba ni daw diha sa Mayrojas area Lar?
21: Kana kadto pang Arnel wala pa tay update no kung kini nga lalaki ilado pa diha sa may Rojas kay
0: gahapon. Aron maka-update mo adto ano ninyo sa Rojas kay naa man diha na makita kada adlaw kung ilado na.
21: Ayos kadto pang Arnel logikan diri ato po bisitahan dito sa Rojas kung asa dapat tabo ang maong insidente.
0: Unya pangutan na mo sa eskwelahan no kung unsay ilahang kuan karon ba unsay ilahang after this incident. No kay nakasood man sa eskwelahan unsay daw na may paghugot karon sa ilang seguridad kay open ra man ilang gate unsa ba
21: yes katubang kada kadto ang hapitan karon human diri gikan sa Tinyo o sa Tagum City Police Station
0: kana lar duha na kabuk na balita no diha ka Rojas adto ka sa pilot no naana unya silingan pang eskwelahan niya mga establishment unsa may gipangbati nila kay ato ning subayon abi nimo kay basing maparihan ni atong niagi dito sa terminal nga daghanag gi-judge na pag-ayo di ay to nalimot og inom stambal.
21: Ah sakto na kay pag hmm.
0: So ato na nga subayon usa karon. Nya asa man nina ospital ning maong lalaki gipusil.
21: Kada kadto pag antel pa gitagawas ang tagom PNP kung asa nakita nga ospital no nga gidala kining maong lalaki.
0: Sige. Sige lar.
21: Ikan terus gawas, alat terus sampai di Pino, paruh sampai di Pino, saya terbang lar, senyol, Extreme News.
0: Live report. Alas 8.47 na, magahigala, dagdas buntag.
2: Bullseye.
0: Di amagoy usa ka lalaki, magahigala nga nag ambot, o naunsa ni siya, di labot na makaingon, kay pamampun mo tubag, mga higala, si Police Lieutenant Colonel Bahan. Mangutana tag usa bagyo nakuha nilang initial nga impormasyon ni ini usa may nasubra ani no nasubra ba ni magahigalas subras kagutom no usa bay problema subras droga no subras problema subras gugma
17: waka kuyape
0: kay kana tanan mga higala makabuang na nang akong giingon no subras gugma, nabito'y kanta may galang ingon nga too much love will kill you. No? Napod may galay. Sanay, okay na inala si Katropang Bong Pites na. Okay, alas 9 na tataman. Doon na lang tayo 12 minutes na lang dagab. Kay 8:48 na. Subay lang to mga giingon ako. Subay lang to ninyo. Para doon na tayo mga dugang pang mga katikaran. Anyway, no? Usabay problema ani. Nya, usabay atong human ani. Sabi na sa mga eskwelahan, no? Doon na ba'y assurance? Doon na ba'y pag-assure nila sa mga kabataan, mga ginikanan, no? Nga, di good, basta-basta masudlan ang ato ang, karong mga panahon na, di mo matag na eh. Basig, gumikan sa sobra kainit, may gala, nalanay na ng mga gipang pugong-pugong sa utok ng mga plastik na di ay. No? Di ka katag na sa panahon, maaburidong tao, mga kaigsuunan. Na gusto sa gumasayon, kung ganatawahan na ba, ilado ba na da sa Rojas? Kay mapariha atong sa terminal sa una may gala. Na-judge na pangayo to. Pero taga-bukid nun man to, Gab. Wala ito, nakainom mong tambal. Gipangita na ito mga igalas kabanay. Inisa kay bus may gala. Paano hindi rin sa Tagum? Niya pag-abot niya may gala na aburido. Ito nga, naghimo na sa eksena.
2: Bullseye!
0: Niya pinaka-the-best, gini ha? No, alam natin makitaan mga igala. Tawag mo na yung polis. No, tawag mo polis. Kung mudugay-dugay patagtawag, unahon na itong Facebook Live, malangan, yun ang samot. Tawag yun mo, na ipinakadool diyan ang mga, na naka-standby, mga igalang ang mga patrol, o outpost, ala, tawag mo, kay aron niya marespondihan, dahil yun. Kaya di na mo apil-apil, o mo, tawag nini, mo, paasi-asig apartar diha, labi naghawid ng sundang, ikaw pa'y masamdan diha. or panalitan mga higala, ikaw mo kuno makapatay ka na hinoon. Unya, wa dito tamang pag-iisip mga higala. Ay impas. Nanonoy kuan. Ikaw na noon mga higala mapriso. May imong intensyon ra. Tama imong intensyon pero trabaho man na nila. Muna ginayon, iktad na lang dia.
18: Bullseye.
0: Bueno, mga higala, sa dugang pang katikaran. Isasunod di agab. Para mahumantani kay tama naman talas 9 karon. Si BP Inday, no? Kani sigurado ko ani mga katropa nga ulanon yun eh. Putaktihon yun eh mga higala o pagsaway. Unya tubag kang anti-clear ani mga higala, bali jis yun. De good ni mga higala, pautang si anti-clear ani nga iskutanan. Sige daw, paliwag na ko gab.
18: XFM Katropa.
3: Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin na ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon.
0: Mm.
3: Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila na kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa Senado. Yung kaguluhan sa Senado no ay nagsasalamin
0: okay,
3: na
0: okay, okay, ng leader.
20: I talk to my
0: ikumpara ra gud be ikumpara daw be tingog daw ni Bibisara mubo lang ka mubo lang tagal ko 5 seconds oh sige
3: klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon
0: oh di ba pagka hanay kaayo ba no oh hanay kaayo nagsasalamin pero sigurado ko mga higala relax ha ato sa ikumpir. No, nagsasalamin ko no sa liderato, hanay, hapsay, nindot paminaon sa dalungan. How about this?
20: I talk to my where the
0: ha? How about this?
20: We
0: kayo na po ang maghusga. I-presentar lang ako ninyo na. Pero kabalo ka mga higala, sigurado ko. No? Ang tubag ni Anticlair, ana yun yun. Pak, pak, isog. Ana. Pukunta na rin sa media. Ma'am, Yusek, sinabi po ni BP Sara na ang kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa mahinang blablabla. Buwan na rin na. Sino ba ang nagbabakasyon? Sino ba ang nagtatrabaho?
17: Sino ba?
0: See you on Monday, it. It. Anti-Clair. Alam ka na nakin. Basa na. Anagin na mga katropa. Sino bang nagtatrabaho? Ang Pangulo po ay walang pahinga. Ang Pangulo po ay hindi natutulog. Bakit naman hindi natutulog yan?
17: Pinawa.
0: Nagkasuyop ba yan?
17: Pinawa.
0: Eh, nagtatanong lang ha. Basta mo yung... Label man ang imo katropang Arnel. I'm just asking. Kasi sabi ng kapatid niya. Sino kinsa ganito? Amy. Alam na nakin yan. Tubag may gala ni Auntie Claire ana. Ana gina. Oh, pinaiso gina mga katropa. Manggawas na sa Lunes nga video. Pusta. Sino bang nagtatrabaho? Ang Pangulo po ay walang tigil sa pagtatrabaho. Nandun ang Pangulo. Matapos ang lindol, nandun ang Pangulo. Wala pang lindol, nandun na ang Pangulo. Paano ka na siya, Tiklan? Ang busy po, sino bang nagbabakasyon? Wala na, birahan na rito. Sino bang taga Mindanao? Dapat silang nandun, sila. Mura ka na ba, hungog-hungog ka ron sa social media ba? Nga, gipangita nila si Basti, gipangita nila si Pulong, gipangita nila si mga Duterte tanan, gipangita nila. Asa ko no, magigalang agilinog ko no ang jensan. Kastilan, Dolor. Onsa to ga doon?
17: Mga bobo!
0: Mauna. Ano pagitaon ni mo si Basti? Anong lugar ga di iya? No, ang problema ang basteron kanang basura sa Dabaw. Oh. Kanang ilang problema sa DNR mo na yung problema nila. Pero kanang sa Linog, ilabot mo kanang namay mayor ng Jensan, naman ay gobernador ng Maygala ng Sarangani, naman ay congressman ng Lugara. Unya kini mga hanggaw Maygala nga mga ambot asa ni mga AI man siguro ni sila. No? Nga nasa Facebook, ang pagipangita, oh, nasan ang mga Duterte nga nilindol ang Mindanao? Okay ra mo dia? Pag sure mo.
6: Bullseye.
0: I mean, wala tay problema ng anti-Duterte mo, pro-Marcos mo, whatever, pero pangutana po mo sensible and real question. Ayaw po mo papatakag pamasagil diha, niya himuon ni mong sadaan ng tao sa butang nga wapang kasi kalabot-labot sab. Like for example, himuon ako example. Okay, dagan sa inyo Maygala, dili ganahan. Ako, personally, I don't like pulong. Saya ha, Maygala, angas, saya, di ko ganahan. No? Katong amahan, supporter ko, pero sa uban niya mga anak, no comment ko, mga katropa. Anak ra. Kabi Pisara, well, we are putting our trust kisa may lain po na itong saligan aning nasod ron. Nabaday lain po. Si Risa?
7: Ay, ambo.
0: Ayaw na lang. Oh. Pero wala pa sabot, Maygala nga. Ganahan ko, but objectively sa akong pagpili, kisa ba sa'y pwede ni mong ibutang ron, waman? Ano ba? No? Kay... Kini man kung ato ang kuan sa politika magahigala, dili ni pwedeng based on personal, no, based on objective ni siya magahigala, no, nga kita nimo wala man sa gilain bisag unsao nimo sama nila irisi ba sama nila kistawag ani katong si Tubi Chanko. These people kay bao kadi ni sila maka Duterte, but they are humble enough to accept magahigala the reality and numbers, no? Nga whether you accept it or not, karong panahon na walay laing ligon nga politika, politiko magaygala nga matunog and winnable on 2028. Trillianes? Santil mong karaan.
7: Pinawa!
0: John B. Crimulya? Ay baka akon man na. No. Wala daw siya gitulak. Oh, wala daw siya nanulak. Pero nagbabag-babag siya. Oh. Na ay mga ingana ang mga prejudgment ang mga tao. Dili mahalin, kumbaga ba? Lenny Robredo? Ano ingon naman ang dipudagan? Pero ikumpara sa di mo sila, itan sa di mong sara, di saan mo siler? Di sa magsilbi? No? Ano naman na siya mga kaigsunan? Pero kini pamahayag sa Vice Presidente, for siguro, si Antikler, karong adlawa. Nagbaid na Maygala sa iyang sundang. Sige, kitsa pa na di agab. Dugang. Ikumpara na to, mga katropa. Kagahapon, nibisita magaygala, no, ang Pangulo sa Jensan. Mga ganitong nakatawa siya kay Nay Hangin, no? Karon mga katropa, si BP dito po, the same magaygala nga, marag na putabato yata siya nag-start. Ang BP magaygala na speakers. Karon mga kaigsuunan, makumpara ni mo, no? Ang kanabang pagbati sa tao, mga higala. Picture, mga higala. Muna ginaingon, mga higala nga, speaks 1,000 words. Mo ba na siya, Gab? If a picture paints 1,000 words. Mo ba na? Itanawa ni mga higala. Kana, picture ni Bipisara, no? Nagiginabi og tiguwang. Picture ni BP Sara, tuwa dito may galang atubang slungon sa namatay. Picture ni BBM, mga igala, muraraga, photoshoot.
7: Pinawa!
0: Kumpara, ikumpara ko no, mga igala, asa ni mo makita ang sinseridad, mga kaigsuunan. No wonder, no? Ini-wonder radio ha? No wonder! Ha? Nga no, mga igala nga, ang rating ni Sara nagpabiling ligon, ang rating ni BBM nagpabiling tiurok. O nagtiurok na nagkatiurok. Ano ka na, mga higala, no? Tanawa doon ninyo, that picture would already introduces you to the realm of answers. Di na ko! Tama na to kay alas 9 na. Alas 9 na ko tama kay atong kapulisan na ana. Alright, mga higala, no? Eh, buka balaka kay magprograma na sila, mga higala. Wala na sila diri para mudakup na to. Yung ato mga YouTube followers diri, mga higala, mga subscribers. No? Nga, nanibat na mga higala dito sa YouTube channel ni Tulpo. Namalhi na diri, mga higala, kang katropang Arnel Cortez. Diyan na mo pagtapok, mga, sige daw, be. Pasikati kuno ko ninyo. Pagka ugma, himuan ninyong 100,000 ng atong 43,000 di abe. Nga subscriber. Okay. Sa katapusan, Gab, hangyo sa tag mga bilalang kaminuto, mga kaigsunan. Again, nagpadayon karon mga higala nga ito ang kini mga higala nga katropa nihan or katropa bayanihan mga kaigsunan alang sa mga nalinugan. No? Excuse me po. Ang ato mga higalang istasyon, diri mga higala sa XFM Tagum, nagadawat ta mga higalang mga hinabang donasyon gikan sa ato mga kaigsunan, dunay malumong kasing-kasing. And of course, kanto mga higalang dunay, you know, what is the requirement mga higala for giving? It is not you have a lot. No, dili na mga higala gumikan kay daghan kag huptan mga higalang kwarta. The basic requirement mga higala for and the very essence of giving is having a heart, mga igala, that is willing to break something in order to share it with someone, mga kaigsunan. Iman ito, ha? Bugat to, ha? Bugat to, ka? Bugat. Having a heart that is willing to break with something, mga igala, to share it with someone. No? Dili, ang problema lang kay, kanang imong asawa lang yung mga igala, imo na pwedeng ipaambit. Sa mga... Kanaragoy, lami nga di kay panghagad ko ng mga igala. Oh, aya, kanahin noon. Tanawara, masaag na po ni atong. Oh. What I'm trying to point out, mga igala, is that ang paghatag, o kini mga igala paghatag, ang pinaka-minimum requirement ni ini is kanang duna kay kasing-kasing nga andam o paambit o kasing-kasing nga mubati, mga kaigsunan. It doesn't matter pil unsa ka dako, it doesn't matter isa ka sako, it doesn't matter isa ka salmunan, isa ka kilo, o it doesn't matter 50 pesos, it doesn't matter mga higala kung 1,000. Ang magmatter diha is how much love you put into it. O, oh, bugat na sa dagab. Ilista na po na, ilista. Murabag ka ng hubog bito mga higala nga. Tanani mong malito kung pwede palang i-record mga higala kay kabalo ka nga inig ka mahuwasan ka makaingon ka... Ano na sulti man to na ako ba?
5: Pinawa!
0: Bito baga kaigsuna, no? So nagadawat ta diri may gilag hinabang inyong kinasingkasing at tabang. Sa mga taga-Tagum, pwede mo diri mo hatod diri og bugas, canned goods, rice, mga sinina nga magamit pa og medicine. Kung pananglitan, nasa Tagum pero busy, kontak ka lang mi. No? Ang page, XFM Tagum, kunta kami, kay pwede na mo ng agian, pwede na mo ng, kumusta? Kaya, sunod sa direk? Sir Ludi Basitas, no?
6: Biloy.
0: So, doon direk para magkita, ta? Kumusta?
6: Okay lang.
0: Sir Biloy di Sumol. Mamawara magubong Sir Lodi.
6: Kamukha.
0: Kamukha. Salamat kayo, mga katropa. Si Sir Biloy de Sumol, no? Atong naghatag o naadari, mga katropa. Sir, pakita adari, sir, para mo na atong documentation, sir. Kana. Ipakita, Gab, si Sir Biloy. Ay, yan! Bahala na ka ng akong ulo rin mo, gimaw. Okay na siya. Oh. Sir Biloy, salamat kayo, Sir Biloy de Sumol. Thank you, sir. God bless. Salamat, sir. Oh, eh, padayon lang ko dili kay mangaway pa ta, mangaway. Salamat kay Sir Biloy de Sumol na tay 1,000 karon mga katropa para bugas, no? Oga kuan. Lian Masadlan na ulahi jud ko katropa Arnel. Salamat. Sige lang kay tama na po ko alas 9:04 na 5 minutos ra kong gihangyo nga pakapin mga kaigsuonan. No? Pwede mo deliver dire mga higala, muhatod dire katong mga dunay ekstrang bugas diha, no, para sa ato mga kaigsuonan nga nalinugan. Katong duna mga higala og kwarta po ninyong gusto nga ihatag, 50-20 pwede na bay. Wala dyan ay problema. Og pasaylo ako ha. Di na nako kini mga nag-send sa ilahang kuan, nag-send sa ilahang nailistahan oh, no? Nailistahan diri. So as of gadina, naa na 6,800 plus 1,000 from Sir Biloy de Somol. So naa na ta mga igalay 7,800 gab, no? Layo pa ni tinuod bay, no? Kay 2 days pa man ta. Daghan pa ta mga igalag palitunon para sa ato mga kaigsunan. Anyway, ay mo kabalaka, tanan, gikan may igala sa pinagagamay ka sintabo, hantod sa inyong 1,000, all accounted, ihatag na to na mga kaigsunan, nga to sa nanginahanglan. No? Pwengon, di man sa pag-alsa sa mong kagalingong bangko mga igala, pero alsaho na lang yun namo ni mga kaigsunan. Kabalo mi ani sa among ginahimo og masaligan mi ani mga igala. Naabot gay namo ng Cebu, naabot gay mo ng Daan Bantayan nga tuonas norte, tumoy na ana. Oh, tinuod na. O kabalo ka gab unsay the best gab? Nalipay ko. No, di lang ko magsaba sa amount mga igsoon pero nalipay ko kabalo ka ano? Naay taga Daan Bantayan nga naghatag diri mga kaigsuonan. No? Naa si tapangan gani mo sir, Rehino Compuesto. No? Sir Rehino Compuesto from Daan Bantayan Cebu nga nagsubaybay sa atong programa mga igala pinaagi sa YouTube. Sir, salamat. Nagaampo ko nga kamo diha na naka-recover na. Di na sa ilain na itong mga kaigsuunan Dres Mindanao nga na ginahanglan, salamat sa inyong tabang. No, di lang ko magbanha, may kalagpilay gihatag. Pero sir, no, sa the mere fact mga, kumbaga, katong gihimo na mo sa una may gala. From the people of Tagum City, from the listeners mga igala of XFM and Bullseye, mga kaigsuunan, naadyo di ay natandog dito sa Daan Bantayan. No? Nga paghuman na itong panghatag dito, abin mo sa karoon na po nga, kita na sad mga igalay na ginahanglan para sa itong mga kaigsuon sa Jensen o sa diri sa Davao Occidental area. Mga igsuon, di agyo di ay, mga na ginaingon, mga igala nga, na agyo di ay madumdum, na agyo di ay mga igalay ma, kumbaga, ginoon talagi magpaigo dahi. Bueno, among Gcash, gabo siya pamagyan, nakapin man na sa itong page, mga kaigsuonan, paliog lang ko o kuan diha. No? Kaya wala na ko'y oras yun, mga kaigsuonan. O niya, i-screenshot ninyo na i-send sa ako sa Katropang Arnel ka Facebook kay mga igsuon, i-account na ko na tanan. Pero katong buhang yung hindi na magpapangan, walay problema. No? Alas 9:07 na. Nga nga katropa. Sa ngaan, kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Ito mga kaubanan, itong sparring partner sa Pigas Dawak, Katropang Gabalas. Inyong alagad sa kahinginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, Katropa.
5: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Isalista ni Manis Kapilya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anos. Sige, Diyos ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubulikon pa Diyos kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
8: Exciting!

0: Davao del Norte, maayong buntag. Ani-ana po kita sa atong programa 107.1 XFM Tagum Police Davnor, katropa mo. Maayong buntag no sa ato ang tibuok probinsya sa Davao del Norte. Bisan asa man mo karon, naaman mo sa inyohang mga panimalay, sa kadalanan, sa opisina, uban ni kami, so uban sa ko ang kapartner karong adlaw ug sa ato ang bisita para maghatag sa inyo ha og balita no sa kahapsay o kalinaw sa atong probinsya, labi na partner no.
1: Yes, ma'am.
0: Bagulang jud tagianig sa kusog nga
1: linog
0: no tong Lunes.
1: Yes, po.
0: Sa sakto jud partner sa balik eskwela pa jud to nato.
1: Yes, ma'am.
0: Ug
1: mao na hinungdan pud ma'am nga inani basig batingala ang atong mga katropa no nga inani ang atong uniform no nga murag karon pa ta ma'am nakalingkod didi sa atong programa nga naka atong tawag ani search and rescue uniform no. So mao ka nang hinungdan ma'am.
0: Yes.
1: Naka-alerto paghihapon ang tibuok kapulisan sa Police Regional Office 11.
0: Yes no. Ug di na to dugayon partner no, ato apong itimbaya no ang ato ang naa sa kahanginan karon. Unahon na ko partner no, ato ang Regional Director sa Police Regional Office 11 si Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete. Sir, maayong buntag dira kauban ng imuhang command group. Ilabi na partner sa amahan sa probinsya sa Davao del Norte.
1: Yes,
0: no? Honorable Governor Kuya Gov Edwin I. Hubahib, kauban si Vice Governor Clarice Hubahib, kauban sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan sa 1st o 2nd District, si Congressman Di Carlo Uyuy, Congressman Jose Manuel J. Florendo Lagdameo, ug sa tanang mga pulis no diria sa probinsya sa Davao del Norte, labi na sa amahan sa kapulisan diria sa probinsya, walay lain ang ato ang kinakusgan na Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Yes, ma'am, gusto kayo atong Provincial Director makauban ta atong mga katropa dinhi sa atong programa karon, apan aduna gayud siya medyo gamay gibati ma'am no.
0: Yes, ma'am.
1: No atong Provincial Director, atong maabtikon nga Provincial Director, apan nakikiguban gyud yun gihapon ng atong Provincial Director kanato, pinaagi diha sa atong programa, pinaagi diha sa atong social media, sa atong live stream no, live kita karon, pinaagi diha sa 107 o XFM 107.1 Tagum City o giusab sa Davao Norte Police Provincial Office official Facebook page no, live kita din na. And ma'am, pwede kayo no ibutang sa atong mga katropa ang ilang mga komento, mga reaksyon, mga pangutana o mga sumbong no dinhi sa atong programa, sa atong mga hisgutanan. And of course pwede po ang ilang mga pa-shout out ibutang nato ato nang tagahan ug pagtagad ma'am sulod din sa atong programa. Yes ma'am, ug mga katropa no, kauban sa atong Chief PIO Police Lieutenant Vanessa Etskibel, kininyong ubos nga lagad si Police Chief Master Sergeant Renanti S. Balakwit no, magkuyog-kuyog kita sa pag-iskut-iskut sa isgutanan sa kapsay ug kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Apan ma'am, sa dili pa ni ana ma'am no, manamang tagpanimbaya.
0: Yes.
1: Ato nang nindot nga atong sugdan ang atong programa usab. Diha sa pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo, especially sa Gospel of Today no. Ang Gospel of Today nakana din na sa Matthew 5 verses 20 to 26. Apan di lang nato basahon tanan no, magkutlo lang kita kini verse 23 to 24. Tubuti ko sa pagbasa ni ini o gagamay nga reflection mahitungod ni ini. Matod pa. Therefore, if you bring your gift to the altar and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first, be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Assured reflection. Jesus teaches us that true worship is not only about prayers, offerings, or religious practices. It is also about having

0: heart that seeks peace, forgiveness, and reconciliation with others. Before approaching God, we are called to mend broken relationships, remove anger, resentment, and hatred from our hearts. In our daily lives, misunderstandings and conflicts are inevitable. However, Christ reminds us that reconciliation is an act of humility and love that reflects God's mercy. When we choose forgiveness over pride and peace over conflict, we become instruments of God's grace. So mag-ampo ta, gamay lang ang pag-ampo. Lord Jesus, grant us the humility to seek reconciliation and courage to forgive those who hurt us. Purify our heart from anger and resentment so that we will worship you with sincerity and love. Help us become a source of peace in our family, workplace, and community. Amen. So kana no atong pamalandong ta makatabang dia sa atong pagpuyo ning bagong adlaw no, adlawng Huwebes karon no, pizza 11 ning bulan sa Hunyo no. Ug yes, yes ma'am. Daghang mga panghitabo ma'am no, ang nahitabo dinhi sa atong naso, dinhi sa atong especially sa Mindanao, ingon para ato ganina ma'am no, ang baguhay nga linog no nga nahitabo nga nakaukay gyud pod no atong pahisubo usab sa mga kuan sa mga kaigsuunan nato dito dapit sa Jensen ma'am.
1: Yes,
0: no aktibo gani ang atong provincial director niya to ma'am niya tong adlang Lunes gyud no pagkahitabo gdayon
1: nag-survey
0: gdayon ma'am no
1: iya jud gibisita ang mga eskwelahan yes, labi na natunong jud siya nga opening sa klase.
0: Yes ma'am no, so ug nagbando po siya ma'am sa atong mga chief of police gilayon no nga sama sa iyang gibuhat mo adto gyud sa mga eskwelahan no, tungod kay ang concern gid nato ato mga eskwelahan kay naa ang mga estudyante ma'am.
1: Yes, partner. No? Importante pod partner no katong panahon na nag-deploy dayon ta og mga PNP personnel
0: yes,
1: sa nagkadaiya disaster risk reduction management office para mahimong layason dito akong unsay mga update sa atong
0: yes,
1: mga casualty or status sa atong mga infrastructure.
0: Yes ma'am, para mas ma-plaster nato kung unsa may pangapanginahanglan atong mga responses ma'am sa panginahanglan with regards diya sa pag-responde nato niya to. So nagpasalamat gyapon ta ma'am no,
1: yes.
0: Nagpasalamat gyapon kita tungod kay bisan nakasinati kita so far dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, walay dagko nga mga
1: major damages
0: nga nahitabo no. So nagpasalamat gyapon kita. Again, nagpaisubo kita sa atong mga kaigsuunan
1: yes.
0: nga naa dito sa May Jensen dapit nga area nga nagi mga nangaguba ma'am
1: yes,
0: nga mga building. So so much for that no, mga katropa no, magkuyog-kuyog kita ni nato pag-iskutisgut sa isgutanan sa Kapsay ug Kalinaw. And of course daghan tag pa nag-iskutisgutan ma'am no, ang
1: yes.
0: atong pag-update kanunay sa atong peace and order sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang atong mga accomplishments ma'am, uban pa mga isgutanan sulod din sa atong programa ug para matabangan ta paghisgot ug paghatag ug mga kasayuran ni ana no, naa kitay mga bisita kauban ato
1: yes.
0: karon ma'am no. Of course na ang atong bisita gikan sa New Corellia Municipal Police Station ug diha usab sa Carmen Municipal Police Station. Ato unang ipatimbaya no ang atong mga
1: yes.
0: bisita. Unang-una gikan sa New Corellia Municipal Police Station ang atong Deputy Chief of Police sa New Corellia Municipal Police Station na Police Captain Dennis Ulayan. Sir, good morning kanimo sir.
1: Morning sir.
0: Welcome sir dinhi sa atong programa sir no. Og imo nang pagpanimbaya sir, naglanog-lanog gid kita diha sa lungsod sa New Corellia sir.
2: Dagang salamat og mayong buntag.
0: Yes, sir.
2: Ang akong pagtahod sa tanang tigpaminaw sa XFM 107.1.
0: Yes sir.
2: Akong pagtahod sa ato ang provincial director si First Colonel Glenn Cristenes sir, sa ato ang gobernador sa probinsya sa Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug sa tanang elected official sa Davao del Norte, Police Provincial Office staffs officers, labi na kang Ma'am Vanessa Akibel ang atong Chief PIO.
1: Yes sir, good morning.
2: Good morning. Sa ato ang tapad karon ang Deputy Chief of Police sa Carmen, si Police Captain Dennis Agusto ang akong sangay.
0: Mga Dennis din.
1: Dennis.
3: Puro reta Dennis.
2: Sa tanang Chief of Police sa Davao del Norte, labi na ang Chief of Police sa New Corilla, si Police Major David S. Ibalio Jr. Sir, maing buntag ya. Men and women of New Corilla Police Station, in New Peace, ug sa among Municipal Mayor, Honorable Georgian Monit Pideriso, ug sa tanang tigpaminaw sa New Corilla, katauhan sa Davao del Norte, maayong buntag.
0: Yes, sir. No, good morning, sir. Again, sir, welcome din sa itong programa, sir. No, uga nindot kay sir nga makauban ka din, sir. Aron masayod po sa gigabisihan sa itong mga kapulisan din ha, sa New Corilla with regards ya, sa itong pagpadayon sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw din, ha, sir. Uga, ma'am, kauban po na ito, ma'am, no, ang itong Deputy Chief of Police
1: sa Carmen MPS.
0: Yes, ma'am. Dennis Gyapo ni ma'am. Dennis Gyapo, no. Police Captain Gapon Dennis Agusto. Sir, good morning, sir. Once again, sir, no, dili lang ni karon lang, sir, no, ma'am. Kauban na nato ni kanunay si sir ni sir, imong mga pagpanimbaya, sir, sa atong mga katropa nga nagsunod ka nato sa Facebook Live, ug usab sa 107.1 XFM. And of course, sa atong katauhan sa Carmen nga yes. Kanunay nagamonitor, naglanog-lanog Gapon kini atong istasyon din sa Carmen, sir.
3: Yes, mayong buntag, no? Mayong buntag na, Ma'am Kevel, ma'am, mayong buntag.
1: Yes, sir. Mayong buntag, sir.
3: Itong magtikon kayong tigpamaba sa Davao del Norte PPO, no?
0: Yes, sir.
3: Yes, una-una akong pagtimbaya sa ito ang regional director, no? Snapi ka itong regional director, Police Brigadier General Leon Victor Zamora Rosite. Mayong buntag, sir. Sa ito ang amahan sa probinsya sa Davao Norte PPO, no? Ato ang very energetic nga provincial director, Police Colonel Glenn G. Cristenes.
1: Yes.
3: Sir, may buntag sa inubanan, no? Sa yung mga staff, no? Sa ato ang PPO, Davao del Norte Police Provincial Office. So, ilabi na usab sa ato ang mga sa amahan sa probinsya sa Davao del Norte, no? Ato ang pinalanggang gobernador, no, Honorable Kuya Edwin I. Hubahib, gobernador na sa probinsya sa Davao del Norte, kauban, no, sa ato ang is sangguni ang panlalawigan, no, member headed sa iyang pinalanggang anak na sana si
0: Vice
3: Gobernador Klang-Klang Clarice Hubahib, no, may buntag. Usab sa di ko na ko ni kalimtan nang ako ang very supportive kayong municipal mayor, no, no? Honorable Mayor Leonidas R. Bahagi, mayor may buntag kanimo da mayor, daghan kayong salamat sa imong way puas nga pagsuporta sa imong kapulisan sa Carmen. Usab sa membro sa SB member sa Grambayan sa lungsod sa Carmen, headed by the municipal vice mayor, very young and energetic yapo, no, Honorable Vice Mayor Marcel R. Pirandus, ug sa tanang mga kapitanes, no, sa lungsod sa Carmen, tanang mga barangay functionaries, tanang mga siyempre di nato kalimtan ang ato mga BPLKs, no.
0: Yes.
3: Kanunay nga kapartner nato, no,
0: runda sa yes. Kadalanan.
3: Yes, munay kanunay nato mga masampit, no.
0: Mm-hmm.
3: Sila ang movement kanunay kung sa'y mga kakulangan sa ato ang kapulisan, no? Sa daghan kayong salamat. O siyempre di nako kalimtan ang ato ang mga personahe sa Carmen Municipal Police Station, headed by our very snappy, no, Chief of Police, Police Major Lupi I. Sebreros III, no. Og sa tanang maabot ni atong programa sa og sa tanang nagpaminaw ni atong istasyon, no, sa XFM 107.1, ug sa tanang nagsubaybay, no, sa ato sa pinagi sa live Facebook live streaming. So mayong buntag kanatong tanan.
0: Yes, sir, daghang kaayong salamat, sir, no, sir, sa inyo sa kuan pa inyong pagtubag sa among imbitasyon nga makauban kamo sa atong mga katropa dinhi sa atong programang Police Davnor katropa mo. Aron masayod kami, sir, no, sa mga updates usab diha sa atong pagpatunay sa kapsay ug kalinaw sa inyong tagtatag sa area of responsibility. And of course, sir, mubalik mi unya tawdaw, sir, sa inyo alang sa pagpakigsayod sa assessment nato sa peace and order sa inyong area of responsibility, and of course ang pagpagigsayod usab sa mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operation, ug uban pang mga mensahe nga nindot pod masayran sa atong mga katropa nga nagsunod ka nato. Ma'am, ato karong hisgutan, ma'am, ang assessment nato sa kinatibukang kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte, gikan sa pagtayog sa linog, ma'am, no?
1: Yes.
0: And of course, kagahapon dunay gamay pod nga kasikas nga nahitabo dinhi sa atong siyudad sa Tagum, no, nga naukay pod ta tungod kay dunay usa ka tao nga nag-amok, ma'am, no? Ug kana, no, og atong tanawon, ma'am, silipon nato ang update nato sa atong crime statistics sa atong 8 focus crimes.
1: Yes, partner, no, so karon atong tanawon ang kahimtang sa atong peace and order sa kinatibuk-an sa probinsya base sa ato ang 8 focus crime monitoring. Gikuha nato kini sa ato ang SIRAS mismo.
0: Yes.
1: Ang ikumpara nato ang datos gikan May 27 to June 2 og June 3 to 9, 2026, aron makita na to ang trend, no, sa kriminalidad sa atong probinsya. So, katong May 27 to June 2, 2026, partner, aduna kita'y natala nga lima ka-insidente, no, sa atong 8 focus crime. Naglangkob kini sa usa ka physical injury dira sa Island Garden City of Samal, og upat ka theft cases, kundiin ang tulo na hitabo dinhi sa siyudad sa Tagum ug ang isa diha sa lungsod sa Carmen. So kanang lima nga kaso hatagan dag aksyon sa atong mga investigador ug nakabot nato ang 100% crime clearance ug crime solution efficiency. Sa karon nga semana pod, partner, sa atong monitoring gikan June 3 to 9 aduna tay natala nga upat ka insidente sa atong 8 focus crime. Natay usa ka physical injury sa Igacos, duha ka theft cases sa Panabo ug usa ka carnapping of motorcycle case dinhi sa siyudad sa Tagum. Ug kining upat, partner, nga kaso,
0: yes, ma'am,
1: nahatagan usab og aksyon dayon sa atong kapulisan nga may resulta sa 100% na crime clearance o crime solution efficiency.
0: Snappy, ma'am. No?
1: Yes.
0: Atong mga investigador, sa duha ka semana, 100% tanan. No?
1: Yes, no? May tungod usab no sa kusog na linog, partner,
0: yes,
1: dari ang amigo sa Southern Mindanao, no? Wala kita'y natala nga major law and order concerns or kriminalidad nga may kalabutan, no, ni ini dari sa Davao del Norte. So, ang atong kapulisan, nagpabiling alerto. So, malagyan na itong,
0: yes,
1: partner,
0: ma'am,
1: naka-search and rescue uniform ta. Kay kung kailangan nila ang ato ang assistance, ready ang kapulisan na mutubag niini sa atong mga katawhan. Andam kita sa paghatag og seguridad og assistance sa atong mga kababayan para masiguro nato nga ang Kalinaw og Kahapsay mapamintinar nato sa ato ang komunidad.
0: Yes, ma'am, no, makita nato mga katropa nung ano na gipagbaba, no?
1: Yes.
0: Una baba na ganito, lima ni atong naging semana karon, ibaba na pod og upat, no. So nindot kayo, no, nindot kayo nga masayod kita nga nagpabilin gayud nga Hapsay og malinaw ng atong probinsya sa Davao del Norte, no, og makita nato ang pagkanunay nga paglambo, no, og libre pod kita sa kanunay sa atong mga pangbuhaton. And
1: yes,
0: rest assured, matod pa sa atong provincial director, no, rest assured nga sa kanunay maningkamot gyud kaming kapulisan, no, diha sa pagpatunhay sa Kapsay og Kalinaw. Buhaton na mo ang tanan, no, ang atong provincial director kauban sa atong mga chief of police kanunay nagalingkod gyud matag semana, ma'am, no, kauban pod ka diha, ma'am, no.
1: Yes.
0: Pag monitor sa mga kasika, sa mga data nato, mga accomplishments o mga kining mga crime statistics nato, tanawon gid kini, ma'am, sa atong provincial director kauban sa atong mga chief of police, sa atong mga staff officers diha sa atong provincial headquarters, para adunay nindot nga monitoring o adunay nindot nga planning para mapatunhay gyud ang Kahapsay ug Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte. Naghangyo lang pud, ma'am, no, ang atong provincial director nga sa kanunay atong mga kaigsuonan, kung dunay mga insidente, mga krimen nga may tabo diha sa inyong palibot, ayaw pagpanuko, i-report kana diha sa atong police stations, no, aron maapil na din sa atong kuan atong crime statistics tungod kay kini, no, tanahon kini kanunay sa atong provincial director, sa atong mga chief of police, aron mapangitaan og mga pamaagi nga kini mga krimen sa sunod semana dili na mahitabo or matubag or masulbad
1: ang
0: mga krimen nga wala pa na nasulbad. Yes, no, ug kana no atong update sa kahimtang sa Hapsay ug Talinaw sa kinatibuk-an, ma'am.
1: Yes.
0: Nagpabilin nga Hapsay.
1: Hapsay ug Malinaw ng ating probinsya.
0: Yes, daghang kaayong salamat ni Ana. Ug karon atong sayron usab, no, gikan mismo sa atong mga bisita karon. Kini sa general man ni atong gisgutan nini,
1: yes.
0: Gikan mismo sa atong mga bisita karon ang assessment po nila silang tagsatag sa ka area of responsibility. And of course, diretso na po nato paking sayron ang ilang mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operation. Sir, una ta sa New Corellia. Sir, kumusta ba ang assessment nato, sir, sa atong kahimtang sakap sa iyo kalinaw sa atong malambuon, peaceful nga lungsod sa New Corellia, sir?
2: Sa pagkakaroon, ang lungsod sa New Corellia nagpabiling malinawon.
0: Yes,
2: sir. Oh, ug walay hulga sa mga dautan ng mga plano nga na monitor niya under kita sa manageable level. Ang nagpamatuod niini, wala kitay it focus crime nga natala katong niaging semana usa sulod sa bulan sa June.
0: Wow. Sulod sa bulan sa June.
2: Wala kitay focus crime nga
0: focus crime so far. Hinaut nga wala
2: magpabilin untang
0: magpabilin. Yes.
2: Malinaon. So sa ato ang peace and order accomplishment.
0: Yes, sir.
2: Sa bulan sa June, aduna na kita isa ka accomplishment sa bypass operation sa Republic Act 9165 kining sa anti-illegal drugs.
0: Yes, sir.
2: Aduna kita isa ka gambling niya loose firearm surrender, aduna na kita duha niya kining confiscated illegal logging, aduna isa niya kining Republic Act 10643, aduna kita duha kining sa sigarilyo, kining mga illegal nga namaligya og sigarilyo.
0: Smuggled
2: na cigarettes. Ya, aduna kita isa nga nadakpan sa other wanted person sa warrant of arrest. Ug sa total aduna kita 8 ka accomplishment sulod sa bulan sa June, pizza 11 pa karon.
0: Wow, nakasnapi atong kapulisan, no? Although bisag mingaw kayo, wala gyud nagrelax, ma'am.
2: Wala
0: gyud nagrelax atong mga kapulisan da sa New Corellia, no, naningkamot gyud gihapon nga maimplementa atong mga balaod. Karon ato sa upod sayron gikan sa Carmen, no, ang malambuon, no, nanay mall sa Carmen
1: ug yes, partner, no,
0: dibo na kayo ang Carmen gyud, no, og challenge pud na sa atong mga kapulisan din, ha. Daghan na kayo mga buildings di, ma'am, natukod mga sa tawag ini mga sa mga buildings di, sir,
3: mga kuno siya mga
0: warehouses no, daghan kaayo. So nagbalambuon gyud atong lungsod sa Carmen ug kana usa ka kuan usa ka kanang tibailhan nung
1: indicator siya, partner.
0: Yes, nga doon naging confidence ang atong mga kuan, mga negosyante. Doon naging peace and order. Sir, gikan mismo sa atong Deputy Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station. Sir, imong assessment sa atong peace and order situation sa lungsod sa Carmen, sir.
3: Yes, makita na to, no, sa kinatibuk-an, no, na-mention kaganina nga, ang taas sa ato ang probinsya is ang katulang na ina-mention nga, theft.
0: Theft, yes, sir.
3: Dili na to na malikayan tungod sa kalisod, no? Lisod, medyo nag-isod
0: yun. Yes, dahil ay kapait yun, pero, no?
1: Pitos
3: ang mga tao. So, bisan pa man nga, yun na atong kapulisan, no? Labi na sa kapulisan sa kami sa Carmen, no? Naningkamot gayod nga ma-maintinar, no? Ang kahapsay o kalinaw sa ato ang lungsod. So, sa ato ang kuan, sa ato ang sa as kuan, no, kana as a whole, no, kinatibukan, no,
0: yes,
3: ang lungsod sa Carmen nagpabilin gihapon nga malinawon, no, og hapsay og malinawon ang ato ang lungsod sa Carmen. Makita man ginato, no, sa na mention ni kaganina, yes, no, nakita ma-observe nato kung sorry taw Carmen. Mid makita ginato nga nag improve, no, dako kayo, yes, ang improvement sa lungsod sa Carmen kana tungod kay ang ato ang peace and order is kuan ba kusog ang ato ang kuan
0: nagpabilin gyud ang kapsay ug kalinaw
3: diha. Yes, yes, mao na ang ang isa sa Timailhan nga daghan nga musulod nga mga investor no mag-invest no. So
0: sir, di usab sa atong mga accomplishments sir sa atong law enforcement operations sir, especially ma'am bag-uhay lamang no ang atong Carmen na Municipal Police Station na usa sa mga kuan nanguna sa pagkandak og usa ka dako nga operasyon ma'am.
1: Yes partner no og gahapon partner gi-interview po ko sa Sumbong yes, New Action agad.
0: Yes oo.
1: Kana ang gi-highlight no sa PNP
0: yes,
1: ang dako nga accomplishment. Tud man kauban nila ang atong mga partner na mga PNP unit no sa
0: like pag- CIDG ma'am.
1: CIDG RSOG 11 kauban ang DNP MFC og ang mga maritime group
0: maritime group
1: Philippine Coast Guard,
0: Coast Guard
1: no. So
0: yes,
1: gwapo kini nga kuan partner nga nagtinabangay no ang ehensya sa kapulisan sa pag-ano aning ato ang ginatawag anti-smuggling o sabotage
0: yes.
1: law.
0: Oo. Gikan mismo ma'am sa atong Carmen yes. Municipal Police Station atong siren kung unsa ang ilang mga accomplishments of course
1: yes,
0: ang ila pong take atong nahitabo nga accomplishments sa anti-smuggling sa sigarilyo.
3: Yes pipalahin ako na no sa
0: yes, sir,
3: atong
0: yes,
3: kuan oh. Mag-una ko no sa oh. Pinaka gamay lang
0: yes,
3: no so sa kinatib ang ato ang Carmen Municipal Police Station no ipangluan sa ato ang mabdikon nga Chief of Police ang
1: yes.
3: Police Major Lupiay Sebreros the third sir. Ang ato ang kuan aduna kita yung accomplishment no nakatala kita og unom ka service of warrant of arrest no to sa unom ka service of warrant na ito ang most wanted og ang other wanted so may total siya og unom pero natay usa ka warrant ka aduna tay walo ka tao sa usa ka warrant nga nadakpan so
1: una siya isa ka operation
3: yes
1: sir,
3: isa
1: inyo ang nakuha
3: oo matoy ato mga kuan nadakpan na to so anak ka kuan ato mga sa warrant server sa Carmen no
1: yes.
3: Kayo no niya sa atong fights against illegal drugs no natay isa ka as of now ato aduna tay isa ka operation nga nahitabo no resulta usab siya sa pagka aresto sa usa ka personahe no o usab natay accomplishment usab sa ato ang anti-gambling operation no natay isa ka operation na gihimo og isa ka resulta sa confiscation ng mga paraphernalias no usab sa ato ang fights against mga loose firearms no
1: yes,
3: so natay na surrender na pa surrender na duha so and then sa ato ang implementation sa 4136 no so nakatala kita og napulo ka issuance of traffic temporary operators permit ka TOB sa LTO magunay ato ma issue kung once nga medyo
0: gahi-gahi
3: medyo badlungo na kayo so,
0: badlungo na kayo
3: although medyo maloy ta pero wala tay choice no? Kay ilamang binuhatan
0: supak mabutsalaw dyan
3: ato naman tay kuan ato yung pagtan kung gusto ta o malikayan yung mga incidental like mga incidents kadalanan.
1: Sir nga baliktan skwela.
3: Yes.
1: Kana og mga motorista, mga sakyanan jud sa kadalanan.
3: Mo na atong ato gyung i-implement pag-ayo ang
0: yes, para madisiplina sir.
3: Yes, tama gyud tama. Mo gina ang KEDA. Keyword nito na mang pagdisiplina.
0: Yes,
3: so
0: sir.
3: Sa TOP lang to og sa natay
0: citation
3: tickets no natay 46 as of yesterday nga accomplishment nato. So na kuan nato no kaganina tong ato ang
0: yes,
3: operation sa
0: smuggled cigarettes
3: no.
0: Oh.
3: So kana ana hitabo no nyadtong June 4 no na ka dawat kita og usa ka information no nga
1: yes, sir.
0: Sa civilian ato.
3: Oh, concerned citizen. So dali dayon kita nga nakaresponde no sa maong impormasyon o tod man nakita nato nga positive gud ang maong impormasyon
1: yes,
3: so niresulta kini sa pagka kumpiska no, sa mikabat og 900 17 ka assorted. Managlahi nga brand sa sigarilyo, assorted master cases ka tong kuan karton
0: kabas oh karton 900 ka karton
3: oh 900 ka karton no so ni mo amounting to 22,925,000 no pero dili lang kay kanano kanang ang kanang 22 million sa katong ang presyo sa katong sigarilyo. Wala ilabot to mga other violation niya sa mga taxes yes, so may kabat siya og 372,831,015.
0: Moto ang inanakadako ang mawala sa kaban sa gobyerno tungod dining smuggling.
3: Yes.
0: No? Imagine ang kantidad lamang sa kwan is 22 million lang, no? Uh-oh. Pero kung i-import ni nila nga nagmuagig sa BIR o sa proseso, ma'am. Muabot ang gasto sa 300 million kape. Tira pa, sir?
3: 372 million.
0: Million.
3: Ana siya kakuan.
0: Ina na kung taong musulod sa kaban sa gobyerno, ma'am.
1: O ano ni partner, kaning nga balaod nga gina-enforce na to, dili lang ni tungod sa anti-smuggling nga balaod. Ginaprotektahan po na to ang ekonomiya sa ato ang
0: yes,
1: nasod.
0: Yes, ma'am.
1: Kaya kana pala, partner, dako na kayo nga mawala sa ato ang sa itong mga taxes
0: yes,
1: na which is magamit sa pag sa gobyerno.
3: Moto nga may resulta katong yes. operasyon na may resulta usab sa pagka-aresto sa 8 ka persona.
1: Yes.
3: So karon ang mga arrested person no, na arrested person nagatubang kato sila og kaso nga paglapas sa RA 10643 kato bitong
4: graphic health warning.
0: Oh, no? Yes, sir. Graphic health warning.
3: No? Mm-hmm. Oh, katong RA 8424. Kato sa Nasa Tubico Act, no?
0: Katong, yes,
3: so, kay wala may sila nagagi sa kuwan.
0: Oh, wala niya.
3: No? Oh, siyempre, katong sa anti-agricultural, ni kana magsabotage katong RA 10-1202.
0: Multiple yun, ma'am. No?
3: Yes.
0: Multiple cases yun lang ato bangon.
3: Oo, daghan yun sila.
1: Kaya ganyan ganit ni atong provincial director partner, no, nga, dili na tutugutan nga mahimo ang Davao del Norte,
0: yes.
1: no, nga lusutan alang ng mga smuggle na mga sigarilyo.
0: Mahimo entry point.
1: Oo.
0: No?
1: Yes.
0: Inana, ma'am, no, atong pag-congratulate sa inyo, sir, no,
1: yes.
0: atong mga kapulisan.
1: Sa Carmen MPS,
0: Carmen MPS, kauban sa atong CIDG, sa talagang operating units niya.
1: Partner.
0: Inana, no, ka-snappy no atong mga kapulisan
1: yes.
0: dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte ni ana nung nasakuti gyud kini nung kuan og dako kini og kuan ma'am dako kini og kabus diha sa atong ekonomiya tungod
1: yes.
0: kay ma-discourage ma'am ang kining mga nagapalusot niini nung dapat moagi gid sila sa
3: tamang
0: proseso,
3: proseso.
0: No?
3: So kaya na nagapasabot nung wala gid nato gina-tolerate no
1: yes,
3: ang kana ang mga pinuhatan no
0: yes, so,
3: yes
0: again sir no congratulations
3: salamat
0: accomplishment sir hopefully ma naapay kuan kung naapay may magsulay na pod o palusot niya ng mga illegal nga kontrabando mga kuan mga kining mga sigarilyo nga illegal no ato gyapon gyud
3: dili kita no? magpangyuko sa pag
0: yes,
3: implement
0: no?
3: gyud
0: yes,
3: sa balaod no
0: so daghang kaayong salamat niya na no nga mga accomplishments makita nato mga katropa no ang pagpaningkamot gyud sa atong mga kapulisan no and of course kaganina ma'am atong nahisgutan diay ma'am no ato na lang puding balikan tungod kay importante ni ma'am kanina atong naghisgota sa kining atong crime incidents din sa atong probinsya sa Davao del Norte nung nag-una dito ma'am ang kaso sa kawat ma'am no
1: oh.
0: sa duha ka semana no sa duha ka semana ato lang pong pangayuan og mga safety tips ang atong mga bisita
1: yes,
0: no kini kay mga eksperyensyado gini sila ma'am kay dito
1: sila
0: gini
1: sila sa ground
0: yes. no mga safety tips nga unsay pwedeng buhaton sa atong mga katropa kung para malikay nining kaso sa kawat unaw na to sir unsa ba ang imong ika-suggest sir nga mga safety tips sa atong mga katropa mga kaigsuna nato aron na malikay gikan nining nga mabiktima ni ining kawat sir
2: ang ato ang mga tips mahatag aron malikayan ang kaso nga kawat, perminti nga nakalakid ang inyong panimalay. Yes, kung mulakaw mo, ayaw gyud di kuani nga pasagdi nga naka-open lang, no? Labi na walay tao nga mabilin sa inyong balay. Ug sa mga sakyanan pod, balika ginan inyong tanaw ko or siguraduha nga nakalak ang inyong mga sakyanan kung mulakaw mo. Ug sa mga bililhong gamit sama sa cellphone, ayaw ginan inyo ipangbilin sa inyong sakyanan, mga bag, laptop, mga cash. So, kay liliw na nila dito, makita na. Bisan pag nakalak na, ilagin na siyang kung anon, buakon ang salamin.
3: Pangitaag pamaagi.
0: Yes, sir. Sir, sa Carmen, sir, basig doon na po kay dugang ang mga safety tips, sir, alang sa itong mga katropa nga nagsunod ka na ito.
3: Yes, ang ato ang, kung ano, kanang yung tanga safety tips, no?
0: Yes, sir.
3: Malikay kita sa kanang mga, kawat ba na? Theft. So, magsugod yun na sa ito ang personal na panimalay.
0: Yes, sir. Magsugod yun na sa itong kaugalingon.
3: Oo, kaugalingon na ito. So, aduna ba na itulo ka kuan elements, no? Ano naman ang good na sa kung ano nga
0: ang krimen.
3: No? So dapat i-prevent na to siya. So ang duha na nanakanunay
0: ang intention
3: ang motibo. So ang isa is ang katong opportunity. So atong i-eliminate ng opportunity. So aron malikay gyud na. So kung sa ato ang mga kung ano labi na sa atong palibot, no? Sa mga merkado, mga terminal, no, mga daghan mga theft may tabo da.
0: Yes, sir. Yes.
3: Mag pickpocketer sana ana. Daghan kayo, no. So, kung asa mo ang mga tao nga magtapok, no?
0: Daghan po da sila.
3: Dito na sila.
0: Dito na sila maniid kung kinsay pwedeng mabiktima.
3: Oo. Nangita sila og opportunity. So, kung asa ang daghang tao, dito po na sila mo nang daghan og opportunity. So, nya siyempre, sa ato ang panimalay, no, sa tanang mga establishmento, no, likay kita sa malikayan, no, sa po na to, ipakusga na to ato ang security.
0: Security. Yes, sir.
3: So, gamitan na to katong kung panahon sa gabi, kung itingit ato ang palibot, no, gamitan ang mga suga.
0: Suga,
3: no,
0: yes, sir.
3: Perimeter lights, sana. And then, sa karoon mangod nga panahon, no, nagbarato man ang mga CCTV.
0: Yes,
3: no?
0: Sir. Mag-investa
3: para sa itong security, para yes, mag-iabon na sa ito.
0: Ipa-enroll na ito na sa itong CCTV 1-2-3.
3: Yes. Nakakanunay kita, no, ng ito ang programa sa ito ang PPO, no, ang CCTV, para sa CCTV 1-2-3. So, kana. So, dako kayo na siyang tabang, no?
0: Yes,
3: so, napay kuan pwede ta mo gamit sa natay mga animal barrier. So
0: yes, sir.
3: Natay mo gamit tag iro, no,
0: di ba? Para mo ana, no? Makamata ta, well, natulog ta diha na day intruder sa atong balay, makamata ta.
3: Yes, so, yes, mga mo na mga isa sa mga kuan mga animal barriers, no. Isa sa mo add sa atong security. Usab kaning umo kabantay ka ning mga gansa.
0: Oh. Yes, sir.
3: Gwapo po na siya nga butang na to.
0: Saba po sila, sir, kung net.
3: Kay di mo gud na siya matug.
0: Di mo tulog, sir.
3: ang gansa mabantay nimo. Ang isa ka mata nagpiyong ang isa. Ala siya.
0: Mo na po kabalo.
3: Gwapo na siya nga. Mo na siya nga gwapo nga security po na sa
0: kapag kapuyo ng pikas
3: po. Dili gid siya tulog. Pag naitao. Tingog gid na siya. Niya banda kay na sila. Una sa mga kuan ma-prevent lang yun nato, no, nga yes, ay mga mahitabo nga. So sa sumatotal ka ng mga tanan nyo nga mga naitaw nga makita nato sa atong palibot, labi nagdili taga dira, no, sa atong lugar, no. Isa ka na ka indicator nga kanang
0: basin
3: no, may
0: dautang mga tuyo.
3: Ano ba? May mga naglaro og mga dili maayo, no? So i-report dayon sa atong kapulisan, no.
0: Labi na kung magduda na sila, sir. Unay pagduda, trust your instinct, no? Trust your instinct.
3: Yes. Mo na atong kanunay ibutang sa atong nahuna ang pagkamagidudahon.
0: Trust your instinct, no? Kung murag lahi na man gyud ni, no? So i-report na, no, sa pinakaduol nga police station. Yes. Na atay mga hotline numbers. Pwede nyo ma-access ang atong mga hotline number sa tanan atong police stations, including sa atong provincial headquarters nga hotline na to. 24/7 na ay nakatutok niya ng mga hotline numbers na to. Pwede ninyo ma-access diya sa itong official Facebook page, no, sa Davao Norte Police Provincial Office, no. Pwede niyo ma-access diha, no. Tanawa lang, nakabutang na sa itong wall ang tanang mga hotline numbers. Speaking, ma'am, sa itong official Facebook page, ato nang basahon, ma'am,
1: yes,
0: mga nanimbaya.
1: Yes, partner, naatay upat kabuok na live viewers. Nganing comment, daraa sa ito ang live. Gikan kay Alvin Guo, good morning, ma'am, sir. Patrol mo, diri pa nagsa sa Apukon, Bermudez. Mm-hmm. Kay lahi jud ang kalihukan diri na lugar.
0: Ay, salamat, yes, no? Salamat
1: kay sir sa imong information na gihatag, no, sa ato adiri akaron. Aron ma, ano na to, partner? May yes. Natod na to ang Tagum City Police Station. Oh,
0: siguro, na, ako makabantay mo ko sa mga muagi man diya, musulod man diya ang atong
1: yes,
0: patrol vehicle. O doon na po tayo mga patrollers nga naa din ang linya, ma'am, na sila nag-station dito sa corner dito sa National Highway corner pasulod sa atong DRMC.
1: Yes.
0: So ilan ang area din ha, no, ilan ang area din ha nga kuan, although foot patrollers na sila, siguro dili na sila makasulod dito, pero atong mobile patrol, yes, atong ipaabot sa Tagum City,
1: yes,
0: Police Station.
1: Yes, ipaabot na mo na, sir, sa Tagum City Police Station ang imuhang komento.
0: Mm-hmm.
1: Gikan kay Midoy Esplatero, salamat sa impormasyon, ma'am, sir. Maayong buntag. Maayong buntag, yeah, sir. Gikan kay Dato Jerry Sisbino, morning, Police Davnor, watching from Braulio Iduhali.
0: Yes, kaway-kaway, yes, sa itong magkaigsunan din na sa Braulio Iduhali.
1: And from Iron Strap, good morning, sir, ma'am. Good morning, dra, sa inyo hatanan, no, na nagapaminaw sa kahanginan.
0: Yes, tagang kayong salamat. O, ma'am, atong asayron karon ang sa kinatibukan sa itong probinsya sa Davao del Norte, ang atong accomplishment so far, no, sa wala pa na human ang dua kasimana, ma'am, no, isa kasimana palangkapin sa bulan sa Hunyo diya sa atong pag-implementa sa atong anti-criminality and law enforcement operations, ma'am.
1: Yes, partner, no. So sa ato ang ipaibalo nato sa katawhan, no, atong accomplishment gikan June 1 to 9 2026,
0: yes,
1: no, sa atong anti-illegal drugs nakakandak na kita og 17 ka operation o naka-aresto kini sa 17 pod ka personahe nga naay standard drug price value nga 234,596. Sa ato apong anti-illegal gambling nakakandak na kita og 8 ka operation na miresulta sa pagka-aresto sa 6 ka personahe og nagkakuplo kita og amount na bet confiscated na 1,750 pesos. Sa ato ang RA 10591 nakakandak kita og 12 ka operations, naka-aresto og 2 og naka-confiscate og 1 ka firearms og naay mi-surrender nga napulo, no, naka-deposit og 1. Sa RA 4136 natay 810 ka operation na nakandak, naka-issue ta og TOP nga 199 og citation ticket na 1002. Sa atong arrest sa wanted person, partner, nakakandak,
0: yes,
1: kita og 36 ka operation na miresulta, no, sa most wanted na natay napulo niya, sa other wanted na natay 29. Ang ato ang top 2, top 8, top 9 o top 10 na provincial level na most wanted person na aresto na nato,
0: wow,
1: partner.
0: So, upat na sa atong top 10 most wanted person sa atong probinsya sa Davao del Norte ang naaresto,
1: na,
0: no, as
1: yes,
0: of as of May June 9, ma'am, as of June 9.
1: Yes.
0: So, nanakasnapi, no, atong mga kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, no. Og, of course, padayon po na, ma'am, ang atong pag-implementa sa atong Safer Cities Initiatives,
1: yes,
0: no, dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang atong mga police stations, ma'am. Tikon gayud pod nga naga-implementa ni ini. Siguro ito masairan na sa pinapaspas nga pamaagi ang atong gikan sa atong mga bisita kung padayon po ba ang atong pag-implementa sa atong Safer Cities Initiatives, pinaagi sa atong pag-implementa sa atong mga local ordinances. Sir, sa New Corellia, sir, kumusta atong pag-implementa niin?
2: Sa New Corellia, nagpadayon ang Safer Cities Initiatives kaning Corpio of Minors,
0: yes,
2: bawal sa pag-inom sa publiko,
0: mm-hmm,
2: half-naked, kini,
0: yes,
2: mga video kay lampa sa oras,
0: mm-hmm,
2: ug naka accomplish kita og total municipal ordinances 154, mm-hmm, nga sa sulod lamang sa duha ka semana.
0: Yes, sagol na ni sir.
2: Gisagol na nako ni tanan. Oh,
0: katong naisyuhan og mga,
2: yes,
0: citation.
2: Oh,
0: tickets.
2: Na persons warned, katong naisiwan ng citation tickets.
0: Yes,
2: abot siya 154.
0: 155. So, inana, no, ang mga pagpaningkamot na makita na ito doon nag-accomplishments ma, mga itong yes. kapulisan. Sir, niyausap sa Carmen, sir.
3: Yes, na atong lungsod sa Carmen no padayon gihapon no padayon gihapon kita sa pag-implementar sa ato ang safer cities and municipalities initiatives no so us, nakita mo na to nga effective gyud kay siya tungod yes, kay momogod kini ang i-implement mangud na to og tarong no usa ka ni ka factor nga ma-prevent nato ang mga krimen
0: sa hapsay
3: o walay mga kriminalidad nga mahitabo suma yes, magsugod ta sa drinking no in yes, public kung mabawasan nato na so walay mga maglatagaw hubog no ana siya so sagaran manggod ka ng mga hubog makahuna-huna pa na uglain no
0: lain no oh, so, tama sa nitabo kagapon ma'am
1: yes,
0: kuan kining ato
1: lang sang
0: isingit
3: nato
0: nitabo para sa kasayuran po sa atong mga katropa no nga nitabo kagapon so far sa kuan sa pag-imbestiga sa atong mga kapulisan sa Tagum yes. City no so far ingon pa ma'am nga kuan nakainom ang maong
1: suspitsado.
0: So siguro wala na nag-transform ma'am na ate mga kaigsoonan mm-hmm. usahay nga mag-transform kung makainom na no so far wala pa na prove kung kuan nagagamit og illegal nga droga wala pa man wala
1: pa drug test sa hospital karon
0: yes,
1: stable na yung condition og mag-undergo siya karon og operation no para sa katong naigo no sa iyang tiil
0: yes,
1: kay pag neutralize sa iya ha so kuan kay to no
0: yes,
1: grabe ang kahadlok no nga
0: yes,
1: sa atong mga estudyante
0: ako ma'am saludo kay ko sa
1: yes.
0: kuan sa gibuhat sa atong mga kaubanan kapulisan mga patrollers nato no unang-una paspas ang ilang kuan ma'am ang ilang pag-abot sa vicinity no nanay pulis ito isa katong isa ma'am naka civilian pan nakita na ko ang courage ma'am sa atong mga kapulisan no nga bisan off duty katok off duty gitu
1: oh, kaya
0: chinelas lang eh
1: chinelas basi yung takabalo nagatod sa iyang anak partner
0: nagatod pa to sa anak ko na malingki ba kaya to no makita na to ang dedikasyon sa atong mga kapulisan sa paghatag sa serbisyo bisan sa kadelikado sa kinabuhi no
1: yes.
0: So makita na ko dito ma'am ang kuan sa atong kapulisan nga doon nagyoy kuan ma'am ba kanang dili nga kuan nga ang uban mo comment ka pusila na naritso kung dili kitagaan yun og lugway ma'am nga yes. mag-negotiate no?
1: Sa ato ano sa atong ano yes. part principle na rules na sa atong engagement partner
0: yes ma'am
1: ba? Bisan pa man nung naghawid siya atong yung bolo partner wala dili jud nga daga na naging unang pusila na niya so wala naata gina-follow no
0: yes
1: rules of engagement sa kapulisan na
0: yes.
1: Giuna pa na to ang negotiation
0: yes negotiate
1: kaya kung ma-negotiate pa ang tao og mo sorry surrender siya sa atong kapulisan, iyang i-surrender ang iyang armas na gidala, ma-resulta to partner nga,
0: peaceful,
1: peaceful ang iyang surrender sa atong kapulisan.
0: Kato lang ma'am, no, kay nisulod na siya
1: sa
0: eskwilahan. O bisan siguro kung ako ato, no, uy, mas delikado ang mga bata.
1: Mga estudyante
0: no? Na yung nahitabo ana ma'am sa may kapalong dapit, no, dugay na ako nung nahitabo. Nga nag-amok gyapon siya ni sulod dito sa eskwelahan og gidunggab gyud ma'am no
1: pasitabi
0: sa mga gidunggab gyud ang bata anak gani daw to og kapitan dito nga namatay gyud ang bata no so kana mga inana
1: saludo po to partner sa katong civilian nga
0: yes,
1: nitabang og negotiate unta
0: inana.
1: Gidugol jud unta niya makita man sa katawhan no ang video na
0: ni Apisha kaila niya
1: ma'am apan sa pagdol niya partner dito na partner nga gi kuan na jud siya nanajoy nanajoy threat
0: yes,
1: iha na jud gi point ang iya
0: sa kailan niya ma'am
1: niya. So saludo po ta no sa ato ang patroller nga yuraho na siya giunsaon niya pag neutralize jud
0: yes.
1: para maano and kaluyan partner sa tiil lang jud siya naigo
0: yes, no
1: oh,
0: na pod ka professional gyud
1: ang atong kapulisan
0: wala gi ingon nga patyon tungod kay kuan kun dili
1: neutralize
0: lang nato siya nga dili na siya maka-harm.
1: Gani, diretso dayon ang ato ang ambulance, nakuha dayon siya og na siya sa ospital karon og stable na yung condition og gina-prepare na partner no kay gi-inquest man nato kaning
0: yes.
1: panghitabua na in preparation na sa pag-file nato og kaso no kay bisan pa man gihimo man niya ang kana nga butang.
0: Yes, no. So kana no tama kita yung mag-ingon, sir, no? Sa itong mga kaigsuunan din na kung makainom-inom ta, kung kabalo na ta nga, kuhan, sir, nga mo transform ta, ayaw na lang, no? Ayaw na lang. Yes. Pagtanaw nga, uy, murag lahi naman ang igo. Ayaw na, kaya basing musangpot pa kagpareha ni Adto, no? Masamaran pa ka. Napagigay kaso ka ito bangon, no?
3: Yes,
0: perting so, paitang, imong pamilya in taon, no? Nauna imong pamilya, no? So, tama gito mong gingon, sir. Dako kayo utabang, sir, ang itong pag-implementa ni ining atong Safer Cities Initiative.
3: Oh, labi na sa ato ang kakanang panahon sa kagabihon, no?
0: Yes,
3: kaning ato po niya ginapa, usa manggod sa pag-implementa, ang appeal sa ato ang implementation sa Safer Cities Initiative ang curfew on minors.
0: Yes, no? Sir.
3: So,
0: kanang sa minors.
3: No? Dako kayo na nga problema. So, ato wala tay, wala na to luagi, no? Ang ato ang pag-implementar yun sa mga local ordinances, no? Kay daghan magod nga mga kabatanon, mga minors, no? Mm-hmm. Na ma-involve yun sa mga krimen, no? Sama sa mga pagpangawat, pagpanglungkap,
0: yes,
3: no? So,
0: pag,
3: yes, kay namugod sa ilang unahuna.
0: Kay
3: namugod sa ilang unahuna nung dili sila ma-priso. Namugod sa ilang unahuna. So, ang ato ang tubag na ana is ato silang hipuson. Hipuson pag-abot sa
0: rescue.
3: Hipuson
0: na to.
3: Ma-rescue na to sila. Mahatod na to sila sa ilang mga ginikanan. Or mahataga na to o kanang tama nga kanang
0: intervention.
3: Yes, ana siya ato ma-prevent to sa mga mas mulala pa bitaw ma-prevent to sila. So
0: nindot po sir Jod, no, nga dunay mga best practice sa ato mubang mga police stations nga before i-release nga to sa mga ginikanan unang-unaw
1: pahimangnuan
0: ang ginikanan may ipakuha din ni atong bisitahon ang ginikanan or tawagan ang ginikanan nga kuhaan ni mong anak din ni tungod kay na rescue na mo sa curfew on minors nga ni supak siya sa curfew on minors.
1: Yes.
0: Dito before pa na atong i-counsel sir to inana ng mga best practice sa atong mga police stations usab.
3: Yes, so sa kinatibukan ang ato ang lungsod sa Carmen sa ang munisipyo sa Carmen Capulina sa nakakuha kita og atong tungod kay wa man tay putol, no, hugot ang atong pag-implementar sa ato ang local ordinances. So adto na lang kita sa sulod sa duha ka semana, no, na tay 95 ka accomplishment, no.
0: Wow.
3: Na kato lang, yes, medyo lesson na siya kay hugot man nato ang pag-implementar, so na naedukar na nato ang katawan.
0: Yes.
3: So ana usa po na siya sa kuan nga misunod, no,
0: madisiplinurag, yes,
3: na disiplina po nato atong mga katawan.
0: Yes, sir. Exactly, sir. Yes. Disiplina
3: ang gipod
0: ang atong gikuan nga moabot ang panahon nga wala na tay madakpan tungod kay disiplinado na ato.
3: Yes, tama na siya, tama. Tama.
0: Sir, salamat kay niya na sir. Oh, ma'am, nindot ta nga maisgutan pa nato ang kining atong topic sa atong amplification sa
1: five focus agenda
0: sa atong chief PNP, apan medyo wala na kita igong oras, no? Nilampas kita gamay, siguro susunod si mana, ma'am, atong isgutan ka na, ma'am, atong isgutan ka na, no, para masayod po na atong katauhan, especially kining atong topic diha sa kuan community kuan partnership nato sa community sa kapulisan sa community. So ato na lang sa sunod na nato nang isgutan, ma'am, ugma, ma'am, no, Independence Day, luna bay binsay atong provincial director, ma'am.
1: Yes, no?
0: Alang sa atong katauhan sa Davao del Norte ug sa tanang kanato sa kapulisan usab.
1: Yes, no. So sa ngalan, no, sa ato ang provincial director ginapaabot niya, no, sa pagsaulog nato sa ika 127 anibersaryo sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas. Atong pasidunggan, no, ang kaisug ug sakripisyo sa atong mga bayani nga naghatag kanato sa kagawasan sa atong gipahimuslan karon, no. Kini mahinungdanong adlaw nagpahinungdong kanato nga ang kalawas, ang kagawasan dili lamang usa kadaugan sa kagahapon kundi usa kapadayon nga katungdanan nga kinahanglan natong ampingan ug pagligunon pinaagi sa pagkiusa, disiplina ug responsableng pagkamamumuo. So hinaot na ugma, no, sa ato ang anibersaryo, no, mapaligun sa ato ang gugma sa Pilipinas ug magdasig ka nato, no, nga sa pagpadayon sa pagbuhat na mapatunhay nato, no, ang kalinaw, ang hustisya ug kauswagan along sa umaabot nato, no, nga mga henerasyon, no. So malipayo nung makahuluganon kayo ang pagsaulog na to ugma sa adlaw sa kagawasan. Kay ngon pagay sa atong provincial director, no? Mabuhay ang Pilipinas ug mabuhay ang Davao del Norte.
0: Yes, happy Independence Day. Yes. Advance, no, alang kanatong tanan, no, ang atong kagawasan, ato kanang ampingan sa kanunay, no, isip mga Pilipino. Ma'am, wala tayo igong oras, sir.
1: Yes.
0: Masigdo na pa kamo idugang nga mga impormasyon ngay padanga.
1: Ug ila mensahe, partner, no. Yes. Sa ilang mga katawhan sa ilang nagkadaiyang lungsod.
0: Yes, mga mensahe na lang po ninyo, sir, alang sa katawhan ninyo diha sa inyong area of responsibility, sir. Una, inyong Corelia, sir.
2: Si usbon ako, dagang salamat sa tanang tigpaminaw sa ato ang istasyon, labi na kang Chief Renanti, sa pag-guide sa ato, ano, kang ma'am, dagang salamat.
1: Yes,
2: sa ato ang sa ato ang provincial director, sir, dagang salamat sa pag-imbita kanamo diri, ug aron pud ma paabot namo ang mga aktibidades ug mga accomplishments sa kapulisan sa New Corelia. Ug sa tanang mga katawhan sa New Corelia, ang kapulisan ana lang andam ug mo serbisyo ug mo protekta kaninyo. Advance happy Independence Day, daghang salamat ug maayong buntag.
0: Yes, sir, daghang kayong salamat, sir. Dako kayong kalipay, sir, nga makauban usab kadinhi sa atong programa ug kapulisan sa New Corelia. Sir, sa Carmen, sir.
3: Yeah.
0: Misahe, sir.
3: Okay, ma.
0: Una pa kay mga dugang impormasyon, sir.
3: Yes, ako lang i ko ano, ako ang mensahe sa katawhan sa Carmen, no? Ang inyohang kapulisan, no, sa Carmen Municipal Police Station, hugtanon jud kayo ang pag-implementar sa balaod. So kami kanunay naghangyo, no? Nagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta, pagkooperar, no, sa inyohang sa inyohang kapulisan, no, sa Carmen. Og aduna kamoy mga kaduda-duda nga mga tao, laing mga nilihukan sa inyong palibot, mga impormasyon nga ma impormasyon, no, ma hatag sa amo. So ayaw kayo pagpangkaulaw, pagpangyuko sa paghatag sa mga impormasyon, no. Usab ako lang ipahibalo, usab, no, nga ang lungsod sa Carmen mag-celebrar sa iyang ika-59 ka tuig, no, anniversary araw ng Carmen, no. So aduna kitay mga nagkadai ang mga activities, no. Yes. So invite mo namo, no, amo suroy, no, karong June 18, no?
1: Aduna.
3: Hapit na. Sabay ni sa kuan, New Corelia.
0: New Corelia po.
2: Sa New Corelia po, sabay na siya.
3: So aduna kita yung mga malingaw yun mo, malingaw mo sa mga activities nga at ipahigayon sa lungsod sa Carmen. So daghan kayong salamat sa tanan, no, nga nagsubaybay ni atong programa ang, yes, pulis katropa mo og diri sa nagpaminaw, no, sa ato ang sibyahanan sa radyo, no, sa ang XFM 107.1. So good morning, Tata.
1: Thank you, sir. Thank you, sir, no, sa inyong paghatag sa among higayon, sa pag tubag sa among invitation. Partner, sa usa na itong tapusin itong programa, ato sang tagaan, no, attention ni ato ang duha ka mga commenter sa ato ang live. From It's Me, Taktak Versas, good morning, mom and sir. Suking tigsubaybay sa inyong programa. Watching from Barangay Apokon, no?
0: Yes.
1: Thank you kayo, no? Kani si Sarge Versas, siya nagpahimo sa nagahimog mga tukar, no, nga pang PNP na pasok kayo, partner, sa ato ang mga programa, no, sa PNP. Gikan kay Emily J. Manito, watching from New Corelia. Good morning, sir. Yes, daghang salamat, no, sa tanang nagsubaybay sa ato adri asa 107.1 XFM, Police Davnor, katropa mo. Ako ang inyong lubos alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Kebel, nagapahimang, no, no, na bisan pa man, no, sa mga pagsulay nga ato ang na bati karon, no, panahon na sa atong Pilipinas, no, dili na to walaon ang gugma sa atong Pilipinas kay kini, no, at gi ano jud ni gipaglaban ni sa atong mga bayani ug usab dapat kita pod ipaglaban nato ni hantud sa karon ang kagawasan nga ato ang gibati o ginakasinati sa ato ang komunidad.
0: Yes, ma'am, exactly. Daghang kayong salamat, no, atong pagpasalamat usab, no, sa atong mga personahe dini,
1: yes,
0: sa 107.1 XFM, no, sa of course sa atong station manager, no, si Sir si Sir Arnel Cortez, Arnel no Cortez. Sir Arnel Cortez.
1: Thank you kayo, natong, sir.
0: Salamat kayo sa tanang natong mga kauban dinhi, no, mga abtik, mga pugi nga mga reporters ug sa atong kuan, atong piloto din ha. Sir, salamat kayo sir no sa inyong paghatag og higayon nga makahatag kami og impormasyon sa atong katawhan sa Davao del Norte ug sa tanang maabot sa pagsibyan ining atong istasyon. Daghang kaayong salamat sa ngalan sa atong sa tibuok pwersa sa kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office no, pinangluhan sa atong Provincial Director Police Colonel Glenn J. Cristines, mangigalaan kinyong ubos nga alagad Police Chief Master Sergeant Renante S. Balakwit, moingon nga daghan kaayong salamat og sa kanunay no diha sa inyong mga pagpaningkamot alang sa kahapsay ug kalinaw kalambuan sa inyong panimalay sa inyong komunidad hinumdumi kanunay nga kami inyong kapulisan inyong kauban og hinumdumi kanunay no nga para kanamo dini sa Davao Norte Police Provincial Office,
1: your security is our priority. Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong

0: ko siya ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting!
13: Exciting!

salamat mga higala sa inyong pagpamati at oras. Sa dota tayo, alas 10:44 ng Tekna sa Habuntag. Hayong Buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako ikaw, exciting!

0: kang ay nana ni budi ha. Oy, nana sa midiri. Hala, hayang di kongkong, di kangkang kaumanan nyo karoon ang mga membro sa PMA.
1: Ano na PMA?
0: Philippine Maritime Academy.
1: Hoy, karon kay ting klase na biya ang mga bayot, imbitahin siguro sila magpa-enroll sa ito ang ato ang kuha mo, mo avail sa ito ang scholarship.
0: Oo, dapat lang yun.
1: Well, mga maning, welcome sa tuang panag-uban alas 11 sa 5 ng atong oras, mga igala. Live gikan diri sa studio sa XFM Studio.
0: Mm-mm.
1: Sa XFM Tagum.
0: Aba?
1: Ako ni mga maring ang gikaintapan sa mga lalaki diri sa Dakbayan. Gihapapaan sa Kanto Bisayan.
0: Aba?
1: Manalain ako si Maring Inday Erika.
0: Yes, ni alam po ang inyong ubos nga igala sa kahanginan, ang inyong lingkod nga sige lang nga pirming gabarok. Wala lang master dahi tanini.
1: Mga maring nga, alahala, live takara makitaan sa to ang Facebook page. Paki-search lang, paki-paliho mga maring ang XFM 107.1, paki-follow, paki-like and share sa to ang programa today. Ang taon-taon mga ikalat ang mga kaobansap ang mag-iitan nga kanang mag-iitan nga Marites Drian Sab sa Bisayan. Malayan si Tia Daria niya taon-taon yung mga kaoban mga maring ha. Apa sa di pa mga ikalat kina to ang programa ha tunik na to sa produktong gigamak sa Yes to Health kini ang
0: yes wala lang ino ang ato ang Sandon Gold Coffee Mix. O ka siyempre kung gusto ka nyo ka food supplement ka power kayo. As in power good, no?
1: Marag networking.
0: Marag networking. Bisag gabiing na kumingon gabo good morning, no? So, ang ato ang Santon Santon Plus Gold o siyempre ang ato ang Santon Vitamin C. Ana.
1: Mga katropa live na karoon makitaan sa diriyan sa XFM Mati City nga Facebook page.
0: Ah, basa dyan sa Facebook page. Ah, siyempre, kaya humok mga itong dila. Mga on sa taog halang kayo nga Sally. Ana
1: Nilatag ni
0: Nilinlin. Kana mukha on siyang Sally.
1: Ana. At syempre mga maring lab, sa kanamabati diri ako mga dungog sub sa XFM General Santos City.
0: Yes, okay, syempre din sa Mati City.
1: Ay, balik
0: o sa General Santos City. Sorry. Sorry.
1: General Santos City, balik-balik niya po.
0: Okay, din sa mga bukid noon. Yan. Sa Malay-Balay City, o sa Balinsya City.
1: O sa mga maring, makit amalungog sa tadiria sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
0: Uh-huh.
1: Sa lugar ni Connie Loy.
0: Ni Connie Loy, o nga syempre, o ni katrupang Ri, o katrupang Ray.
1: Si
0: Ri Surabaskis. Si Ray Alintoni.
1: So, homok ang iyang Ray.
0: Yes. Kamu
2: lahir tong isa ka Ray.
0: Ay, nanay ka diri. Ay, isa ka bayo diri.
2: Hindi ko lang kwentahan tong isa ka Ray. Ngayon ako ibungot.
0: Ah, si ka ba to? Lahir tong si Ray. Si Ray Ferrarin. Ano
1: naman siya diri? Ngayon mantay.
0: Dako ni mo ko ano, makapadunlo lagi kawatan ang imo hang yutots.
2: Silos gi ka sa kuha.
0: Ang imo yutots kay makapadunlo kawatan.
2: Mo nga ni wala man kay ingon ana kay imo kwan man kay imo oh.
0: Che. Pantay bitaw mo maibog mo.
2: Gipangita na ko iya maring. Nana man sa puso dapit.
1: Oy na. Boy. Lose control.
0: Ni baba, ni ubos ang akong bra.
2: Oy! Wala na kay bra, karon ni ubos.
0: So mag-away na tadiran so kwanata na. Friendship over na taan eh.
1: Pero in fairness mga maring, akong tanong kang Tia Daria, kaya mura siya guaranteed wheelers.
2: Lain lagi ka maring. Ay, aminan ko ang bigot na maring.
0: Oy,
1: ako kay ang kargada.
0: Ayaw ka na maring Erika, kay ang Joya, kay Julie December ng 10 wheelers. Takaraman ko, mura ka greeder.
2: Lain ka operator ay, kaya yung ipa-expand ang akong kamera.
1: Ay, mga maring ha, at ang
0: ay, ala si maring Erika, oh, kalanga. Morag yung ka lang bag-ura na himugso nga kuan.
2: Sapsing man kay lawas?
0: Morag buntog.
2: Morag man ka nang wapay harina, ganay ka nang himuono, no, ganang torta.
1: Morag kuan, morag ka nang kuan sa Gasmin. Ay nako mga maring. Hoy, text me po sa to ang text line mga maring mga bayuta diha oy sa to ang text line sa 0966-306-9569.
0: Mm-hmm.
1: Paki-comment po sa to ang inyohang mga greetings kay Lamin. Nakikitila ay.
0: Oo, tama na nuka. Panukab na. Panukba rin siguro sa microphone. Panukab kang bayuta ka.
2: Ito ka pa di ay.
1: Oh, di mo siya. Wasa ka naman siya.
0: Ay, kinuha ko. Lain na yung dilimat on. Lain na dilimat on. Ano niya, day?
1: Sabi na, ato sa itimbaya, mga maring, kay medyo gamay. Atong oras kay ipit na kay Erantagi pang surisuruyan garon, mga maring, ha? Ato itimbaya, kung sa kamayang buntag, ang tanang na mati karon sa XFM Dibuok, Mindanao.
0: Aba, gikan siya sa may,
1: Oh, diha.
0: Diha o diri?
1: Mga katropa, mga maring, atangi ato ang mga tila greetings. So, syempre, ato ang mga hungihong. O sa mga mga init karon nga mga issues, sigutanan sa ito ang programa, mga maring, ha?
0: Kana? Ato ang dabdaban on niya?
1: Ato ang public appears.
0: Oo, kana.
1: Sa public appears nga kuha
2: na
1: ito, nga programa.
2: Usap lang ang appear na.
0: Kana nga, appear, ana ba?
2: Ah,
0: ay, kakao lang ikang dinuguan nila ni Lito.
2: Kami is good niya, ha? Why is?
0: Abot ang is, maring, para dili kita maglalist diri.
2: Appear is.
1: Na is kay Tulumantang.
0: Oo, ana.
1: So, ikan mo ta mga igala. Ay, magawa kayo mo balik, may mga maring, human lang aning gantahan nga masunod. Siyempre, mga maring, ito na ipahinungod sa ito mga damati ang mga higala labi pag yun sa ato ang mga kaigsuunan nga karon sa mga pagsuway sa kinabuhi.
0: Yes.
1: Unta ang mga pagsuway pulihan kana siya og mga
0: kadasig kalipay
1: og sa pati darya.
0: Oh, kaya sa pa.
2: Og ang kwan kadasig.
0: Lao ipa imno talig santon vitamin C oy.
2: Ya ko lang gani play kadasig kalipay.
0: Ah, okay.
1: XFL.
0: It's Philippines. Exciting.

0: Just when I need. Oh, grabe naman ang mga musika. Uy, di naman basta-basta ang mga musika. Maring Erika o Maring Daria.
1: Well, mga maring, balik ta sa ito ang... Asa ba ito kung headset din yung isa?
0: Naarag yun, o.
1: Naarag yun, mga maring. Welcome sa ito ang pinakanggi paabot ng mga kanglibak sa kangin. And kini ang The Menetes
0: and Friends!
1: Siyempre, mga maring, kini ito ang Menetes and Friends. Kung ano niya siya ka ng... Although nga, dila kayo niya siya... bago pa nadungog, pero nadungog na niya itong 2022.
0: Ah, siyempre, yeah. Oh, itong unang hugna.
1: Unang hugna, mga maring. O, siyempre, mga igalaki niya ito ang The Merites and Friends. Hatod ni ka na ito sa pampalantip sa panghunahuna nga kape kini on.
0: Zaman.
2: Ang Sandal Plus Coffee Mix.
0: Yeah. Aba.
1: Kuya, mo rin, ha?
0: Kuya, kaya, ang Sandal Plus Coffee Mix. Aba, ang dami mong yes. F, ha?
1: O si sangkap sa Sandal Plus Coffee Mix.
2: Naatay suya.
0: Aha.
2: Naay malunggay.
0: Asa pa.
2: Og ang walang

0: Ibang Gabi Group of Company. Oh, habang siguro ito sila. Uy, garang managhandsap ka. Uy.
1: Kumusta na ka ito ang mga CEO sa laing lugar?
0: Oo, ato ang itimaya na mga maring ato ang mga membro karon sa Gabi Group of Company.
2: Sila si...
0: Elrin.
2: Si Samati, Samati.
0: Si...
1: si Inday Tato.
2: Inday Tato ang si Bipo Pichon. Oo.
1: Si Pichon.
0: Si Pichon.
2: Natagdag ko din yung...
0: Si Kena?
2: Nagkakaon, magugugunha lang kayo.
1: Si Bipa?
0: Ang sab sa San Fran, ang ato ang membro sab niya, Reliance C.
2: Si Gatrupang Ray.
1: Kung ano na ikuan niya, ang head.
2: Ang founder.
1: Head lang.
2: Head lang.
0: Department, asun na siya ka ng area manager siya.
1: Area manager.
0: Sa Gabi Group of Company.
2: Yes.
0: Agri asab sa Jensan, mga marieng.
1: Napo niya ang area manager.
0: Si...
1: Sige sa kanin to.
2: Sa maniningwa na.
1: Si Oligar Philip. Si Philip.
2: Si Philip. Baga, okay, siyempre, apila naman si Ivan.
0: Ayan ang sarang-sara nga si Philip. Kaya pag-ura ba na nalinugan si Philip.
2: Aga,
0: atong yampo ang mga
2: taga-Jensan.
0: Mga taga-Jensan. Ang taga makabangon na mo diya. Oy, kay... gihapda naman mo diya ganang kuan.
2: Ayuda.
0: Ayuda.
2: Oy, ay, ni... At ingon akong amigo dito, no? Para sa wama na ka... Sa... Para bisag wama na ngutana. Kuan, no? Nabot si... Kuan dito, si Baby M.
1: Oy! Naay mong baby dito?
2: Si Baby M.
0: So, ato na sa pangutan kung sa iyang gihato dito nga tabang.
1: Sige na, sige. Nakayag intro.
2: BBM, Mr. President, kung sama lang inyong pagkwalit, Mr. President, pag ano nga, pag-duaw ni mo sa nalilugan na dito sa ato mga katropa sa General Santos City.
1: Dili ka na sila, masikaran dito, kung narabaya siya dito.
2: Tama ba, Mr. President? So, kwan dyan ay, Mr. President, no? Kanang nga...
0: Ospa pa ko tayo na kayo, mawag niya madungog kayo daw.
2: Mr. President, ospa na ko, ang imo ang pag-adto dito kanang kinasing-kasing ba sa may mong nahatag dito, Mr. President?
3: I talk to my where the
2: amo ba? So, Mr. President, niyang wala po na kwan po. Na wala po ka na, Mr. President, kanang pag-abot nyo dito, okay, secure magang area, wa mga kay problema, nahatagan mga tanan o kanang mga hinabang ang mga tao dito.
3: We
1: how about that? Oy. Ay, may pakapin lang eh, Maring.
2: Sige na. Ay, sarado ta.
1: Ang pakapin. Ay, okay. Basit, padlakan na nga to ang kwarto. Di na takakawas, ani.
0: Pwede mga Maring, welcome sa to ang Demeritus and Friends.
2: Oo, sige. Oy, ka mo na ba yung chika, B?
0: Siya kay...
2: Ikaw na po, Miki.
1: Wala ko yung chika kay MD. Kayo ko ang otok, MD.
2: Kasi, anong MD man yung utok? Di ba nga, pamunta kay Love Life? Wala man yung Love Life, anong MD man?
1: MD kaya kung utok, kaya puro dugo.
0: Nakoy kay Ila Maring.
2: Kana.
0: Lalaki na siya, gika, nag-tunnel na siya.
2: Anya?
0: Nag-tunnel siya diri sa Diwal 1.
1: Aboy! So, abantiro siya, Maring.
0: Kababa ka na, Maring, kanawiling nga ang mga kurpo.
1: Oo.
0: E naguli nilalabi pag ganawa sila duty sa Sabado, baka Domingo. Mamuta na sila mga bulita sila ang mga tabadidoy, Maring.
1: Uy!
2: Uy! Buta nga lang bulitas!
0: Katong ganing...
1: Mike, bulitas!
0: Katong hulin-hulin ganin sa Basyo Sabino.
2: Ah, kanangan sa... Kanang punador? Kanang sa punador?
1: Yes. Kanang puti!
0: Sakto!
1: Uy, kanang sa mama mords kayo!
2: Correct. Ay, hindi mo nasakman man na siya. Kanang man ang isa...
1: Plastic, manguna. Makanakot, manguna.
0: Ano na siya, Maring?
2: Fiverr!
0: Anya ka... Anya ka, wala yung duty, Maring. Ingaw mo na silang turok.
2: Ano?
0: Turok, ganyan, Maring.
1: Kuyawa ng turok. Kaya nung lumago ng turok, Maring.
0: Ay, usa ka lalaki, Maring. Minyo siya, Maring. Napaturok man siya, Maring.
2: Kini, may istorya mag-iun nato, ni.
0: Napaturokan niya, Maring, o ganang napulo kabuk ang tabadidoy, Maring.
1: Uy!
2: Manya!
0: Jesus, lain na lang i-forma siya ang tabadidoy, Maring. Mura na ganang...
2: Muragaswag!
1: Mura na kabuk!
0: Mura ganang...
2: Mura na Rottweiler? Burag pa.
1: Unsa man na? Burag burag dat.
0: Mura na ganang kadang car lang ang itibag nul gani.
1: Uy!
0: Ana na yang
1: suda. Daggo no kay mura whisky na whisky.
0: Pag uli niya Maring, kinapughok pan sila Maring. Ni uli siya Maring sa iyang asawa.
1: Aba?
2: Pero yan tabani doy ka na mo na gapon.
0: Wala na kayo burma, uy.
2: Mura na ka, burag na yung
1: ward. Ay, mura na si Hook.
2: Mura na nagagward.
0: Mura ana, mura na.
1: Mura na si Hook.
0: Mura na kan kay kana. Mura na kana ganing na yung mga gawot gani.
1: Ay! Mura na kamot ni Willie.
2: Parang inaling kamot.
1: Wala man. Balik mana?
0: Excited kayo siya.

0: Maring
1: wala naman
0: ah. Ulit silang balay kay asawa lagi niya lagi kay gusto niya nga malipay ba kanang kayo kay kanang kanang kaniadto kanang magkuansa sa asawa kay mag tatanawan na mag TikTok sa asawa nang wala wa man di man mahappy ka ayo
2: kanang mura ragwa na mura ka
1: TikTok sa asawa dai
2: mura ragwa ni tabo kay kanang for example i kuha iduot ang alho ana
0: bisag ang iyang asawa gakilis ug bugas mo yan tiradahan mura ragwa ra mahitabo
2: bisag naghugas og plato bisag naglungag bisag nagluto ana
0: mingo na yang asawa nga unsa man humana ka diya.
1: Uy! Gipasagdan nandiya ito.
0: Jesus, mara mo rara man iyahang alindanaw mara yung nga sabay-subay sa pispan.
2: May, ko, mara rara siya galang bahing-bahing. Ay, uy, lain man kayo na ina.
0: Jesus! Saron, pagkulit niya maring. Excited niya sa kagimingaw po niya sa awag ka ng ano, kay mga tulo kabuan sa siya wala makuan ni iba. Kuyos na kayong pitals.
2: Wala ka nang, wala kayo ka nang lain na kayong naong mara na ka nang ipasuhan nga karni. Kena nana.
1: Kusahos.
0: Nakakita mo guro mo ano.
1: Wala eh, ang kusahos ako nakita maring. Pero kana imong ginaingon, ikaw rin nakakita ana.
0: Sis, karon maring. Naligo ng asawa niya dito sa naligo na sa tabay. Ni pagahuman karon maning kay yanang gidot anid to.
2: Oy, yanang gi kuanan.
1: Ang unsa ang sayang gidot
2: anid? Gitiunan gid niya.
0: Gitiunan niya maring og sa iyang asuhaso ra.
2: Asuhaso ra imong niya.
0: Sis, pagawa sa iya pitis suku sa asawa oy.
2: Ano man?
0: Unsa man unsa na man imo amo na man kanang kuan kanang bupalo?
2: Unsa man? Unsa man to ni mo sa kuang akong payuyi kanang kuan kanang buhang ano nga butaga man imo. Unsa man man imo gisprak?
0: Ni hangyo.
2: Buhas bike ba o niya?
0: Di gid pa ana ang asawa mo rin. So juga hadlok siya maring si magusbat daw ang iyaha pa. Si hangi yung abang ato lang yung isan-san.
3: Ayaw ma.
2: Ana!
1: Uy, hadlok ka na maring oy.
0: Sus maring, wag agad madala ang asawa.
2: Ano man?
0: Wala ka nun, di ba hadlok siya ikaw ko na yung magusbat ang imuhang ko.
1: Nakuan, magusbat. Sobraan ka na ako niya. Wapa, nahibat pag ito.
0: Marag, pabutag lang, taka ng imuhang. Sus ka nun, tungod sa kasuko sa asawa maring, gipartidahan siya nga, kung di dyan na mo ipatanggal, di na dyan ka makahilabot sa kuwa.
2: Ay, sa? Tinuod ang imong giingon, Maring?
0: Sakto, correct.
2: Matundi ko nun na. Pagkutan ko na, Bi.
0: Karon, Maring, ang bana kay mahadlok naman siya mo pa-opera. Kay sakit mo kuno kayo pangwaon to na pulo kabulitan sa iya.
1: So, kuwaon na po siya?
0: Kuwaon ganito siya.
1: Hindi ka matitanos na ito yung kuwaan.
2: Kung sa bulitas yun siya ka ng bakal?
0: Dili ka ka talaga yung kuwaan na gito.
1: Sa punador?
2: Sa punador nga katong kala sa
1: katong hulit. Karang nga ako siya.
2: Patong mula julin-julin?
1: Julin ka ni.
0: Ningo ng asawa nga mayroon. Untag, usan ito ka buki mong gibutang. Yung katong murag Jackson.
3: Ayaw na ma.
1: Pepe, dapat iyang gibutang katong bala?
0: Muna yung problema ron. Gani na padasa og suwat atong damahon og ma. Napadasa suwat kay kuan man siya. Problema sa usahon niya ni kaysa dai mga lehitimo nga mga opera dito pa kuno siya ato si Titi Quit.
2: si Titi Quit siguro yung pagkuno na.
1: Ato sa Cagayan. Sa Cagayan man to siya.
0: Cagayan dai sa ito.
2: Dito sa Davao. Ano si ito man kang ano
1: si schedule man ta ko niya na ako man na kulibok.
2: Ayaw na boy, ayaw na pa schedule lagi. Sa mo tagagamay.
1: Dili man pagami yan.
2: Ano man?
1: Dunga kang isa schedule. Extension.
0: Una maring nga, di gila yung magpataka o butang-butang nga ng mga accessories.
2: Oo, mga accessories.
1: Accessories.
2: Mga accessories ba kayo? Putingog maguna siya yung exulon nyo sa airport.
0: Amo gan eh. Basta kay maring inaga pagawas lagi daw sa kibay, mura lain na lagi na porma siya ang...
2: Ay? Lain na no?
1: Sa kaya porma dahil ka na mura-ungo.
2: Mura ka itong irong ang kalaban ni Taman Jerry, kato. Madarang kayo ba tulog doon? Ala, ay, kalain ano, ay. Mura si Spike?
1: Pitbull?
2: Pero si Spike, kalaban ni Taman Jerry. Kalain na maring, uy.
0: Muna yung ikaproblemahan ka doon sa'yo kung maayon niyang buhaton.
2: Muna
0: yung hangyo siya maring, basing ko sa tuang tulo na kunin mo pa sampol.
2: Ha?
0: Ay? Ikaw okay na ka maring.
1: For some.
2: For some, gina lang Julia. Mupas na sa siguro ko ano, uy. Sakit ka ng tuliyon.
1: Mupas yan, namura yung instant hormones. Bangang das buaya.
0: Okay, Sam. Unsa na, Ken? Kasi si Ken ito, pataka na yung singiyas, bam. Sabi na, dungog.
2: Unsa na problema ng Ken ito, ay?
0: Tapo ka lang, Ken. Kaya ako na talaga, Ken. Huwag mo ito, mga maring. Ito ang Demeritus and Friends.
2: Nalasige.
0: Siyempre, mga igala, alang ito sa mga gusto diha nga mag-donar. Basta kay kamay na dol-dol.
2: So, sa tanan, no? Sa tanan gusto mo donate para sa Jensen. Okay, natay ba? Pwede tayo mo donate og rice, mga clothes, water, medicine, mga canned goods, and noodles. Ah, noodles. So, mga katropa na ito dyan, no? Visit lang din sa ito station sa XFM Tagum City para sa cash donation na nasa ubos sa screen, sa camera ang mga account dyan, no? Kung makita ninyo. So, paki-kualami dyan, paki-screenshot lang. Kung, as of now, naanatay mail o titintot o titintot 11,260 pesos and cash on hand. Okay?
0: Ayan, sa katodun ay mga humok kayo kasing-kasing diyan nga, dali na kayo na in love.
2: Ay, wala niningon nga, char ha, kailangan to, ano yung tabangan na to. Tabangan yes. na to, ito ang mga iksuon nga na biktima sa linog dito sa General Santos City yes. para ato ang mapakita na to at na to nila ang ato ang pagmahal, ang ato ang, kung sa'y tabangan na, ato ang concern.
1: Yes.
2: Nga, dito, kasi may gusto ko may tabungin na ano, uy.
0: Kasi rin kayo mga tinabang ngayon, kita rin
2: kayo mga dalo.
0: Kita rin kayo mga Pilipino.
2: Yes.
0: Kasi rin kayo ako kita may igan diri
2: oi si bako oi si bako ka oi
1: og ikaw may igan man rin
2: oh magampo lang lagi sige magampo lagi
1: lahi man nga igo yang pasabot
2: ah may igan ni
1: may igan gani
0: unsa naman pod ken
2: sa naman pod gusto gid siya kuan oi ah unsa ang ay atong ang atong Jcash atong Jcash ha 0915-378-509 okay wala ko ha. Aha, ang ato ang BPI. Sorry ha, BPI na sa yot. Okay. So ang ato ang account sa tong BPI, pwede niyo i-hulog ng 6926287544.
1: Ah, ah, ang ato ang go time ni?
2: Ah, go time na.
1: Ah, go time ya pun. Go time ya pun dai na.
0: Ah,
2: mga bugon ng mga bayutan. Number 106 0161-718-22-041. Okay, yes, okay. Yes. Mas mo na ko. Hinagay kurbada. 0961-718-22-041. Okay. Uh-huh. And I thank you.
0: Okay, magawa mga maring. Masunod ng ato ang tila.

0: All right, I know I love you before I met you. My salvage garden. Grabe, salvage na garden.
1: Salvage garden. Ano ba salvage ko doon?
0: Salvage garden. Kamu ba? Yes.
1: Say title to maring?
0: I knew I love you before I met you.
2: I knew.
0: Ala na sila dia maringo yung importante
2: dia. I knew or I know.
0: Juan, Sally. We're gonna Sally love song.
2: I'm sailing. Well, mga maring, alas 11:40 na nga itong oras, mga higala. Welcome sa ito ang pinakakuyaw nga segment.
0: Mm-hmm.
2: Nga makapagod sa mga dila, mga maring. Kini ang
1: Tila Greeting.
0: Tila! Aba, mga Tila Greeting.
1: Tila Greeting.
0: Sige, be.
2: Mga gusto mapatila, mga maring.
1: Nagkana kayo sila. Naglombay na dari ang mga tilaunon.
0: Aba, be. Kisa man ang mga tilaunon niya, be.
1: Number one na si Alvin Buok. Ang sa buhay, padayin mo mga bayuta mo. Dugay mo duty ba? Oy!
0: Aba.
2: Kuantaan niya, mga minusan taan niya.
1: Minus points.
0: Aba, patila si ano? Alfredo Hikali. Aba, si Alfredo Hikali. Mayong bungkag ninyong hurot. Long live. Erwin Poplok.
1: Aba.
0: Along tulya ha.
1: Masabtan na ka ito.
2: Ako ano ni Marie, mara ni Hina yung ako ang internet dere. Di ko makakita sa ito ang live.
1: Hindi, mara ganiha ka sinuplog di Marie.
2: Pabor-pabor siguro niya ang internet din naman. But anyway.
1: Pero na naapot si Kuan Maring o. Si Remotigi nga Maricel.
2: Ang sa ingon niya, Remotigi. Ano
1: siya siya, Maring Erika lang ako ah.
0: Ayaw talaga ko kalimti pagtila.
1: Murag isa rin nakita niya. Ano po si Mata Mitch? Shout out mga Maring Marites.
0: Tilay si Mata.
1: Para kang mata niya.
0: Matanggal ay mong mouthpiece.
1: Ako lagi. Ako ang pugnan. Para pas.
0: Sabi niya kasi si Carlo Jose James Tori Franca. Pas lang sa ka. Di saan ka na mo tilaan na Carlo Jose.
1: Okay, hubog man din. Hubog daw siya.
0: Hubog daw siya. Pamalig yata ka 20 nga bugas. Aba.
2: Si Kuan na lang si Mata Mitch na lang kay shout out mga Maring Marites.
0: Kasi si Lota Estrada kay gusto pa rin siya magpatila.
1: Napano rin si Totski Guangco.
2: Ang sa ingon ni Totski.
1: Baka kung kinsay bakante ninyong tulo, alaos arep lang ko.
2: Aba.
1: Oy, gusto niyo maglibre ha?
0: Gusto niyo kang libre. Mabait ka karne ron, mahal naman. Anay bayan.
2: Gusto niyo kang makalibre ka.
0: Basi kutukutuhon ka na mong tulo.
1: Basis buot nga ka.
2: Kisa pa na diya mga maring, ala, i-plaster na.
0: Adilay si Lota Sagad Estrada, adilay. Kaya paspas magagwapatila.
2: Napadri ang tawagan ako sa website ng Senado na hack.
1: Sino na?
2: Si Rambo.
1: Nabot mo ka sa Senado din, ha?
2: Rambo, baka ano nangyari sa Senado John Rambo ba? Nahak ba yun sila? Anyway, para yun ta mga maris ito ang tila meeting.
0: Uy, patila lagi si Lota Estrada.
1: Si Lota.
0: Kaka-mendo. Magbanggain yung mga ulo. Isa-isa, magbanggain yung ulo.
1: Iyan itong ulo na yun. Pahit-pahit, man.
2: Ayaw, tiya na rin. Natilaan ba ako yung mga aping upload sa...
1: Pabalas yun ka. Pabalas ka.
0: Sige. Da. Tagbaw lang yung lutahak ka.
2: Saro di makuha niya mga
0: lutahak. Ay, patila po na siya. Ito nini. Da.
1: Kaya pa ba rin si Lota kasi si Tenini niya gusto?
2: Ah.
1: Bura po doon ikaw, si Rebutigi Maricel.
2: Kini si Maricel, gid ba rin? Ayaw gipag-ana Maricel ka, hindi gibiya ka paana ha?
1: Ay? Makana, sauna din, makana siya.
2: Si Maricel? Ako ka ba o?
0: Ambot lamang.
1: Awe.
2: Kasi Kisa pa yung naaniya, Bi, kay nari pa kayong itin o pa kumatagbaut si Day.
0: Daga kayong dilaonon. Daga kayong mga dilaonon diri.
2: Oo. Nakabawa ba ka mga bayot ka na din ato ang words nga tila alang sa kasayuran mga maring dili na siya basto.
0: Oo. Hoy, dili na siya kwa na. Greetings na siya.
1: Nag-aero ko na siya kwa na maring. Ihatag niya ang screenshot ng tila. Ang o kung sa'y pasabot nila, Anna.
0: Ha, patapagod na si Jiri, na si Jiri dia.
2: Kasi nga Jiri, Jiri asag.
1: Tawa ka si Jiri, Jiri. Tawa ka si Jiri.
0: Tawa ka si Jiri.
1: Jiri!
2: Jer! Jer, come in.
3: Boss. Mga bossy.
2: Jer, na yung mga nangutaan na, Jer, mga bastos na itong word nga tila, Jer.
3: Ay, di mo na bastos, good. Greetings man na siya, mga boss.
2: Asagikan ang word nga tila, Jerry.
3: Boss?
2: Bungulon mo. Pakunta ka rin. Asagikan ang word nga tila.
3: Boss, dito man lang ko nagikan sa akong kaila, boss.
2: Kinsa?
3: Patong gisugo ko, boss, ba?
2: Ano niya?
3: Pag-abri na ko sa purtahan, boss, basa man kayo sila, boss.
2: Ay, mo aba.
3: Dito na nagsugod.
1: Pataka naman na kag-istorya siguro.
2: Ay, nakay mga ako na, nakay mga screenshot. Nakay
3: sorry,
2: mga
3: sorry, kaayo, boss.
2: Wakay link, wakay screenshot.
3: Wala lagi, boss.
2: Uy, ka ba, baka pwede kayo mapriso na mga tumutumo pa.
1: Basi buhat-buhat lang ka.
3: Mapasaylo pa ba kunin nyo, ano, boss?
1: Ano po si Elren Diginio, no? Naman... Naman si Tia Daria nga wala may hearing sa Senado.
2: Ay.
1: Mutira po kay Elren, ha?
0: Habi ninyo, mga...
1: Ikaw, Elren, ha?
0: Ay, alam si yung idol ni mo, Kuan Maring Erika. Habi ninyo, mga Maring, wala akong kagutom nga natilaan ko ni Maring Erika.
1: Ay, mahal niya. Yeah, pati katawa ni Luta po.
0: Gani. Oy, nasi Kuan niya. Naman lagi ni si... Ang kaoban lagi niya ni Kuan lagi.
2: Isa na.
0: Ni kaoban ni Jerry lagi.
1: Isa na.
0: Si Mr. Pogs.
1: Ay, pasundan niya po, Mr. Pogs.
2: Mr. Pogs.
0: Ay, Mr. Pogs, hello.
4: Ay, umagaw po sa iyo lahat dito. Ako po si Mr. Pogs. Jerry, pati ka malis.
0: Mr. Pogs.
1: Pabalik ka pa. Eh, Jerry. Balik. Istrahan niya siya mo ni Pogs, Jerry. Oy.
2: Jerry, balik si Jerry. Jerry.
4: Jerry, nandito ka lang pala. Hinahanap kita.
3: Boss, naguna ko sa gawas, boss. Gipaandar na kong sakyanan, boss.
4: Bakit mo ginawa ito? Hindi mo nag-utos, ha?
3: Boss, sorry, boss.
4: Sisanti ka na.
1: Lain ka na si Kuan ay si Pogs.
0: Si Mr. Pogs.
1: Tanggalan mo na rin yung driver.
0: Ayaw ka na, Mr. Pogs. Tanggalan mo rin mo si Jerry.
1: Loy ba yan si Jerry po? Hindi mo tanggalan.
4: Ganyan ko sa katilang ako. High blood ako. Alis ako. Come on.
0: Kuya.
4: Ano ba sa mama ko? Ayaw ba?
1: Kaya mo ba ito na yun si Pogs, oy?
0: Oh, grabe nga.
1: Loy kayo si Jerry ba?
2: Loy kayo, Jerry? Okay na ka, Jerry?
0: Ano ito, nilakaw na si Jerry? Nilakaw na kayo, nag-una, nag-pantar sa sakyanan.
1: Ano ba si Jojo, si Dro, ano siya? Kusog yun mo matila ba?
2: Alo, oy na. Ahiringan tanila maring. Sa tanga mga tirada.
0: Ano ba si Elrin na...
1: Digin yun.
0: Ano siya, Rimonte Maricel, impas yun nang... Aba!
1: Ay, nakatali din, ha?
0: Oo.
1: Kasi impas yun ang hiniktan din, ha, ba?
0: Impas yun.
1: Ayaw ko natali, eh.
0: Ay, Captain Bamsil. Unya na, Captain Bamsil. Kaya nang, ano rin pa meron, Captain Bamsil. Nanawag si Captain Bamsil, ay...
1: Basit naminaw po siya.
0: Ay, mga tanga, kuha niya, Dabao, no? Si Captain Bamsil, diya nga. Iyara ko nung tiwaso na si... Tiwasa sana si Milda, diya.
2: Ay, good morning, mga mare. Maayang papamati sa kuha. Ito po rin tilaan ng tanang staff diri sa DMs Rent a Car.
0: Aba!
1: Yes, shout out to sa mga DMs, no? Salamat kayo sa inyo ang cars din, ha? Sa kakusog mo dagan, ang nasa likod nagsuka-suka.
0: Yes!
1: Grabe.
0: Grabe kayo magpadagan ka, marakagwa kay
1: sila, dili man gusto sa dagan ako. Sa ilaha man gusto ang kalsada.
0: Oh, sila kalsada nga wati-wati.
2: Wati-wati. Ay, sa mga taga-barangay Luban sa Mati City, maayong yeah.
0: Oh, ay, si Kapitan Linlin.
2: Hi,
0: Lin. Hi, si Linlin.
2: Ah, si Linlin.
0: Ah, si Linlin. Ah, si Linlin. Si Linlin, si Kapitan Linlin.
2: Ah, Linlin Basas.
1: Ay, any comment imo amigo, basa ha.
2: Kinsa.
0: Kinsa na.
1: Basa-basa po, tsaka dahil ang katapusan.
0: Bebe.
1: Ang konsyal mo siguro na.
2: Si Kinsa ni Karo.
0: Hindi man, mamanin ko Andres ako. Ah.
2: Si Nod Jampon.
0: Ah, John. Ay, happy birthday.
2: Ah, si John.
1: Ay, ito ang siguro ang kantahan ang mga nag-birthday ka ng adlawa.
0: Kantahan, be.
1: Happy birthday sa ito ang amigo.

0: Satanang nag-birthday! Happy birthday!
1: Last na yung birthday round tuwing ka, kaya sunod to, ig-birthday naman sa ninyo.
0: Last na lang ninyo.
2: Kang kisa pa rin na mga marino. Nabasa naman siguro ni ganina. But anyway, mga igal, ay mukalimot ya ha. Sa init nga panahon, dapat kita mga maring ay inom kita o daghang tubig. Yeah, gawa sa daghang tubig, inom ta og Santon Plus Gold Herbal Cups.
1: Abay, tama niyo, tama yes. Yun.
2: Alam nga, malikayan ang pagkahiwi sa apin.
1: Ang mga dagadayaing, ang mga dagadayaing mga sakit. Sao na lang.
2: Sige na, sige.
3: I-infitish ako.
1: Wala, para lang yung katuloy ko.
2: Pagkakita si Mr. President, kasi masulti niya sa yung kaupan.
1: Mr. President, ano sa mga naman hiwi naman yung kaupan naman, Mr. President?
3: Nawi-wi-gidaw
1: siya ang maring rikang.
3: Last year na natin.
1: Sige.
2: Ayan mo, sige, kuhan niya kay Basima.
3: Wala, nakatapusan na natin duty.
2: Masilip, ani ba? Masarap
3: na gitani.
2: I love my job.
1: Yes, me too.
2: How about you?
3: Yes, job.
2: What? Spell job.
3: Job.
1: Ay, sabab. Nagay sultin mo ba?
2: Ay, sana.
1: Kalibuon gini siya. Hindi siya nga pagkabayot pa kay buon.
3: Lahim na kong job.
2: Masaya mong job?
3: Kanang i-blow.
1: Hoy! Wangon na si Rotabi!
2: Alas mga maring, alas minutos o na mag alas 11 sa buntag mga igala. Hoy, nakagay salamat sa inyong pagtanawang niya. Pasensya kay Kawatay, naipita karon sa oras, wala tayo drama. Pero o mapon, ato ang paningkamutan nga doon na tayo live nga drama. Gikan sa ato ang mga binati nga mga suwat tampo mga
1: igala. Hoy, happy birthday kay Ricky Dong Jampon. Ay, so on, Bene, John.
3: Si Brotherhood, Bene niya niya.
1: Sige.
2: Sa mga namati karon sa pani mga maring ay kay mo kalimot mga maring ha ikaw may naday kasi mong luyo basahan ha
1: asa ay so naday diri day so once again no sa ato ang mga suki ato dig paminaw ato diri sa Davao region no sa mga naadre nagtanos tong live mm-hmm. Naminaw sa to ang programa karon mga oras no katong gusto mo donate para sa Jensen no pwede ta mo donate og rice mga sanina water medicine og mga canned goods og mga og siyempre noodles, no? So, visit lang din sa station sa XFM Tago, mga katropa, para sa cash donation. Nasa ubos ang screen, no? Nasa screen na ang ato ang mga account. Pakibasa na lang. Og ang ato ang kwan karon, as of now, grabe kayo, lansang yapuntan sa 11,260 pesos ang atong cash on hand. Mm-hmm.
2: Wala may oras, mga igala, mga maring. Hantunog mapong kita magkaoban mm-hmm. sa nalalaman si Bokwer sa XFM Network Philippines. Mm-hmm. Ako si Maring Inde, Erika Deligwapa, Delimestes, sa apang di makapensa ang tungkol kayo mangunay ang silingan. Bye-bye!
3: Kinilang iya po na yung iyaan sa kanunay panabang. Kinil si Tia Daria.
1: Yes, ang inyohang lingkod. Pero lang gabarog. Wala lain. Master Inay Tanini.
2: Nagasalamat, Og.
1: Thank you for watching.

0: nakatrupa. Exciting!
1: Inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: exciting time katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Detol sa Lindol sa Mindanao, umakyat na sa 45.
2: Suspensyon ng klase sa Lindol Heat Area sa Mindanao, posibleng tumagal ng ilang buwan.
0: Bayan po ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos. Sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa State of Calamity dahil sa Lindol.
2: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V, binatikos ang pahayag.
0: Website ng Senado, katropa, na hack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi na damay.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Paterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Stab Baldwin.
0: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
0: Balita international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Tatuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Magkita po sa 47. Ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala matapos ang magnitude 7.8 na Lindol sa Mindanao. Ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 291 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng Lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Jensan, Gran at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa paunang assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ang magnitude 7.8 na Lindol ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Ito pa natin sa balita, Deyo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piriglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang teachers allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ang Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulo Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagmutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deyo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report.
1: Nawagan
2: si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Ihirit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Inatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Saimi Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaabangan na ng House Prosecution Panel Ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Gerville Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa umanong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupo nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Dinigayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na madyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate itong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasa na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
1: XFM News Nationwide.
2: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review kongre sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonya at Divine Adili. Ang residente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, malagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at ang araw may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat lagin pangunahin konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports layo ng pagsusuri na tukoy kumil kapabayan sa pariw ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas naipit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagbulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nanawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipino, Pinas. Ako, si Kapropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, dumistansya Malacanang sa Usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA, ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro, pero hindi niya alam ang ang laman ng pinag-usapan. Matatandang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries. Alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahingaan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu.

0: 6. Dahil hindi pa ganong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilak ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang responde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismo ang nirentahan nito. Detained ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa pulis. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tugigaraw City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinain matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagawa mga ito ng protesta nitong Hunyo 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatang kanilang mga isyo at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng food riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende sa rider ng 2 araw na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas nila itong nararanasan lalo na kung may kinakan silang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw ng kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unang-unang nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa nito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga isyu ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya ang kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda ring ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad lamang ng tupad programa upang sila'y mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tugigaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM Tugigaraw.
1: Ito naman, gulo po naman ang iinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Susmar Joseph sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.

0: away sa saksakan na tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dalawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo, sa tagiliran na tumagos at natulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto, na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksak. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe.

0: Cruz, natagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugon, Mandawi City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5 Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan o pamanguha ng kabebe at manghuli ng alimango, isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beribikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
0: update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon ng western section ng northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
3: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: At sumikat po araw, 526 kanina, katropa. Inaasahan lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin yan, katropa, ang balita international, ang Sandton Gold. Likas, subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay dinadala sa inyo ng Sandton Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan nila Michael B. at Manilyn Reyes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilyn na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 2 dekada nito sa pag-ere. Balitang showbiz. ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
3: Ang balitang sports katropa hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Pinabla na ng TNT tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito katropa sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points. Mula sa kabilang din po dyan yung limang 3-point shot niya na nagpalayo sa guwat ng TNT sa fourth quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee. Habang nakuha naman ni RJ Abarientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series. At muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa game 5.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa SFM Network Philippines.
3: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
5: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
5: Ako si Brian Depat.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaliri ang husay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghaling mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold, ang powerful supplement na may bibili niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar. Ha? At siyempre, hatid din sa atin to ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung linggo, Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Welcome po muli ha, sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-check sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais pong sumubok ng atin pong produkto, hanapin po ito sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo rin ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit. Ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition, yung mga, ano, mga counterfeit na mga products. Ha? Yung sasabihin nila, ito, Santone din ito. Ayan. May Santone din ito. O, parehas lang ito dun sa ano, hinahanap mo. Ay, maging mapanuri po, mga katropa. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil na nandyan po iyan, mga kaibigan. Ha? Pwede rin maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin po ma-avail sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. At pwede nyo pong puntahan, pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating po mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyo subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok buyang Korean therapy. Sa mga gustong sumubok niya, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa atin pong pangangatawan. Ha? Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, Nacho Trad Therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, nandyan po si Doc Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung atin pong Nacho Trad Therapy. Para sa mga kaubayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyo pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Okay, subukan nyo yung Nacho Trad Therapy po natin, ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage, meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung itong deep tissue massage, ayan, at iba't iba pang mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo, kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila, ano. So napakaganda yan, kasi kumpleto po yan, mga kaibigan, ano. Yung natural therapy po natin na yan, ha? Kaya bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? So mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Ay narito ang ating pong mga branches.
1: Metro Manila Branch. Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ahead sa atin ng Premium D3 Soft Gel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ha? Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa, ha? Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong kataga po na ito, ha? Ibig sabihin kasi ng pagiging fit, yung physically fit kung tawagin, no? Marami kasi yung sabi na, ano naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So, we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na, healthy ako. Pero yung timbang mo naman, sobra-sobra. Ayan. Overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So paano natin i-harmonize po ito, ha? So unahin natin, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Ayan. Kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gano'n siya ka-efficient gumawa, ano, during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gano'n ba kaganda yung kondisyon ng inyo po mga kalamnan. Muscular endurance, kung gano'n siya tumatagal, ano? Flexibility ng atin pong pangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na may, ano, may, yun nga, may paling yung inyo pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng, ano, fitness, ano? Or bodily fit, kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Ayan. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat pa o ba ng iyong hagdanan. Ayan. Eh, masasabing you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga ano, mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong ano, likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin dyan. O, masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nilang magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nilang mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They can they are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? Kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano? They sleep only 4 hours a night, ha? Lalo na yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho, ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan, ako. O, hindi naman natin sinasabi na itigil niyo yung pag-OT niyo. Kasi yan ay ano, lalo na kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yung naisasacrifice natin dun sa ganun pong mga gawain, mga katropa, no? So possible na for now, hindi natin na naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawan, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, ano? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano? At kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balanse. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin. No? Hindi lang porque wala kang sakit, ay masasabi mo na ikaw ay healthy person. Ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan. Ano? So, physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na iyong pangangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? yung pagiging moody pala ay hindi ano no, healthy mentally ano. Emotional stability, napakahalaga 'yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, ito yung isa sa pinaka-importante. Ang stress hindi natin maiiwasan, kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mong makamtan yung pagiging healthy mentally, ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga, ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy, yung atin pong kalagayan, kung tayo naman nagpapahinga, or kung ano paman, dapat makaka-cope up yung atin pong pangangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And nakaka-cope up kung ano may yung situation na kinalalagyan po natin, ano? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa atin pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, ayan. Sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa atin pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, I think na hindi ka rin magiging totally healthy. O, kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. Sabi pa nga mas okay na magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha, ano? Maliban na lang pag hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness, ano? Why being fit doesn't always mean being healthy. Oh, ito, bigyan natin ng example, ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwedeng masabi na ano ka, physically fit ka, pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa inyong pong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual, ano? Pwedeng ang itsura mo slim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, ano? Either alcoholic or non-alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign ng pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately, ha, 10 to 20% of normal weight adults ay mayroong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete, ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems, ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi ano na basketball player si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila ano. So, now overtraining mga katropa ano at nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao ano. Marami, maraming mga ano, mga athlete ang bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila, ano? And other athletes also. Even though alam naman natin na lalo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta, talaga strict yung kanilang diet, but others athlete ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila mga kaibigan, ano? They even also have depression, ano? Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, stress, ano? So, ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangangatawan mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siya magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit ha, but not completely healthy. O, yun yung pagkakaiba po nun mga katropa, mga kaibigan. Ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo. Ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga, ano, mga nag-cycling dyan, o yung mga running, nagra-running dyan. Ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabihin, maganda yung performance mo. Pero how about your overall well-being? Eh kumusta naman mga katropa, mga kaibigan, na? So yun yung differentiation ano ng being fit and being healthy mga kababayan ha. So, okay na kailangan mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan mga mga kaibigan ano. Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka eh okay na yun ano. Kumbaga sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy ano. So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay, mamaya, pagpapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan. Ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya. Doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong ano eh, merong apat na portion, ano? Itong, ano na to? Itong fitness and health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy, at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Kami ay pagkapatuloy po natin yan, mga kababayan, ha? Kung kayo may mga katanungan, wag mo pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin po numero. At po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po gawin kamasailan yung po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address. X.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.

0: 106 in the afternoon, mga katropa. Welcome sa programang X-Rated. Ang oras, atunsin nyo sa mga produkto sa Yes to Health, Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C, mga katropa, pampahimsog, pampabasko, proteksyon sa nakalain-laing sakit nga nasa palibot. Viruses and diseases, protect yourself, katropa. Kay health is wealth, prevention is better than cure. Ang produkto natong Santone, Vitamin C, mapalita sa mga butikan nationwide, ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa ato ang istasyon sa Z Plaza building, open daily except Saturday from 9 to 5. Nagapahigayon po tag free consultation and general check up every Sunday. Apan karong umaabot nga Domingo katropa, wala tay consultation og free consultation og check up mga katropa. So ibutang sa inyo mga kalendaryo, wala dito available anang mga adlaw kay pasimuan himo din eh. Sayang ang pamasahe. Butas yung kalendaryo din ha. Nga wala tay kan, wala tay doktor karong umabot nga Domingo katropa. Santone, Vitamin C, The Alkaline, Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa. Katropa, lingkuri na kay X-Rated na.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Sig ma-rape ka.
3: Basta naman.
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma. Ako, giningon kay Kunin.
2: Promise?
1: Promise.
2: Ako po, giningon na nimo.
4: You like crazy.
1: Kasakit.
2: Diba, ligit up lamang ka, di ba? Kasakit na siya.
1: Adlaw, adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
5: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayok! Ayok na.
1: X-Rated.
2: Moritz! Unya, karon!

Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan na naman po, nagbabalik ka at mag-iingay hanggang alas tres ng hapon. Uban-uban ta mga katropa sa programang X-Rated. Kung diin ang atong programa, ang atong hisgutan, ang kinabuhi sa uban. Kahit itang tanan, diri ra man maayo. Diri ra biya tahawod ka ng hilabtan ang kinabuhi sa uban. Aban dili mag-uol, kay manghilabot with responsibility. Ay naman ta. Oh, hilabot responsible. Ay na. Hello, it's me, Nat. Saw you there. Uy, atangi di ay media sa umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa Lapu-Lapu this coming June 19. Ang among, basta naami din ha, kauban sila Kaplodi o Tita Dewan. Sa charter day. Ang laag mi din ha, puhon. Kisa may taga Lapu-Lapu, shout out sa inyo ha, be. At tangi mi din ha, kay wala lang, magpaatang lang mi. At tangi mi, kauban ang Lihok Films o ang Bisaya Flix para sa ilahang Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Ayan, naano sila Jigolo Isaga. Actually, nagka-fling give me ni Jago. Walang ginadayon kay medyo na distract man ko. Na-distract ko kay Aljur Abrinica niya. Kasi Aljur niya. At tuman siya kay Kuan. Kay Kylie niya. Huma na abot po siya kay AG niya. Mota, give up na lang ako. At ang imin niya, kaoban ako sila Kaplodi, si Tita Dewata para sa among promotion sa among upcoming Father's Day special movie, Pickleball. Diba? Wala. Manghatag mi diag something. At ang imin niyo, manghatag mi something. Excited ko kay bisag dili ako dili pangitugikan sa ako ano pero namin ihatag ninyo din ha. Tagin pagod ninyo god. Kaban ako sila akong director among director akong director. Oo, ako ay photog. Ay na paminaw ng photog it's me Matt oy. Oo, basta naami din ha. It's me Matt. Ina mga silingan niyo yeah, it's me Matt. Diya sa Lapu-Lapu City. Maglaglaag mi din ha. Excited ko sa umaabot nga kuan Celebrity Basketball and Bisaya Fest. Sarami ganap din ha kauban sila Kiko Solon o si Derek L. Cid Camacho. Actually sa ilahan ng event sila ko maabot nga kuan di sa charter day. Ya yeah, moad to me kay mag-promote mi sa among film. Ganito DJ 4 PM. Mag-start na dito sa my Hope's Dome Lapu-Lapu. Ayan. Sa mga taga Lapu-Lapu, daghan kabalo kung daghang listener na mo dire sa XFM sa Lapu-Lapu. Kay ni anak manggugudiha naga tawag ani murag tawag ani naga nag area ko ba ay nakita din ako nga ang dami na palang tagapakinig namin diyan. Ayan, nasakpan ako akong uyab nga kauban niya akaron akong gisilosa niya unsaon ta man na unsa man ta ato man ang misahan o bulaga ni mo na sa man imbong dili na gyud nimo gamiton nay mong utok ka. Magandang tanghali po sa mga family makuha. Hello po, makuha family. Mura to kong chika, guys. Balikon ako. I'm inviting you, guys. Mura na kong correct diri. Hello, Cedric. Sorry, wala ko nakita dahil. Sa mga taga Lapu-Lapu din, hello sa inyo ha. Karo umaabot nga charter day sa Lapu-Lapu. Sa my Hope's Dome, Lapu-Lapu. Sa ipahigayon nga charter day anadya ang basketball celebrity o celebrity basketball ang Bisaya Fest nagi uluhan ipangunahan sa Bisaya Flix kauban nila katropa nga kanong katropa ko itawag ni Kuan
tawagan nini Akiko Solon og ni Derek Elcid Camacho. Anami ana sa Lihok Films team para mag-promote sa among upcoming movie nga Pickleball sa amo ang Father's Day special movie. Kauban sila Kaplodi og Tita Diwata. Sa ipangita na ako ni Tita Diwata, makabaw na mo o nganong wala sila kaya naghimo may movie. O, anak. Maura na ako, chika. Usapang X-rated drama ta. O, paunsa man ni mo mahibawain kung ang gugma sa lalaki or bisan sa babae o paunsa nimo mahibaw-an nga nahigugma gid nimo ang imong karelasyon. Sa Tagalog, paano mo ba malalaman kung mahal ka niya talaga? Paano nga ba? Paano nga ba yun? Muna mga pangutana nga bisan ako, di na ko siya dayon matubag. Kay it takes a man in a woman. Kamo na may mga idea sa mga tigpaminawan natin o puro lang tadudaan ni feeling na ko love ko niya, feeling na ko ana beta. paano nyo malaman kung totoong mahal kayo ng mga karelasyon nyo? Ganon. Treating, watching and listening from Samal, Davao del Norte. Hello po sa inyo, shoutout sa taga Samal, may pagpaminaw. Kapitan Kiloy, good afternoon DJ, watching from Barile. Roland Lascona, shoutout sa imuha din na. Rexel Makuha, gikan kay Rexter Makuha. Roland Mas Lascona, Uncle Tata na nalabay pagbasura, salamat. Mainit na kahaponon, Wapa Reyna, gikan kay Anya Vesa Nunoy. Shoutout from Taiwan. Hindi ako nabasa yung pangalan. Uy, kamabantaan na. O sama ng mga pangita po yung matingaw ka ng mga pati yung mga username ba? Makahunaw na ako bag unsa ka niya klase sa kanang in real life mo. Naba ni sila'y trabaho? Kung na sila'y trabaho, dili siguro na nila silang mga mindset. Or poor mindset lang gini sila. Or wala lang gini sila'y mga human decency. Shoutout ni Bundoy na asa talisa. Gikan kay Jonalyn Imia. Hello, Adi. Galing sa Kalapan. Salamat po. St. Bernard, gikan kay Boss RC. Charlene, Jonalyn Imia, Randy Antiaga, Artiaga Santisas. Hello sa inyo ha. May pagpaminaw. May pagpaminaw sa mga katropa sa Lengleng. Dapit, diri lang sa Visayas, apan sa Mindanao. Tibayahan na ito mga katropa sa Canlaon. Hello po sa inyo. May pagpaminaw. Shoutout din ako ng 101.7X of M Canlaon. 101.7X of M Bukidnon. Madungan ta sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Shoutout kay Mar from Quezon City. And of course, shoutout to 92.9 Giholngan X of M. And ako tagag, special nga pagtimbaya nga itong mga katropa diya sa X of M General Santos. Labi na sa nakita mong kusog, galinog. Kapatay og yun sa itong mga katropa din ha, ginaot ko nga dili na unta madugagan pa ang mga casualties. Kinsa man nga naunta ron sa sitwasyon nga kinahanglang ma-save, ma-rescue. Unsa man galing ginaot ko nga masalba ra gyud. I know, dili gyud okay ang kahimtang sa uban karon na sa itong mga katropa diha sa General Santos City. Kadunag yung mga katropa nitong biktima ni ining pagkusog nga tayog sa Mindanao nga bahin. Kay dili lang sa General Santos, adun na pa yung mga kasikbit nga mga lugar nga nakasinati yung dili maayong kahimtang. Ang pagampo na mo para ninyo katropa. 107.1 Tagum X of M ang pagpaminaw. Labi na kayo maabot ato pagtimbaya sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Samal Island. Ayan, may pagpaminaw sa ato mga katropa nga naminaw karon sa Tagum X of M. Hello sa inyo ha. Inaliliapo ko nyo sa live. Ay, dabi ato dang ikuan bi. Wala ko naka-makeup today. Pero sige lang, ipakita na ko kung nawong kay para makita ninyo nga guwapag yapong ko bisag way makeup. Ana. Sa magmahay ra good. Ayan.
daw sa day title ani ako ang bed. Ambot sa day title ani ta mangutana oi. Ako po tibayaho na nga ito mga katropa sa 97.9 Devil Katropa Digital. Ito sa akong master, master tanini. Si Kuya Cardo. And of course, shout out sa XFM Pagadian 89.5. Norwell. Hello, si mo Norwell. May pagpina pa may nasa imo din ha. And of course, 99.1 XFM Mati. Sa mga kong gusto aduan, kanino sila dagan. And 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM, wala natin Cotabato, sorry. 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Ito Ran, hello po. Watching from Lipata. Tropa, launa 35 naman ako sa katagang oras o panahon at pipila ka mga pahinom dumubalik tataod-taod sa itong programang X-Rated. At tanginin nyo nga ito ang X-Rated drama kung diin ato ning masaysay o masaksihan. Higo, noona, sana? Para po sa tropa ko, ambot, kaysa ba niyong tropa? Bakit hindi mo nilagay kung sinong tropa mo? Oo. Balik ko na ako mga katropa sa mga namino pinagi sa atong radyo karon. Gahinig oras nga lili ako sa Facebook Live. Kay basing musamot kaguba inyong adlaw. Ana, depende na maguning sa epekto sa inyo, ha? At tangin na ninyo, ha? Kay pipila na lang kami noto. Ako na ning basahon. Ako na ning tagaag oras ato ang X-rated drama. Kaya murag nang inahanglan, yun ni? Mga bulawanong pagtambag. Watching from Prosperidad, Agusan del Sur, DJ. Ayan, madungan punta sa Agusan del Sur, pero sa San Francisco, na atong istasyon din ha, ang nga to ang 91.3 XFM. Ayan, mo lang, chika ko lang sa inyo ha. Mga katropa, mubalik na taod-taod sa karon. Ani asang isa kasunata nga akong ibili ninyo niya, mubalik na pud ko kaya akong kwaon siya. Nagbalik na ito katropa. Ito na nga basahon ang ito ang X-rated drama. Munang ayaw lisuan niyo mga radyo, pabilin lang sa pagpaminaw kay hangtod alas tres ta, mag-uban-uban sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, o gasukasukan ako, o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: I'm Rich Flores from Novolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon, pandemic

0: kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong

0: Benfica. XFM.
1: XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Katropa ang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious, I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano, sa ilahang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. With the product nga akong ginaingong pirmi din, someone nga, hyper acidity is one of my challenges. Kamusad, likayan sa din nyo ang mga wrong intake. Dahil lang sa food, but at the same time, with the liquid intake nyo, katropa, ka maka-apekto gid na. And isa din nga itong ginainom na to nga, kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder og malunggay. Tulo ka content, lain-laing binitisyo nga makuha. And I know for sure, some of you would ask kung ako personally ginainaman ako. Personally, yes, kay dili manggod sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, na ipanahon nga, dili po gud ko kakaon og tarong. And I would really make sure nga, even though wala ko'y food intake, masudla na nga kong tiyan og anything sa masa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod ug alang, ang Santon Plus Coffee Mix adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalaing-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa itong gabantay sa ilahang timbang, ang soya powder makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuan. Kay tungod high in protein, katropa, sa wa kahibaw ha? Oo, wala. Nagtuon din ha? Una. Pag isagin sinyo itong ninyo mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Santon ang atong Santon Plus Coffee Mix. Aduna na soya powder. Asa na to kung kodigo din hi para basahon na ko ang ako ang kuan. Naadiri ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol free, lactose free, good source of omega 3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alauna 50 na sa programang X-Rated, at ang itaw-taw din atong X-Rated drama kay ato na ng sugdan. Lingkuri na, katropa, kay kung maulay ka, di nagita mo balik, ana, ha? Kay kaisa ragita mo drama. Ayan. If you ask me to, by Celine Dion. Maying hapon, mga katropa, at ang X-Rated drama, taw-taw.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa buhay ang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit pa, Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Yagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Tamang hapon sa itong mga katropang naminaw karong orasa. Ilabi na sa padong ang mga magpahuway, matulog, maghinoktok. Nagunahon na kung mag-absent ba sila ugma, ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent, hanana po yung maingon. Ayaw sa mag-absent kay isa na lang kaadla weekend na. Pero di mag-uol kayo, banan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay kabaw ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga, sa kadaghang istasyon nga naka-on-air ta karon. Pilita mo biguon. Pilita mo biguon kay lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta og ko tibuok istasyon sa XFM nya di na to ni tumanon. O nang ani ana po ng laing sugilanon sa tong X-rated drama. Suwatan po nga tong hatagan sa pagtagad karon nga gipada. Wa man lang gitunol gipadara di ko. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga taga diri ra sa Cebu. Lalaki nga napuyot diri sa my capital side. Kuy kinsa ni. Ato lang siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kining yang sugilanon mga katropa nga ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon sa iyang uyab. Aron inyong masabtan, tagaan kini. O kaning iyang tampo, ato ning giuluhan. O ga, gitago ng relasyon.
1: Dennis, pangutan na lagod ko ni mo.
2: Unsam ka na, Eli?
1: Unsa man. Nahigugma ka ba yun akong tinuray?
2: Sago ng pagkasultiha, Eli. Nga no, nagduda ka sa akong pagkatao? Nagduda ka sa akong gugma ni mo?
1: Kung inon ka ikaw nga,
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wa ka na mahigugma na ako, please. Ay lang ko pala, Uma. Prangkay lang ko.
2: Una-una araw manani mo, Eli. Noon sa kabayaw, Ay ko pagbinata. Maulan ni Timani. Mahal ko ikaw, Eli. Mahal ko ikaw.

0: Mauna diha. Sigim lang ang kaungod. Asan ay resulta? Mitambukag samot. Pagdayit sa panagsawin, o sa kabiya.
1: Dennis, mahimo pa. Di lang ni mo dakbo ng imping mo. Nauna kay ko. Huwag ka magkakita. Liyar sa din eh. Nay, nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Kuwis magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Sabi dautan, gisulti ganina ba? Hilak-hilak pag yun na siya. Ay, yung sama ka.
1: Nauwaw lagi ko, Dennis.
0: Eh, ganong mauwaw mo ka nga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero dili lang unta nimo ingnon ato nga halos isabag na nimo sa tibuok kalibutan nga tambok ko.
0: Ay sus, wag kay angay ikauaw dito tungod kay tinuod man.
1: Dennis!

0: exciting dito. XFM, katropa mo.
1: Try ko, magagusto ni mo. Pero, dili sab sa ingon nga, wa gyud ko'y gusto. Wa kayo. Pasabutan na, doon ako'y gamay nga feelings. Pero, bisag usaon ako nga, mudak mo ni. Ay, alam mo yung kurtob eh. Ako, di kita ako gusto nga musultihan ni Dian Imo tungod kay di ko gusto nga sakitan ka, pero...
2: Tungod ba kay tambok ko?
1: Ikaw rin nagsultihan na, ha?
2: Buha na lang unta ko ni mo pala, Uma. Sa sinugdanan pa lang, imo na unta kong gisultihan. Nga mao nang imong pagtanaw na ako. At least ba, naka-adjust na unta ko. Ingon ana dang imong pagtan-aw diri nako.
1: Sorry, sorry gyud kayo. Sorry.

0: Dennis. Dennis. Mao na lang siguro niya ang katapusan na itong panakita. Ha? Sakit man niya kong buhaton. Pero kinahanglan nga mapalayo na lang ko. Tungod kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon karon. Mulaga ko paingon sa Manila sa sunod semana. Og digto, kalimtan na ko ang sakit na kong kagahapon din eh.
1: Dili.

0: og mamlar gør om det sig, Lisa. Mhm. Oh. Nå nu anak man kah? Ha?
1: Last na masulti ba? Ito pila kadlaw ang kalabay. Karun ba eh? Ibati, medyo ko kami ngaw niya.
0: Uy, unsa?
1: Nagawa, bitaan niya, bagbay. Kalibog ko sa ibati. Karun naman nung ko naingunan ni.
0: Aw. Di pa wahi siguro ang tanan ba eh? At tuwas na sila ha? Pagkisulti!
2: Bati, Dennis. Di ikon ni mo palay kahon.
1: Uwili. Magsugot ako balik sa unobi. Di ko gusto mawakas kung pananaw.
2: Oh, Dennis! Dennis! Oh, Dennis!
1: Manuro ita. Ato tas plaza.
2: Sige. What time ang kamang lakaw?
1: Dito?
2: Ay, kanang Dennis, mag-snap mo na ta. Gutom na kay ko.
1: Oh, sige.
2: Ah, Dennis, naimangga oh. Palitay ko pa. Lamig ka, ayaw ang mangga. Sige na.
1: Oh, sige, sige, sige.
2: Dennis, sige na, mga una ta. Aksyon naman ko gutom, uy.
1: Aha? Kaya ta, katulo na biya ka nagsigi kaon, ha? Una, katong mangga. Gayon, katong atong nagian, baligi og shake. May kaon sab ka pa, parisan og saging, prito. Unya, katong nakaagita og popcorn, kaon sab ka. Unya, karun, gutom na sab.
2: Ambutan ni, uy. Sige na pa, mga una ta.
3: Ikaw si Dennis, dili ba?
1: Oo.
3: Mama ko ni Ellie. Moderitso na lang ko sa kuntuyo ni mo. Putlo na ko ang inyong relasyon og sa akong anak. Tungod kay wa siya makuha ni mo. Og palargahon gyud na ko siya dayon aron malayo siya ni mo.
1: Unsa?

karon ang ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hina ko. Og maong galibog og maayo ang akong utok kay unsaon. Usaon na lang. Nga naigo na gid ko dito kay Ellie. Kung magbuwag ni DJ RC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan nga dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginiganan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Unsa magid ang akong angin buhaton ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Inyong matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sab taon siya oy. Bahin siyang mama DJ RC mibahad nga oras nga may bawa niya nga sigya po mi og kita ni Ellie. Dayon nun gud niya og pagpalarga. Ako hinigug mga si Ellie. Tabangi in taon ko DJ nga masulbad nga problema. Kay kung sa tinuod lang, tinuod anay kaning gibati ko nga to kay Ali. Dili na ko kayang mawala sa DJ RC. Mao lang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DJ RC. Paliog kong play sa ko ang favorite song. Yung kay Patti Smith again, Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Kini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Pero anyway, kanaman tayong mga caller nga mohatag o mga ilang mga bulawanong tambag para ni mo, Dennis. Basit, aduna sila yung mahatag ni mo. Well, nanatay caller sa Pickens Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am.
0: Baby,
1: ina chinated ko
0: ako. Kaya na.
1: Ang
0: ating, super star. Ayan, no. Basi, palungan na po ha. Mura na kag-correct.
1: Ayan.
0: Dito na kag-kanag. Ano na kag-legend? Ayan, muna kay world. Sa hangover to ni mo ay. Sa hangover to ni mo.
1: Isa na nagtubag ba?
0: Ha?
1: Isa na nagtubag.
0: Kita kang gyro nga si Joven ron.
2: Ayan!
1: Si Joven na saan? Daghanas at may mukha lang.
0: Nako, kompleto ko diri. Kundi si Rafael, si Joven, si gyro. Oo. Ay, naman yun na.
1: Ganaan ko sa boses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito natubag na ako ganihan.
0: Okay. Dugdungog.
1: Ano type na ako ng mga boses?
0: Uy! Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo? Nga mo gini yung mga type good boy yung mga inanagtingong o na namula in town diri si katropang Doc JJ o namula ambot na libo ko namula na skilig o lami kanya basig katuo ko na ni anyway Miss M okay na karon nahuwasan na ka?
1: Huwasan na ay
0: ah, oh. Ah sige ka na kaligo na taon nainom og dahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis? Bahin sa iyang X-rated drama.
1: Para na ko, mas may pa siguro mulayo. Isa ka diyo, ng babae mag, sige, matagsiyag panaway na tambok-tambok. Pero ako nung nang imong kasing-kasing kung gugma bagita.
0: Ito, tama,
1: man,
0: tama.
1: Magkuyog mo, kupyakit ka kung mga yun siya ni mo ka. Hindi man na, na. Uy, ang mga siguro, ay nagkalain ha, basig batik ka na akong. Hello. Ay.
0: Oh, bitano. Basig ka nang ang ending ra ni kuan ba? Ang tumong ra gid diri ni Dennis no kay wa nay laing mo punit niya mo nang balikan na lang.
1: Na-assay ka, Didi Baby. Ina nang nya pagsige sa panaway niya. Gusto siyang mudaot.
0: Tanood. Mao.
1: Mas may siguro nga mulay ang babae para mausisa niya yan kagalingon. Kung nga, pagkita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan, kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugin ang gilapit sa kapalaran na magayon, kamug yun.
0: Why makapugog?
1: Bisa kung nga ang malingon, digid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa'y babae, nandigtan ko kaon at
0: sa po yun, ako, bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigong tambok, pusilon. Ay, pusilon. Dede, oy. Joke ra, oy.
1: Man siya mabiyaan, kaya ba si Gwela ang musubot niya?
0: Oo. Basi, gihadlok siya ba nga, mura ning babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay? Kapoy kaya si Dennis ay feeling ni mo Miss M feeling ni mo posibleng wala siya gugbag yun kay Ellie nawa napusilan nawa si Miss M ako lang nidagan na sa tusia Miss M nawa sinang over pa. Los dos, 23 na sa kahaponon katropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suhestyon o violent reaction sa ato ang letter sender na si Dennis. O sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahin kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani, mukarelasyon niya si Ellie. Mo-absent gid ugma kay Holiday Man gikan kay Cedric Javier. Hello po, maayong hapon. Kinsa ni?
3: Hello, maayong hapon.
0: Kinsa ni?
3: Ah, kada na, kung kinsa.
0: Aw, kung taga Samal ni, wa naman tay laing choice ani.
3: Aw. Ay na lang pala diha.
0: Maayong hapon. Sa taga Samal gauyog pa mo din ha.
3: Ha?
0: Gauyog pa mo din, ha?
3: Oo, oh, ulo sige na New Jersey. Kaya na kayo mga aftershocks gano'y. Mga... Nag-ganagan ang mga aftershocks nga na kung karoon sa pillbox karoon.
0: Ay.

0: nang gyapon ng mga building nga natayog atong niagi kay
1: kana. Oo, nang gyapon.
0: Kaya balugyog ko nga lisod yung kaining lino kay ako personally ni trending magito akong video tong laing linog diri nahitabo sa Cebu. Di gina ko to makalimtan. Di gina ko to malimtan nga nakita gyud ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo.
1: Problema gani pugo. Ano ya si kay imbis na ko yung outing sa dintan, wala lang bayan na yun tungkol sa linog.
0: Ay, delikado man sa pod karon.
1: Ha?
0: Delikado pa dito karon.
1: Wow, yun, wow, yun
0: eh. Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may angin buhato na ning tawhanan ni?
1: Ato may mag-uda ni Jersey sa kaunahian. Diba, iyan na mag-isulti dito?
0: Oh.
1: Na pa-painting na ang istorya nga na-pull na ganyan ni Eli. O niya, siguro, ang mama po siguro ni Eli, nakamatikod po siguro sa trenero nga si Dennis nagpakita o dili mayong taras ng tutun ni Eli.
0: Mm-hmm.
1: Mo siguro na nga, gikontrahan po siguro na si Dennis.
0: Yes, oo, oh, oh, okay. Lain man to yung mga pagtratar, oy, di man to maayo, oy.
1: Lain yun. Bisa na ko di DRC na naula ko kasi syempre lalaki ko.
0: Wala gingon nga ka nang ano ko dili deserve ni Ali nga tratuhon ni Dennis og ing ato.
1: Dennis. Mamang gani nga sinugdanan pa lang nakakita naman ni Monta kung unsa man ang iyang physical na appearance. Ganong nga
0: siya deserve ni.
1: Oh, you know, sa lain ba eh, nalipay na lang po ko kay ako nagi kay ngon sa ending na na-pull na lagi siya ni Eli. Niya na karon problema ang mama ni Eli mismo. Kaya di mahara na siya nga once na magsigin sila og kita niya mahibawan sa mama ni Eli para yun ang ginuklarga si Eli.
0: Yes. Oo.
1: Kung ako kaya ilan namang ipalabas nga bulan sila ako para yan lang yapon mo kung sa manangin niya na sugdan. Basta kay siguro alang yun pa niya tinood yun na nagugma ka na gid nga to ni Eli.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw na gid buhata pa ang pagpasakit niya.
0: Tinood.
1: Ayaw na gid buhata.
0: Yes.
1: Kung tinood ka nga nagugma, ipahit ni mo. O sa pa, para gid po na makatuo po ng mama ni Eli na responsable kang pagkalalaki. Ipakita ni mo nga to nila nga ikaw mismo nangitag panginabulian aron pagkabot sa panahon nga kamungluha si Eli ang magkadayon, makabarog na mo sa inyong kabalingong mga tiil.
0: Mm-hmm.
1: Muna nga hindi lang kayo sa bugma ka lang nakatutok pero ni Lunong Dines kundili mismo sa pagpalingkamot mo aron lang ikaw mabuhi o ang iyong pamilya sa maabot.
0: Mm-hmm.
1: Ipakita ni mo hindi lang kayo sa mama ni Eli kundili sa tanang nga mga nakailan ninyo nga ikaw tinuda na yun na pagkalalaki yun kaya ang tinuod nga lalaki magudin yun si anda mo barog kung saan ang angay niyan ipabarog.
0: Kadang mga bisag unsang no? Pwedeng ibarog. Tinuod.
1: Muna nga, pangita sa buog, kadang panginabuhian po, interest na ito, nga, imuninig karoon ang inyong sitwasyon, pero ako magingon, ha, nga, magbulag mo ito. Ipahit niya po ninyo kung saan manangin ko na sundan, kaya siyempre, napuro ka naman kakangil eh. Niya, sa parte po sa paglawas po ni Eli, ay katambang lang po na ko ni Eli po. Kaday, tanang, nintras dili pa ulay ang tanang, nagkinahang lang ikaw disiplina sa imong kaugalingon.
0: Okay, sabi yung sobra po, di po na ayaw.
1: Sa imong kaugalingon, o, oh, bitaw ni Jersey, kaya kung walang ikaw disiplina, balikon ko sa imong kaugalingon, magbungag yun o dili, maayo. Muna nga, nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga ngilngig ang mga sakit ng butakbo na to na binasa atong gipangkaon karon nga dunay ang mga chemicals so dapat tunaan na to pagdisiplina tunaan na to pagamping ang atong pagbalingon mientras dili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badinis kung nasanungog ka dili lang kay magfocus ka lang sa gugma kung dili yang lang yun nga ipakita ni mo nila kung unsa ka kung tinutanay ka bagay na pagkalalaki. Ngayon gani ang mga babae mga gani na kung buti sipon mas huyang pa na nato nangita pa mga nagmang pamagi ang uba nangamatay na lang gani sa abroad kay ilang paring kamutan nga mabuhi nila ang ilang pamilya kita pa ka ang mga lalaki di ba?
0: Mm-hmm.
1: Wala nga unta nahayagan ka wala lang ko nangasaba ni Mark. Isulti na ako dapat.
0: Ako. Actually, nangasaba siya. Ayaw to, Dennis. Nangasaba siya, Dennis. Oo. Ani. Teka na siya. Nangasaba. Good na siya, God. Salamat kayo, katropang James.
1: Pwede ko mag-report?
0: Of course. Of course. Go ahead, then. Go ahead, James.
1: Paminaw ka ron. Nagina sa akong mga amigo sa kahinat. Nanginawad ko nga naminaw mo karon, sabi na nila ni nila ni Joe kaya sa Mandawi, nila ni Miss M, ni Mrs. M, huwag at pumuban pa nga mga color sa nila ni Marvin, diya ako silingan diya sa Davao City, may ko paminaw diya o sa tanantang yes. Nalang yun gawa na ko nabanggit o and most especially sa mapinanggaon kong asawa kaya si Judith.
0: Ayan, maayong pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
1: Kumuta na ba sa Santon ko pinixay? Nga kung ako nasimuta na ako, kaya yan, gitimpla.
0: Wow! I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
1: Okay, basta ikaw ninyo kasi matuman.
0: Ayan. Thank you kaayo katropang James all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo! Yes.
1: Natural.
0: Exciting! Exciting! Grabe makahatag o mga kuan si katropang James. Oy. Mga 15 minutes, sad po to. Buyag. Oo, sad basta-basta. Hello, may hapon! Uy, shout out sa mga tigpaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, may hapon!
1: Magandang wala ba kayo sa atas kayo
0: bigay? Oh, sige. Eto na.
1: Ako na ang mga kuwan na ya, ano lang kuplo na daw ang ilang sa iya sa iyang anak.
0: Wait lang. Putol. Balika.
1: Ako na.
0: Sige daw.
1: Ako na ang ganap na ito. Ito na lang man na bagong sila sa mamasba dito. Wala to kung after.
0: Ang story niya din ni katropang Marvin, ang nahitabo niya mangkod. Kani si Dennis, ano na siya ay karelasyon nga si Ellie. Apan si Ellie, mas dako ang gugma ni Ellie nga to niya kay Dennis. Atong letter sender si Dennis mismo. Apan si Dennis, wala kayo siya gugma kay Ellie. Kay isa diha, tambukon daw si Ellie. Usay iyang pakauwawan, ina niyang tambok sa dagang tao, niya badlungon niya pagmukaon. Masakitan si Ellie tungod kay, syempre, di man niya kinalang isinggit na. Apan, niabot ang panahon nga nibali. Ang panahon og siya ang nahigugma og siya na pud ang na-in love ngadto kang Ellie. Apan ang ginikanan ni Ellie mutugot na siguro tungod pud posible aware ang ginikanan ni Ellie nga wala ginatarong og pagtagad ni Dennis kani adto kay iyar mangung matud pa niya si ang letter manggod. Lisod daw nga tun-an niya og gugma si Ellie. Pero dili doon niya nahigugmag-ayo, pero nasa'y pagbati. Di lang gino inanakatanto. Mao na sigurong lahi iyang pagtangad ka ni Adto tungod kay dili inanakakusog ang iyang gugma. Karo, napangutana niya, kay nahigugma naman siya, pero mura magyapon, madlungon niya, bukaon. Pungutana niya din, o sabay buhato niya, nga iyang ginikanan ni Ellie, di naman ginmusugot kay kung mahibawaan sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha, posibleng idayon o pagpalarga sa laing dapit si Ellie o ipalayo nga to niya. Pero siya, dili siya gusto kay nahigugma na gidaw siya kay Ellie. Para ni mo, gugma ba nang gibati karo ni Dennis nga to kay Ellie?
1: Apa sa kuwag, Jersey. Ito mga good points. Walain mo. Kailan. Ito mo sa talagang pagkuhan kay pagpuli kay sa ikang ex-AD. Siyempre, ito ang ginikanan. Walain. Ito nga yung ginawa mo.
2: na okay gugma ano yung inaon at dili pa mo kapatawagan
0: yes
2: sige rin yung buo na in love na yun
0: yeah. Mm-mm. Kaya bag magbuwag mag, maglagyo naman ang taas ilang duha motong yes. Dito rin niya gibati murag ka ng diyan niya gibati ang gugma nga magpalayo na ang tao sa iyaha kana bang ginaingon nila nga nakita na niyo ang importansya sa tao kung nilayo na.
2: Oo. Nangyari lang siya. Eh, kung masakpan mo na sa'yang kinikanan, kung nagsakpan niya sa'yang kinikanan, kung nagkita siya pa sila, posible yun nga ipalayo sa sa'yang kinikanan at si Ibi. Nangyari lang siya. Kaya huwag mag-apoy sa siguraduhan ng ibang rupa, ako lang tayo sa para dili na lang po pala yung sili, ang kita lang yung mga, ang pakita po sa importante sa ginikan mo sa babae. Kung usap yung mga pala sa una, huwag yung mga ba? Na iday ko rin yung inahan niya, kung usap mo ito yung pagpunin sa iya, bawiin mo sa panahon nga na Asia. Bari mag bilikanan ba? Kasi mo tau ba magbiadya sa buhay ni pagpakita ng maayos sa iyo. Kaysa sige na nga na ang bilikanan na tapos sa iyo na ay sa iyo pa ay ano ka magigap lang tayo mo padawat sa niya sa magkita ng tagmay yung pagos sa dahil bilikanan. Ano lang yung buhay kong dini? Alam sa ka-defensya lang pag-anay ng tuwan kung nakakita naman mo pero isikrito man dito na yung panagkita sa ato yung magpapakot kaya once na makita ang mo is layag yung isa sa ito hindi na yung isa yung kita yung hali ha taga na lang po doon na yung ginikanan sagda lang sa'yo nalubo ka dito
0: ay nako. Naka-take note ka to si Kuan. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note, Dennis, ha? Wala ko ni sapaw-sapaw ni mo kaya para makahunat ko niya.
2: Napapunta ako sa wala pa. Wala ito. Pagka-uaw sa iyo. Arun. Umuob magkano. Karun. Bawion na lang. Alam mo ba itong Dennis? Tumana lang sa ating dulo sa ebilitanan para hindi siya mawala ito ha. Kaya ano sa panahon ng taman mo?
0: Correct! Paminor ya, Dennis!
2: O di, patapunan lagi akong kapaya ginagawa niya. Ipaday ko siya. Kadayo na ito po. Di, mana kay online, tapos kay po.
0: Klaro. Eh, klaro, anin yoy? Anyway.
2: Tamsi, mo na
0: pero actually, too much is bad po ba yan, no? Kay basig kuan na po, sobra na po si kuan. Eh. Dapat healthy lang po siya nga pagkakuan. Buk, no? Oo.
2: What's up, big white zero?
0: Wala yung problema sa sizes. Ang problema mo na ang disiplina. Oo. Okay. Bisa pag maingat akoan kung dili kayo kay nga it's a matter of a health condition. Kung ang sobra dili kayo, aw dili na nindot.
3: Exciting.
0: Diba? Anyway, Marvin. Ay sige ko. Go.
2: Shout out din kay Akin Baby mo ulit sa XFM.
0: Mhm.
2: Kay Isa, kay Bumar, kay Rachel, kay Bumang, Kalara, DJ IC.
0: Alright, thank you so much, Katropang Marvin, all the way from Tagum City, eh, Davao ni siya. Davao. Katropa mo,
2: Exciting!
0: Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa Tibuok Visayas Mindanao. Teresa Carv Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gi-love and support nimo si girl. If tambo kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos, di kay sigilan nimo og saway. Pero if now naka-feel na kag-love, pangitagwe nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carve Benigno. Ayan, ipakita mo kung deserving ka. Ang itawag saktong trabaho, Dennis, murag need you kag dako-dako nga budget kay sige magkaon si Ellie gigan kay Charlene. Mayong hapon, Doc JJ o DGRC, choose kaayo ang lucky, oy, okay ra na, busok, nindot, ay always exciting. Oh, ana daw si Kuana. Shout out ni from Bien Onido Bohol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumuntod. May pagpaminaw Jello di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kog song kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ko na ma-play kay ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha sir. DJ Guapa maayong hapon. May pagpaminaw sad sa imo di Ma'am Nempha de Lusa. May pagpaminaw sa inyo ha dira ko asa mo na minaw karong orasa. Yan. Maupay nga kulop, DJ Reyna. Shout out and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shout out XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Remo, Roland Lascuna. Hello po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, maying hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsehal nga sila Lorvik Maranga o Joey Peñas nga always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited nami nga muari kag lapo-lapo kay makahag nami sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu. Anadya ang Celebrity Basketball o Visaya Fest nga pangunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din ha sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi og Tita Diwata. Kasi pangunta nag-asa sila na rin, naghimo na sa lino. Hello, maying hapon!
3: Yes, maayong hapon.
0: Kinsa man niya ang akong kaistorya karon?
3: G9?
0: Taga-asa?
3: From Davao City.
0: Hello po. Ayan, from Davao City. Oh, nakabukan taga Davao City nga nanawag diri. Ay, tulong na di ay kay Samal Davao mag-ihapon. May pagpaminaw din sa inyo sa Davao. Kumusta man ang linog diha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ako ha, madunggan ang makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hope's Dome sa Charter Day. Kauban ang Visaya Flix para sa ilang ipahigayon nga Visaya Fest og ilahang Celebrity Basketball na adi sa Diego Loizaga, si Aldro Abrenica, si Andrew Mulak. Yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then, napo dila pinapin para magkuan. Anami diya para magkuan ka nang mag-apil-apil lang, anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angayon kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Dili mo ko artista dito. Di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mo ito at ang imin din ha kay naamay diya kauban sila kaplod yung Tita Diwata mag-promote mi sa amo ang upcoming film. Supportahin niya mi ha sa mga taga-Lapu-Lapu nga tigpaminawan nining programa o atong istasyon. At tangin ninyo ang Lihok Films o ang Visaya Flix. Labi na kayo na sila ipahigayon nga Charter Day. Sa Charter Day, maong kalingawan. Ay, sila kalingawan nga Celebrity Basketball o Visaya Fest. Oh, kasi makaila na ako duol lang. Huwag mo kaila, ilang mag duol na inside mo. Muradyo ko correct. Good afternoon, DJ Chinita. Shoutout ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrete, o Brenda Saragosa, nga naminaw ni mo always, na minaw ni mo, watching from Laray, Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Wala naman kuigong oras mo na nga. Ako nang ihatag ang akong X-rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Oy, bago na, shout out sa Tabuhol sa may bodega gikan kay Tiyob Gun Nonya, kung saan ipag-pronounce ang pangalan man. Matod pa nimo, gibati na kagugma ngadto kay Ellie. Pero ako dili hayba jud ko mo advice kay dili ako magatik-atik. Ako jud sutian kas tinuod. Nga dili deserving ni Ellie nga ikaw iyang makauban. Sa sugod pa lang nagpakita na ka og dili na mo siya gusto. Aduna siya mga na-experience sa imuha nga dili niya deserve my experience upon. Gihatag niya ang chances tungod kay nahigugma siya. Dili deserve ni Ellie nga tratuhon sama sa imuhang pagtrato. Labi na nga si Ellie, tinud-an na iyang pagpati diha nimo. Pero kaingon pa nimo, gibati na kagugma niya. Aw, ambot lang, kung gugma ba na iyang gibati o kahadlok lang nga mawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung mauman galing, dili man ako, kuan naman ginako ni. Mahog mga gi-judge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning, mali yun ang imong gibuhat nito niya. Deserved ni Ellie ang tarungon o higugmaon o respetuon. Sayang lang kay uso magiging ginatawag na to. Sa ulahi ang mga pagmahay. Og sure ko nga mao ka na ang imuhang gibati karon. Gibati ka og pagmahay.

0: ko na ngunta na kag-usay angay ni mong buhaton, i-let go si Ellie. I-let go si Ellie. Sakit no, paminawon, o nga nung magbuot-buot ko, ana. The reason is, from the very beginning, feeling na ko, dili gugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, o nga moingon, ana, pero feeling na ko, di na gugma. Kahadlok na nimo nga mawa siya nimo. Pero wa d'yo kay gibating gugma nga to kay Ellie. Oo, kung gusto kang kaayuhan, kaayang gugma man good, it's all about giving peace. Giving, taking, or taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugma nimo. Kung nagitago niyo yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, akamong duha, buhiin na lang. Pero kung gimog yung ipamugos nga nahigugma na ka kang Ellie, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka, kung ipakita kay Ellie, nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag iyang kinapuhi sa iyang gugma. Hatagan kasi ang gugma. Naghihatagan naman yung kasi ang gugma, dong. Marag wala man mo na-appreciate sa sugod. Naku, kay kagpagkulang niya. Lilisan ako, maybe kayo ba, ang ginikana sa imong ginapangbuhat ka niya ito, maong ka ng inana iyang pagtata. Apan kung galing man, kung maoman galing, timahin mo, ana. Pero kung gusto ginupakita ang gugma nimo, buhata. Buhata, buhata, Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan yung pagtago-tago, dilisan na maayo. Hindi ko pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusok ni Ellie, kahibaw si Ellie bahin ni Ana. Abi ninyo no, mga katropa. Alam mo, kita mo mga tawin mong, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun yung misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sabi sa yapa, di nyo mo kinahalang iingon sila mga naong nga nanambok sila because kabaho na silang nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mga pagpapayat. Kasi to yung sa pagpapayat, pwede rin ikalibang taod-taod, okay, mamayat na. It's process, katrop. Sabi na ang lawas, kaya ang tipiko nga explanation, like reaction ng atong lawas. Pwedeng under stress ang lawas mo na maglisod po payat. Pwede ano na siya'y sakit nga pikos. There could be a lot of possible o possibilities sa Dennis. Ang imuha diha, pakita ni mga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma ka niya o andam ka nga. Suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imurang badlungon. Ang tinood nga gugmag yun, it shows respect. O ganing love just ain't enough katropa. Dili mo ingong nakagnahigugma ka niya. Ang sukdanan sa gugma kung ano na kay respeto. Wala mo kung igong oras, mga katropa. Dini na lang ko ito bang programang X-Rated. Magdunga na ito ugma sa adlaw nga Biyernes, mga katropa. Balik ko na ako at tangimin niyo karong umaabot nga kuan ha sa June 19, diha sa Maya. Hopes Dome, Lapu-Lapu. At ayun yung programa ng Asintado, kauban si Katropang Eric Ceres Manait, and of course, ato partner sa Pikes Lawa, Katropang Doc JJ. Ang sa ito mga kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Sa itong station manager, John Lyman Chavez by King, alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Di lang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, X

0: tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix. Ang
2: coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
1: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Kahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige, lo.
6: Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na ko ang tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: taon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nakang nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa marbis? Dako kong marbis, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nagapagpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko, kahay pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadingog ko sa radyo na ng Tog Plus Gold. Yan, katumaradaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Yan, nawala naman tong pagtakit sa akong pangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Santon Plus Gold. Basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold user sa
1: Zantone Plus Gold, papakyas to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Tin ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata, 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige. Tulaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ay, abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga
4: butika nationwide. Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
17: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
16: Bato Gold Town. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
17: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 5 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, siya, nagkawala siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako sa lagu kung mapistimunin niyo, ala nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: pod. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas, makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, nami daw kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga, luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Makatupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sugan ko naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Patakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Ina Katinillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamat mo ko dugay na sa kusbali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ako ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay.

0: turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala, piintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ay, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
3: Pahit mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Salzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: na all-in-one sa

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring. Takuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!

0: Kapitan Lodi.
1: Unsa man orak?
0: Tinood ba nga matog ang ista?
1: Nah, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadug ko ga kitag isda nga magbit-bit og unlan.
0: Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o kalpularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula og 3 ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA, og epektibo, pangitaa ang tatak yeast to health.
2: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
5: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa iyong mga suking butika.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Sa Kanlaw, sa Sulod, sa Prisuan, o Dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
11: Ano sa manan siya, Martin?
10: Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip.
12: Yeah! Yeah!
10: Naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan ang blip. Di ba exciting?
0: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Pusakarlau, niatu si Kapitan Ludi sama Nila. Apaan, sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejajib. Ongna bali ang yang pa. Kidalah siya sa hospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ong dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
14: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, exciting!
8: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your

0: sa edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano, man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action Mapod upula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ay, Master!
10: Oyo sa man, Kap!
2: Klaroho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga naungkog unggoy.
10: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon pa nga ang unggoy, pareyang naong nimo.
2: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
10: Exciting?
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: sa kita aram nga kanta oi kinang buak gid ka imong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics murag di naman kakaginhawa oi. Sakit. Mo na gingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na ginako na dili na ginako na sala ha ko na sakitan ka din ha. No nindot kaya ang iyang ko ano nindot kaya ang iyang mensahe dulot. Dulot gid kaayo. Wain gabi e bebe. Sorry na mag-sorry na ko dayon sa imo. Pasaylo ako kung nasakitan ka sa kanta nga atong giplay karong gabi una. Welcome sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po ang inyong makauban ng inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang to the last 11 karong gabi una live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita o sab ninyo nga to ang kaanyag. Ambisyosa. Ambisyosa ka dahin. Makita o sab ninyo ang ato ang live sa official Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko pa follow, pa like o pa share baby ha. XFM Bukidnon News Entertainment live usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa official Facebook pages pod sa Radyo Amigo. Di lang ikaw, di lang ikaw, nagbabahala. Bito, oy, karong gabi una, no, kay magchismis lang gihapon kita. Although, dili na nato masabta ng ato ang mga gipang bati-bati din, ha? Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Alam, oy. Bito, biha. Oo. Ay magkabala ka kaya alive kita karon buhi ang ato ang mga dugo tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha kanang perminti na lang mo galuya gani bi o pangit kay na magsikag luya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlaw nga pagpanginabuhi. Ayaw sugot nga ingon ana imo ang pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga duol nga XFM stations ilabi na diri sa XFM Bukidnon. Mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. La la la la la la. I knew it. Dapat nalang sumpay. No? Ako nalang masumpay, oy kay, in respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Babi, atong i-flash nga to ang Sir BB question B. Unsa daw? Unsa daw? Unsa na? Unsa ni? Unsa daw ang mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibidjaw. Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masuko mo ni imong giingon, masuko. I-edit mo yarn. Unsa daw mga tips bi? I-correct na lang good po. Eh, sige, kapipis, di po mag-proofreading. Kuan, kwanto siya. Unsa daw mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae. Dawbi. Inyong mga reaksyon, naku, pwede ninyo nag-i-text sa 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. Happy, happy birthday kay Tatay Bossing Ben. Happy birthday! Sorry tayo ha, wala dyan ko nakabisita din ha, wala dyan minakaanha din ha kay Vesi-Vesi. Nani mga kakulian sa kinabuhi ang imuhang ina-anak. Mary Jane Reganion, may gabi po si Henry Ugarte, maayong gabi.
1: Thank you!
0: Si Monski Aninyuan Cuerpo, may gabi din ha. Si akong manghod, na nagsilip ko rin sa to ang Facebook Live, si Al Jane Adaya.
1: Thank you!
0: May gabi kay Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. May gabi ikabalo ko, masking wala ka nagsilip rin sa live, naminaw ka. No? Ingana naging ka-powerful ang kaling aura na ko kang Mommy Jacqueline Labis. Pero hindi na siya nagsilip.
1: Thank you!
0: Salamat kay Miha. Oy, Ate Anne! Ate Anne, mo char. Maka-Ate Anne, bagagnaw. FC, feeling close lang, Cinderella. Bitaw. Ma'am Anne, aba po. Hello, Disney Princess. Shout out pa yung gabi, Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore.
1: Thank you!
0: Mayang gabi rin ha sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki, Pontilias, may gabi po. May gabi usab kang Mary Joy Alcocer na minaw sa tuang programa karon ay may gabi eh, Veve.
1: Thank you!
0: Salamat kayo ha. Naka-yellow. Naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce di ha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayaw, anak, friend. May gabi da sa mga friend Nicolo Anitan Salvador.
1: Thank you!
0: Sa kong inaanak na mino din haakaroon. Mamino, nagidain akong inaanak. Hawa pa man tao ni Buot. May gabi din ha. Si Hinay. Oh, lain na sa imong kuan. Uy. Naado sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha? Pasensya, jud kayo kay murag... Murag... ang imong pangalan pa lang, sir, kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agad gihapon ko, sir, ha? Christian! Mermal! Maayang gabi ido sa gwapa nga.
1: Thank you!
0: Gwapa lang. Si Minayiga. Ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa ani Boy? Minayiga Shubaka Manali, asa ba? Unsa no yung mga pangalan? Oy, ayun pag-ingon ani, pag-ingon pa lang katago mo sa utang. Ayun na, i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diha sa Maya. O, diha sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi, ikang Juelo, May. O, oh, you're so pretty. Makamam? Yes, magmam, diha ati lang. May gabi, diha, nak. May gabi, ikang sa imuhang mama. Nga paborito po na ako, nga Disney Queen. O, oh, kang Ate Darwinda Batulina. Salamat kayo, te. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, Besh. May gabi, Besh. Besh Leonard. Manong magmam, guapa, manggin mo. Oy, ayaw, lagi mo pag-ingon, anak ba? Naalaan rin ba kung... Kanagong ang imuhang... Besh. Sagay, si sekreto ni mo, Besh. Hapit ako ma-offend. No? Kuan man ta kubay ka na... Gani, naalaan kong estudyante looy kay kubay. Sige na lang. Hangtod karon ka, naglain ako ang buot. May gabi na si mo, Besh Leonard, sa mga kaubanan natong teachers din na sa may kaman sa elementary school. Diya sa may Asuncion, Davao del Norte.
1: Thank you!
0: May gabi din sa inyo, ha. Paraygan ang girl. Ati manon, kinahanglan sa iyo mood. Gikan sa trabaho. O, ingon si Monski, anin yun, queer po. Importante yun po nga. O, kami mga babaeng manggod, amot lang po sa uban. Pero ako, ako to be honest with you, ang tinuod na ako, luuran yun ko. The only thing na imuhang mabuhat sa ko, aron di ko masuko, remit. Remit swildo. Oh, niya, honest lang yun ka sa ko, Dapat wala kay itago sa ko, dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo, alam mo, alam ko ang lahat-lahat about sa'yo. Ikaw ang lahat sa akin. Ano ba? Dapat wala dyan mo itago sa mga mga kababaihan kay overthinker, manggood me. So, gamay nga lihok ni mo nga marag questionable kayo nga marag mga, ala, marag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner ka ron. Ay, hindi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Althea, Bato Malaki, Pontilia. Salamat kay sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo. Ha? Gwapa na lagi ko. Uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sikreto, bi aron nga dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabaluan na. Kamu'y nag-ingon ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanil mga kalalakihan ang inyuhang pinakamain na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambingin ninyo ang mga kababaihan. Kaya mga kababaihan daw, dili na, di ba, usually ang mga babae, mangin ilabi na sa mga asawa, stressful mangin po na sila, masking kakabilin na sila sa balay, because they are also functioning 24/7. Di ba, manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya, eh. Makaguba na siya sa imong face, eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod-jud ka ayuning babae ta, kurik. O, kurik yun na siya, besh mo, nang dapat dili yun taga ka-stress at all times. No? Unang-una, financially, dapat naagid tayo mga extra sa to ang mga pitaka. Di ginamawa. Muna ka mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Bato Balunos, hello kang buboy.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, sir, ha, sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya, ha? Dapat honest ka sa imong asawa. Dapat dili ka mamakak sa imong asawa. Dili ni mo binuangan imong asawa. Mo-remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon. Dili pwede nga mag-una-una ka. Dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. O, diba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar, oo, pila na ba karon? Manadang increase na to, mahal ang gasolina. Pila? 80? 80 na lang! 80 na lang, di ay, baby. 80 na, ah. Nag-increase na ta kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. O, sa may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Men Enhancer. Lain po, di na maabot rin sa bukid nun. Di na maabot rin sa bukid na, no? Dili na to isa kay og ka ng kuan, tarak-tarak, no? Sa daing mo. Muna nga, medyo ni Saka tagamay og 5 pesos, 80 pesos na lang. Very barato na na siya, Bi. Ma-experience na ni mo ang duha or tulo ka adlaw. Nga gahi kaayo. Og mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na nimo sa imuhang notepad ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.

Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yun yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi i atong oras wala na siya oras. Wala man siya oras sa imo, dawata na lang lagi. Di na ta magkuan ha para di na ko mag-update kay mao maggihapon o gi-update ti ka sa oras sa petsa karon, wala na, wala naman mong duha. So life must go on, bahalag wala na siya oras sa imo ha, bahalag dili na ikaw ang kauban niya sa inyong monastery. Padayon nang gihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre kinahanglan kay wala naman kay juwa. Juwa. Wala naman kay partner, kina single naman ka. Paningkamot gid intawon din ha abi o. Kay nang imong buhaton din ha magpagwapa, magpagwapo tag samot. Kinahanglan humot gihapon kita. Ug kapag ka basig ang problema din ha sa inyong relasyon nganu nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok. Iyo. O dapat gyud nga naligo ka, maligo gyud ka all the time. Manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon, solusyon kapag ka ikaw manimaho o kilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka nindot kaayo nga solusyon. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ko sa inyo ha? Paningkamot gid mo nga di mi masuko. Nanang po yung nag-ingon din niya, aka mo na lang permiti ang mong ginahuna-huna. Kami bitang mga lalaki, di man ninyo huna-hunaon. Unfair. Dili man, kami bitang mga babae, kamo gi-premi among ginahuna-huna, di ba? We gina-give up na mo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Naghana nag-react oy. Sorry, good. Ay, mayong gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unahan sa kalasungay? Unahan sa kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA, unahan sa aglayan. Junlin Runs!
4: Thank you!
2: May gabi, uy, naras mami, o awa. Si Mami Jacqueline Labis, awa. Ingnantam mo, nilagi ni siya mo absent lagi. Ang attendance na ito, puno, gina permanente na, gina check mark. O, ni Mami Jacqueline Labis. May gabi, diha, mi. Uy, si Kuya Rafi, Kuya Rafi, abin ako si Kuya Rafi nga kauban nato dito sa kuan, kauban nato dito sa jinsan. Si kuan ini, Lods, may gabiin, Lods.
4: Thank you!
2: Ako ang, ay akong pads mo din, oh my God. Pads, wa, apology ko kabawi sa kong inaanak pads, pasay luagid pads. Nabisi ang imuhang maring. May gabiin diha, Lods, Rafi, Pascual, kang sa imuhang asawa na si, kalimutan ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basig malahi ang pangalan ba niya, matingala siya. Hey, kinsa mo na? Ninia ba to o Nina? Nalimot ko siyang pangalan, oy. Basta si Mads, may gabi din ha, sa kuang, sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha, si... si... May gabi, Bongbong ng Bohol!
4: Thank you!
2: Ay, aba, Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas. Bong, kumusta ka na? Bongbong ng Bohol, ha? May si Bongbong ng Bohol, lahi ni ha, sa inyong ginahuna-huna. Yung si Bongbong na nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapon. Diba, Bong? Ah, tinood ba ni siya, Bong? Diha sa may Bohol nga naghilom-hilom daw, kuno ka? May gabi, diha, Bong. Salamat kayo sa mong pagpamino. Oh, hi, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Bohol. May gabi, Bong. Hi, baby. Dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro sa ni? Dili kahata magka ibag guro ni o kung mao magpirmi kay lami kayo ko paminawon ano susi no tips anak baby ayuhon mag ayuhon daw magbali-bali wa kay ko kasabot ani unsa nga bali-bali imong pasabot unsa na siya barbecue o kanang sugbang isda. kwarta na may katapat anak bibi aron mawala ang sapot. Uy, kurik. Very well said. Mogid na ang katapat lang, ha? Ang babaeng ito, mga mukhang pira. Tay mahimo, mamang ginamong kabalo ka, ang kalipay lang gid bitaw namo, no? Sa ako alang ha, sa ko nga side karon. Ang kalipay na ako isip usa ka idaran nga babayi. House and lot. Savings nga balig million sa bangko. Mga bag-ong gamit sa kusina. Aray. Mga bag-ong gamit sa kusina. Tapos, wala na ko. Hindi na ko maibog ang mga salina. Hindi na ko maibog ang mga makeup. Mga bag-ong gamit sa kusina. Mga tanom. Mga tanom. O, mauragin na akong kaibgan karon. Mga bonsai. Mauna siya. Mauna yung pampawala sa kuang sapot. O, may gabi din ha. Marlo Orivelo.
3: Thank you!
2: Salamat po. Late ko in. Nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabi rin ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi. Makasabot ko yung kuwaan. Ayaw ka bala ka. May gabi po kang Uncle Dars. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo Nidris Alegria Compostela. Naka-remember ka na ko. Naminaw ko ni mo karun. Wala na dyan ko ka-remember dong, oy. Wala man ko'y pag-asa ni mo, baby. Hatagi na lang kong text mate. Kamu ba? Ano kini yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang man gani mo, mamunguyab pa mo. Kuyo ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Pwede gid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot, gina siya sa imo ang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singot. Taod-taod, biatangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napod kabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa o message sa itong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kibasin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa putahe confession. Sa pagbalik unya sa to ang programa, halak na! Sa pagbalik unya sa to ang programa, atangin ninyo ang ato ang Osaka letter sender. Paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdom. Ako gihapon po ang iyong kauban. Hangtod unyang alas 11 sa kagabion. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka rock banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Obimix. Kaya ako sa una na pandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon na testingan daw. I-try na ako inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Teko ana. Sa isa lang. Ganito. Na usa ka bulan. Gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya. Maragbulan. Ulin. Pero ni gamay po. Naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas G sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa itong programa sa Putahe sa Gabi'i sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyohang tigsugilanod.
1: Sadaw?
0: Cinderella po! Once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuan din ha, mga gusto ninyong ipampagawas ng mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello. Thank you! Thank you kay simuhang pagpaminog, pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalamit yun sa mong tingong, bibi, ay mura magbansikol. Si bansikol? Bansikol is isda. Isda ba ni siya? Bansikol? Bansikol. Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourists. Oy, may gabi din ha. Grabe pod, pod oy, kamahal ana. Sinadur ay maka-afford ana. Kay naasa ilaha ang mga maleta. Ay, nako. Saon naman di nga. Mo nag-iingon din ha ang mga cravings nato kay house and lot, bagong sakyanan, o oh, savings na bonggang-bongga, status, unemployed. Charos. Mo nag-iingon. Ay, nako. Isod ka ini mag-crave-crave ta, niya, watay trabaho. Diba? Bito, B, oy, din ako maglangay pa ha, kaya nagpanikad na po nga ang letter sender for tonight. Reminders once again, B, ang atong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga gilikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro ugma or nabaw may klase unsa ba inyong mga o unsa ba status sa inyohang pag-eskwela ugma. O it's either na klase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga ayo, migtabang sa inyo ha, biha. Kamuna lang i-explain sa mga kabataan, kamuna lang i-guide sa mga kabataan. Kaya wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingun-ani, ingun-ana na si Zach. Ha? Hangyo lang gid ko. Nako maglangay pa bi kay basig masuko na ni atong letter sender, iyang bawion ang letter, iyang i-remove. No? Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror. Droga.
7: Ayaw rin ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kumbana, Cinderella. Pero feeling na ako, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary na minga nakipuyo sa iyahang pamilya, Cinderella. Nag-iipon pa migkwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi na mi sa mong Pinoy-anan. Pero samtang nagkadugay, mas kaka-feel na ako, Cinderella, nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella, wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang, Cinderella, kay hilom lang sila kanang ma-feel good ganit nimo na dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag, Cinderella, mugreet ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay, Cinderella, iya lang kong tutukan ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch o na yung mga bisita, mura kong invisible, Cinderella. Na ako dito physically, pero wala'y nag-istorya sa ko, ah. Unless kinahanglan ko istoryahon. Mas nagisod ko, Cinderella, kanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother o younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko mag-ingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan, the way siya ginatrato sa iyang pamilya, na daw grabe ka-importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta, ginaapil sa mga kwentuhan, perminti ginadaig. Samantalang ako, Cinderella, narak ko skilid. Usahay ga kahuna-huna anak ko, kung unsa kay maling akong gibuhat, nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako, Cinderella, nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko, nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, wala'y effect. Dili na ako kailangan unta simbahon sila, Cinderella. Gusto na jug ko makafeel nga tao ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay, Cinderella, pag uli sa kong banagikan sa trabaho, nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod, Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbakho. Dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung baan na kung unsa kong ginabati. Kung unsa kasakit. Ang akong gakaagyan karon sa ilang panimalay. Kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto, Cinderella, nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang, Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Di mga kagabion, Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga tanang sayo. Di na ko manihapon para mahuman na unta ang adlaw, Cinderella. Di na ko nagasabay sa ila pag mangaon sila. Di na ko nagagawa sa kwarto. Kasi kada tanaw nila sa kuha, Cinderella, the way kong latutukan, murag na ako'y dako kayong mali nga nabuhat sa ilang pamilya. Nakaingon siya ko, Cinderella, nga lahi ragyo ng akong kinabuhi. Kalisod man dayani no nga, kanang love kay nimo ang imuhang bana, love kay ka sa imong bana, pero dili ka dawat sa iyang pamilya. Feeling na ako, Cinderella, kada adlaw ko nga naga-fight para sa kong pamilya, naga-fight para sa space na dili gyud para sa kuha.
sa mga asawa din haakaroon na same og struggle. Nako. I hope kayahon ninyo. Dili angay nga makipuyo gidta sa itong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din haakaroon, matagaan ko ninyo og tambag. Kung unsay angay na akong buhaton. Wala pa dyan mi enough nga kwarta, Cinderella. Di pa mi makabalihin sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa, diri, Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naami sariling space para po maging malipayo na ang akong pamilya. Para sa Putahe Confession, Inday.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Nakukay ko ang pasalamat sa Zantown Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zantown Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zantown Plus Herbal Soap. Gamit na. Zantown Plus Herbal Soap.
10: Dong, nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kini kita sa itong programa ang putahe confession. Siyempre kini itong programa ha. Or kini nga programa hatod usab ka na to sa Turbo Men Enhancer. Balikan na to ang ato ang letter sender for tonight nga si Inday. No? Isa sa pinakalisod ng parts sa kang mag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi ang pinakalisod ng part kanagong makipuyo ka sa imuhang mga in-laws, tapos kanang murag wala, dili ka na makita. Kung ano'y pinakasakit, no? Anyway, ang inyohang mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuwang letter sender, importante gid kaayo, kipara unta nga malinawan ng iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-915. Pwede po mo nga mag-text sa tuwa, kaya ato na siyang ipaabot sa tuwang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, King John Morley Parahinog.
1: Thank you!
0: Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din ho alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. Or baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Sar. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo.
1: Thank you!
0: Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. O, sultiin mo hang, problema ni mo, magsika. Oo, kagets June. June, wadyo ko kagayat sa imong text, June, ay mangutaan na unta ako ni mo o tagpilan ang presyo sa Vision Next Plus o asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang, kaya wala, layo magugo sa Cebu na, magugodri as sa Bukid nun karon, Riz Mindanao. Pero I believe ang Vision Next Plus capsule at siha, akong i-check Riz ito ang prices. Lahi-lahi magugtag price list, good. Kay lahi-lahi, good po dugo na kung si tawag ay natanaw na ko ha. Kung tagpila karon ang Vision Next Plus capsule sa mga pharmacies nationwide. Ako man itong gikuha na mong picture, dearie. Wait lang ha. Ipin man ito na ako. Wait lang, anara. Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. Ooh! Oh, na siya 100 capsule. So, maragtag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak, Bikay. Dinod kayo na siya sa mata pampatin. O, gid na siya. Makitaan gid ni mo ang mga dapat din mo, dili ni mo makitaan siya. Dito, oy. Ang Vision X Plus capsule, pampatin. O, gid na siya og mata. Tungod kayo na akin na siya lutein and zeaxanthin. Makapakuangid siya ka ng... tawag ana oy makapatinaw gyud sa imong pananaw ilabi na kung nagablur-blur na imong vision na siya'y lutein beta carotene na ay vitamin E. Mugit kina ang kinahanglan sa to ang mga mata ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation, exposed ka sa sigilang og cellphone, nindot kay na siya sa imong habi. Ang Vision X Plus capsule pwede usab niyo mapalit sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Kining programa ha usab ang atong putahe confession hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy, B, kapag ka magpagasolina gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad, dili basta-basta og walay sagol nga mga makaguba sa imuhang makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala kabarato na lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kay ang mga gasolina sometimes ilang ginabutangan og tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod anak B, mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang din haa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang pinan pa gyud ang imong makina. Mao nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan, pero naapod kitay branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapod kita sa Valencia, and of course diri sa Malaybalay duha ni kabuok ha. ang isa sa Polymedic, ang isa ay sa Malaybalay at bang sa Malaybalay City Hall. O doon sa Marcel Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present ni mo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay ka na siya, every transaction ni mo na ka equivalent na points na magamit ni mo kapag ka in the future, magpagasolina ka, or magpa-change oil ka. Tapos manawagan po ta sa mga POV drivers ha, kana mga drive, mga multi-cab drivers diha, or basta POV drivers, katong na yung mga gas subsidy gikan sa government. Good news, B, kay pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, oh, i-check lang natin ang inyong plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba di ito? Hindi ko na pwede. Mga yun to kong textmate Cinderella, tawagi ko ninyo kung ganahan mo og textmate, ha? Hi Cinderella, Songs by America, ano ba to? Songs, magre-request ka, ayusin mo ha? Sige na, baby, basa ako ang number. Diligani ko, tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo, mas dindot mangod bi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. I love you too, Tita Sandy Castillo.
1: Thank you!
0: Yaan mo kapag ka ako yung mamang babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Yan mo, kapag ako po ay manalo ng loto, kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kawaan po tayo ng Diyos. Sabigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo dyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkaka-bonding-bonding, Kasi nga ho, habang tumatanda po talaga tayo, ano ba yan? Bakikaw? Ano ba yung Tagalog mo, Day? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo, Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo, ha? Kimurag, wala namang ganito yung oras. Yung gamay na kitong oras, B.I. Sorry, jud kaayo. Ang tambag na ko, anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pa gid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bito ang giingon sa tuang texter, no? Kung gusto jud ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ta ka-afford, mahal ba yung magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naa kay siguro kung naa kay 5,000, 10,000 makapatukod na kag payag-payag. Malipay na ko na payag lang, okay na gyud kaayo. Pero karon pa lang kung dili panday ang imuhang bana, kulang gyud kay nang imuhang 30,000, 50,000, kulang gyud kay na bi. No? Pero kung gusto jud ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, na depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mong kwarto o di ba kay kamura man duha sa imong bana. From there you will have your peace of mind. You can kumbaga makaluto ka og sarili ninyo, maka decision kag inyo ha, di ba? Bisod magud kaay nang naa sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Bisod kay nang ingon ana, kanang magka nang magkuan ka, maglihok-lihok ka nga. Gusto unta kay nimo nga mananom, gusto nimo manilihig pero di ka kapanilig kay maikog ka kay ang ilang mga mata kay nara sa imuha permanente nga kanang murag ang laki-laki ng kasalanan mo parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request daw si Buboy og ay kunyo binuangi diha diyan maayo sa i-block tika karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige, tarunga lang ninyo yung request ha kay kabaluman mo nga dito nag-play og mga other songs. Nag-play gid daw kay mga kantang nga mga love songs kay kada gabi. Makalingaw jud ka bibi pakinggan. Aba Tagalog tsaka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iya ang problema gud Cinderella pamilya sa iyang bana dili na niya iutong. Iya nang isulti sa iyang bana kay iyahan na, sige itong maora na, hinungdan, mamatay na siya, og mahutdan siya, hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw Jun ba kay ka ng harsh rapod kay ka? Mahutdan daw kag hangin inday niya, maora daw na, unsa na, hangin, patay na siya sa iyang problema. Matuo pa siguro ko ka ng depression, pero mahutdan og hangin, grabe po ka Jun, uy. Wala dyan kay ka ng konsiderasyon Jun ba? Jun, katuog na Jun ha? Kani si Junjun ng Cebu, kung si Unta mangin ka karun, Jun, ay. No, ikaw, Junjun, ha? Mutambag na lang manggani ka, Jun. Pahutdan pag hindi mong hangin, Jun. Bitaw, dahi bitaw, isa rin ako matambag pag bitaw sa imo. Same sa gitambag sa itong mga letter sender, mga listener karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun, ha? Abot ni mo, Jun. Jun, lamig ka ng paliwatan, gali, Jun. No? Lamigay ka kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kong nipper, Jun? Junjun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahot na nog hangin, agad-agad? Di ba pwede makonsimisyon o sa? Ay ha, mahot na nog hangin? Habi si Junjun ba? Ito, Jun, may gabi idi ha, Jun ha. Salamat kasi mong pagpamino sa tuang programa. O sa mga taga Cebu, karong gabi una. Thank you! Mayang gabi ipo sa inyo ang tanan. Pero bitaw, day no, o maglahit na lang gid mo og balay day. And since wala pa man Jun mo'y anak, mas maayod bitaw day nga magrenta na lang o sa mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind manggod day kapag ka maguba o magka-emotionally imbalance ka, basig unya o rubita, o magawas na lang kang, o ni Junjun pa, wak na kay hangin. No? Lisod ka ayo, day. Wag, ayaw na ipugos imong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi, their silence means, like, dili kit sila ganahan sa imo, kay kung ganahan pa sila sa imo, ha, technically speaking, ka ng mga ilang mga istorya din, ha, mga chismis nila, dapat apil ka. O, anak man, ha. I remember. Dapat appeal gagaw sa mga chismis. Dapat part baya ka sa ilang pamilya. Whether they like it or not, ikaw mo nagipakastan sa iyahang anak. So, wala naman siya yung mabuhat, Ana. Unsa pa mayon? Usually ba yung mga ingunaan ng ogang, ano, dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, dai, for your peace of mind, mas maayo nga, magbalhin na lang yun mo og balay, o magrenta na lang usap mo og kwarto, kay para naa kay peace of mind. And then from there, makaliwok-liwok ka, makaipon ka, you don't really have to impress, you don't have to do anything para magpa-impress ka sa mga tao nga di ganahan sa imo. Di na tamang mugus, oy, kung dili sila ganahan sa tua, dili. Kung dili sila makipan or mapansin sa tua, dili. Ngunong, do not please them. Mahurot ra ka. Kung imo pa na siya ng pangpugsun, may pagka ng ano, iimo na lang nang ipahuway din ha. May mabuot sa imo, unsang orasa ka mo mata. May mabuot sa imo, unsang muluto. May mabuot sa imo, o ganun, mamansin ni mo sa di. Ha? So, day, more gito, ako ang maingon sa imo, kaya wala na magitay oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabiong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape bi, safe kay na siya sa imuha bi. Kay maskin pagkapulaw ka sa kagabion, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus na apagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Og mapalit usab sa mga pinakaduol na XFM stations. Og diripod sa tuwa sa XFM Bukidnon. Available na po ang ato ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, og Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Bakit ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i.

0: kalahian?
1: Oo, kalahian ba sa supper o dinner?
2: Nang?
0: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
0: Pero kanang supper,
1: sige, unsa man na?
0: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidobe akong tubagon. Panawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: exciting.
1: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
2: Balik

Mga katropa, nining atong programa The Secret of Health. Sa gapon inyo magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Og inyo nadungog, no, Sir Richard Rivero from Davao City. Sa dihang nag-storya minini, ato siyang gipangutana, no, sa resulta sa ato ang pagpanamban. Nakita dyan na ito, mga katropa, kung siya sa kamalipayon. Gani, no, sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, mga katropa, nakita ninyo ang panagway ni Sir Rivero. Kay katuatang ato ang testimonya nga diin na gipadungog sa inyo, ha. Makita ninyo to live usab, no, sa ato agayong XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search, ha, sa inyo agayong Facebook apps karon, mga katropa. I-search lamang ang XFM 107.1 na tagong. Sa mga nagatanaw, happy watching. Nakita ninyo ang live testimony, labi na sa nawong pa lang ni Sir Richard Rivero kung siya ka malipayon, no? Samtang nagsaysay gayod sa iyahang pagpasalamat sa diyang naangko niya ang kayuhan sa ato agayong Yes to Health Wellness Center. Sipon nimo, doon na siya'y bukol sa iyahang Ilocan. Maglisod pa dito siya og tulog, mga katropa. Apan iyahang gibati ang alibyo for within only, no, 4 to 5 days. Upat kaadlaw pa lamang napansin na niya murag ni kuyos ang iyahang bukol. Iyang gihuman ang 15 kaadlaw na tong pagpanambal. Inyong dungog, no, naayo na jud daw siya na wala natanggal gaytong gitawag na to gabukol sa iyahang Ilocan. Mao nang dako kayong pasalamat ni Sir Richard. And syempre, agyawag usaban tanan. Labi na kung kamo adunay problema sa panglawas. Any kinds of inflammation, mga bukol-bukol, try to visit Yes to Health Wellness Center. Aduna kita ay libreng check-up, libreng konsultasyon para sa tanan, mga katropa, ha. Asa man kamo nga lugar, dinhi gayud sa Davao, Del Sur, Davao del Norte, Oriental, no, Di Oro, mga katropa, aduna kita'y mga branches nga pwede gayud ninyong bisitahon. Kung kamo gayud duol sa Mati, aduna kita'y branch din, ha, mga katropa, nata sa A Square Building, Barangay Central. Ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Pwede mo ato din, ha, open na Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 gayud sa hapon. Unya, kung kamo usab mga taga Tagom or Dol Ramos Tagom, aduna po tayo clinic, Yes to Health branch, mga katropa, ana sa M Central Building, no, tapat gayud sa Mr. DIY Public Market. Mao na ang atuang address din, na, ha. Pwede kamo din, ha, mo bisita alang gayud sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Matag Merkules, Huwebes, Bernes o adlaw Domingo, mao ka na ang ato ang schedule. Apan kung buot ka mo nga diin mo avail sa ato agayong mga produkto and a very affordable price, abrido matag Domingo hangtod Bernes, alas 7 buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Mao na atong schedule din higayod sa Dakbayan sa Tagom. Sa mga taga Davao, naapod tayo clinic branch din, ha, sa Yes to Health, mga katropa. Naagayod sa Matina, Davao City. No, sa Cellpole Building. Tapad ta sa Tagom Cooperative at bang sa Durian World. Mauna ang ato ang clinic address. Abrido sa gapon, Sunday to Friday, alas 9 buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ang atong schedule for check-up and consultation din naagayod sa Davao. Matag adlang Lunes ug adlang Martes gayod, mga katropa. Kita-kita ta para gayod atong matudukan ug malikayan gayod ang mga balatian ining atong panahon, na, mga katropa. Oras alauna na, mga katropa. Padayon kita nini atong programa. And sa mga nagapaminaw, pwede pa kamo muhabol o mupadala sa inyo mga mensahe. If you have a concern, just text your messages sa ato agayong text line number 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. And then ato ng hatagan, no, pagtagad ato ng tubago, no, ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya gayud human sa ato ang health information. O
Okay, so mga nagatanaw usab sa ato ang live, ha, pwede usab ka mo mag-comment din ha, no? Kung ato na ka mo ibuot, ipangutana. Ato anang basahon, mga katropa. I-comment lamang sa ato agayong Facebook live. Atong ipadayon ang atong pagtuon, no? Gahapon, mga katropa, atong natunan mahitungor gayon, nining gitawag na tog hypertension or high blood. Atong nailhan gahapon kung unsa jud kining kondisyon nga gitawag na tog high blood. No, gani atong naisairan nga di ay kining high blood, dili gid ay dapat nato ni siya matawag nga sakit, kundi usa lamang kining ka kondisyon o resulta tungod kay adunay gitawag na tog problema sa blood circulation. No, kay kanato isip nga mga natsura pa, kay kung atong tawgon nga sakit ang high blood, maunang di gid ta makaangkon og kaayuhan. Taman ra gid ta sa pag-inom og mga unsa pa nang inom nato para ma-maintainar lamang nga dili mo saka maayo ang pressure og dili mo hamtong gayud sa gitawag na tog pag-atake, no? Pero ka atong gayong mailhan kung unsa jud kining gitawag na tog high blood, sama sa atong natunan gahapon, pwede di ay matudukan o makaangkon gayud o kayuhan mobalik sa nindot nga sirkulasyon ang dugo, mga katropa. No, atong naisairan tungod kay kini usa ka circulatory issue, no, atong gi ato usab gitun-an kung unsay mga hinungdan niini. Number one is lifestyle and diet. And then ikaduha, possible if you have already medical conditions, underlying health conditions, sama na lamang sa diabetes, sa thyroid problem, kidney problem, pwede sa gihapon ikaw magka-high blood, mga katropa. But most common form of high blood atong natunan gihapon, it is a primary or essential hypertension caused by lifestyle and diet factor, mga katropa. Which is sadly, maugin na mga panghitabo karon, ha? Unsay pwede makaon, hala, kunya hilabi nagduwagan pag bisyo, inom din hi, inom din to, sigarilyo pa jud, o mao na musugot tag sa dili, magka high blood jud ang usa ka tawo, mga katropa, no? Apan luyo niya ng tanan, kung atong may sayran, mubalik tas pinakahinungdan ni ini, pwede jud matuldukan kining gitawag na tog high blood. Dili na to mindset, nga muasa na lamang ta kung unsay pwede na to imnon, hangtod buhi ta. Mga ginahiya realidad nga panghitabo, mga katropa, no? But then again, ato ta solusyon. No, atong hatagan og solusyon kining gitawag datog high blood. No, tungod kay gahapon na ilhan man nato, and I hope nga diin nasabtan sa tanan, hilabi na sa may mga may high blood, nga kung unsa jud ang high blood nga kondisyon, mga katropa, ato ta karon sa solusyon. Unsa may angay natong buhaton sa ato agayong mga high blood? Doon na ba'y kaayuhan, Doc, kining gitawag na ito nga high blood? So, ato ang tunan karon, mga katropa, ha? Way laing tubag ang ato ang mga health experts. Tungod kay ilang gituran pag-ayo kung sa jud kining high blood. Therefore, adun na po'y gitawag niini solusyon, no? Nga ilahagayong gitunan, mga katropa. And then you found out, tungod kay usa o ang pinaka-common nga hinungdan gayud sa high blood is lifestyle and the diet factor. Una ang pinaka-advice gayud sa ato mga health experts para gayud maayo o mawagtang kining gitawag na tog high blood, kinahanglan ang tao nga din adunay high blood, aduna siya'y gitawag na tog diet modifications. Unsa'y pasabot sa diet modifications? Kung dati hilig kag parat, bawasi na na ang imuhang mga hilig sa mga parat, mga katropa. Taasi ang potassium intake, and then syempre aduna usab advice, especially kining gitawag nato nga pagtuon, no, mahitungod gayud sa gitawag nato nga pagkahimsog sa kasing-kasing, o kining gitawag nato nga DASH diet, mga katropa. Usa kini ka dietary approaches, no, to stop hypertension. Usa kini ka himsog nga pamaagi para gayud sa kasing-kasing, mga katropa, nga din gidisinyo para gayud buubos ang pressure sa dugo. Unsa man nga mga diet, gi-emphasize sa pagtuon nga kini di ay nga diet naglangkob kini sa mga pagkaon nga diin sagana sa gulay, sagana sa prutas o lean proteins. Unsa man ning lean proteins? Dagag klase sa protina, mga katropa, nga pwede natong makuha
pinaagi gayud sa mga klase-klase usab nga mga pagkaon. Apan kung muiskot ganit taga lean proteins, it is not tawag ani dili na makuha nato sa mga pagkaon nga diin sa gana gayud ang taba. Sama na lamang sa red meat, no? Nga din sa gana o taas siya og protina mga katropa, apan ang problema taas po siya gitawag na tog fats, no? Nya ang protein niya hataas po siya gitawag na tog ham iron. Although protina siya, pero aduna po siya ika daot gayod sa atuang lawas. Mauna ang pinaka-advice pag misigot ang lean proteins, a great source of lean proteins kada gayon gitawag na tog mga gulay, mga beans and nuts. No? And then syempre kining gitawag na to pinaka-common karon ga grabe kataas og protein kining tofu or tokwa. Ay nindot kay na mga katropa na. Very good source of lean protein. No? And then syempre low fat dairy and then saturated fats and the sweets. Manay pinaka-nindot mga katropa. Kung mauna itong mahimong diet, especially kung ikaw adunay high blood, dako kayo na og tabang. Ikaduha, exercise and lifestyle. No, kung dati dili kay kahilig magpasingot, o di kay kahilig maglihok-lihok, sugdi na karon, no? Okay, dako kayo tabang o gikinahanglan nga madiin mahimong nindot ang circulation sa dugo. And syempre pinagi o dako kayo tabang kining paglihok-lihok nato. Bisag 30 minutos ragod kada adlaw paning kamote makalakaw-lakaw man lang ka. No, unsa ba himuon nimo dinha nga din makalihok-lihok? Paning kamote mahimo nimo na kada adlaw. No, tungod kay dako kay tabang ang pag-ehersisyo para gayud mo kusog ang pagdagan sa dugo gayud ang mga katropa. No, aduna man goy vasodilation nga mahitabo during exercise or physical activity. Vasodilation mao nimo pa-expand, mupadako sa ato aga yung blood vessels. Kung atong balikon, usas pinakahinungdan nga nung adunay high blood, tungod kay ang ato ang blood vessels, ang atong mga ugat nga din, diha gaagi ang dugo, na himong piyungkot, na himong ipit, no? Sa pabaylaing terms sa narrow and stiffens, no? Na himong guot na kayo, ug di na kayo makaagi ang dugo, mao nang nitaas ang pressure sa dugo, mga katropa. Apan, during physical activity, ehersisyo mga katropa, aduna di ay vasodilation ang mahitabo. Kining vasodilation, mauni ang mupa-expand, mupaluag gayod sa agianan sa atong dugo, mga katropa. Maunang dako kayong tabang, no? Kining pag-ehersisyo sa gitawag gayod na ito nga, adunay may high blood, no, mga katropa. Ikatulo, herbal remedies. Uy, nindot ka ayon ni, no? Aduna day mga herbal remedies sa doka para gayud sa gitawag nato nga high blood. Yes po mga katropa, no, actually daghan kayo og mga herbal nga pwede natong gamiton para gayud sa gitawag nato nga high blood, no? Apan karon maghatag ra man tag usa, no, sa pinakailado nga din sa bisang dugay ng panahon, no, sinaunang panahon mga katropa, kini gayod ga herbal ginagamit na gayod, no, sa mga karaang tao mga katropa. Kining gitawag nato nga ahos. Ay nako po ha, ang ahos mga katropa gitud-an na sa atong mga eksperto, dako day kay siyang tabang para gayod muubos ang pressure, no, sa tao gayod nga din adunay high blood ang mga katropa. Ngano man dok, unsa man day naa sa ahos? Nga ang ahos pangpalami ra man nas niluto. No, panglamas ra man na ubanan day Bombay. Aduna di ay gitawag natog health benefits ang ahos. Yes po mga katropa, no, gani adunay usa ka researchers, no, usa ka health experts mga katropa, gitawag na siya garlic king. No, tibay kayo, no, power kay itong nga tawag ni health experts mga katropa. Tungod kay iyang pagtuon, naka-focus ra jud sa ahos. Iyang gitun-an pag-ayo kung unsa jud mga health benefits ni ini, mga compound ni ini, ug iyang naisahiran nga daghan di ay kaayog matabangan ang ahos. So, mao nang gibansagan siya og garlic king. No, asa ka na hari sa ahos. No, pero iyang nasayran mga katropa, iyang mga research, iyang pong gi-share hangtod sa atong kapanahunan,
Og mauna ilado na kayo ang ahos mga katropa nga din dako day kay tabang kini dili lamang sa high blood kundi halos tanan gayod din nga balatian mga katropa. Okay nga naman, ang ahos aduna day siya gitawag gayod nato nga klase-klase nga mga sulfur compound og inana nga diin nahimo gayo nga powerful. No, kini gayong gitawag nato nga ahos mga katropa. Unsay naa sa ahos day doc? Ang ahos mga katropa hatagan tamog usa sa ang sulfur compound nga naa niini, kining gitawag nato nga allicin. Allicin mga katropa usa ni sa number one powerful compound nga naa gayod sa garlic or ahos. No, unsay purpose sa allicin? Nindot kaayo mga katropa especially if you have high blood. Gani ang ahos gibansagan ni siya og a balanced herb. No, taga balancing nga herbal. Ababa kung adun na kay high sugar. No, iyahang ginabalanse, ginabalik niya sa normal. Adun na kay high blood. Iyahang ginabalanse, ginapaubos gayod niya ang imuhang gitawag nato nga blood pressure. O, dili lamang kana ang ahos, adun na pa'y gitawag nato nga polysulfides. No, usa ka another sulfur compound nga naagayod sa gitawag nato nga ahos nga sa dihang kining polysulfides musulod sa atong lawas, makonvert ni into hydrogen sulfides. And these hydrogen sulfides, money amutabang para gayod mo expand and mo dilate ang atua gayong blood vessels para gayod ma-regulate and ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. Diba? Isipo ni muna, pinaagir di ay sa ahos mga katropa. Pwede di ay no, ma-normalize ang blood pressure sa usa ka tao. O, duwagan pa dyan nato, napay 1,2-vinylditin. Another form of sulfur compound nga makuha gayod sa gitawag natog ahos. Unsa man ang 1,2-vinylditin, dako kay siyang tabang mahitungod gayod sa mga any kinds of inflammation. No, tungod kay kini usa ka anti-inflammatory nga diin mutabang para gayod mukuyos ang mga naghubag, mga bukol-bukol sa lawas mga katropa. And take note ha, pag misgot ganito tag high blood, it is one of the example of inflammation. No, kung makita pala nato ang sulod, sulod sa lawas, sa mga taong adunay high blood, makita ni muna ang ilahang mga ugat sulod. Nako, grabe ng pangpanghubag tawon, no? Mga ugat sulod ng hubag na tungod sa grabe kabarado sa agianan sa dugo mga katropa. O inana kanindot ang paggamit sa ahos tungod kay aduna siya 1,2-vinylditin, usa ka powerful anti-inflammatory properties para gayod tanggalon ang mga nanghubag, mga bukol-bukol gayod even sa sulod sa lawas mga katropa. O mauna kung ikaw aduna gayod gitawag natog arthritis, adunay gout, adunay mayuma, adunay mga pikos sa atong mga kababaihan o mga prostate enlargement no, sa atong mga kalalakihan, dako kayog tabang kining gitawag nato nga ahos. Kay iyahan ng pakuyuson, no? Kada gayong mga nanghubag or mga bukol gayod sa ato ang kalawasan. Ang problema lang sa garlic or sa ahos, ilabi na gamiton ni muna siya raw, but pasabot hilaw. O, lisod po, magamit ka ang dito po ni mo giluto sa imuhang humba, dito po ni mo giluto sa imuhang adobo. Dok, gamit mo kog ahos to, ah, daghan kayo, nasa ko ang adobo, nasa ko ang humba. Ah, nawala man dito ang health benefits, no? Mga katulapan mo, nang gin-advise, raw or hilaw. Ah, pero ang problema lang po, kung ato nang gamito na nga hilaw, matingala na lang ka nga, human ni mo kaon ani atong ahos, di naman mo tapad ang imong asawa. Ah, paglisod na pakikistorya ang imuhang amigo o amiga. Kaya nga naman, manimaho naman kagbaba. Manimaho man po ang imong lawas. Tungod kay inana ka, grabe ka, powerful, kining gitawag na tog ahos. And that is sulfur compound. No? Kanang baho sa ahos, muna ang iyahang defense mechanism. Makita ninyo ang ahos, di gitaw na uluron. Tungod na sa iyahang allicin compound, kana sa ahos mga katropa. Mauna pag ang tao mo inom or mukaon og ahos nga hilaw, manimaho po gid ang iyahang lawas. Bahalag dili mo dikit kung kaya man lang nga. Sa imuhang konsensya nga di mo dikit ang imuhang asawa, di mo dikit ang imuhang amigo o amiga, wala, pagkaog hilaw din ha, no?
Oh, importante di mo dikit ang balatian mga katropa. Oh, inana ka gitawag nga isog, no? Kining gitawag nato nga ahos mga katropa. Pero na ay good news. Okay, lisod po halimbawa labi na og kung gatrabaho ka og office, no? Or asa man ka gatrabaho nga professional jud kinahanglan, no? Labi na air condition ang kwarto unya kay gikang kanikaon og ahos. Manimaho gyud mga katropa, no? Mao nang adunay good news, ha? Adunay good news mga katropa, manimaho man dayta aning hilaw nga ahos. Unsao nato paggamit ani Doc? Para makuha nato ang full potential. Ilabi na kung ikaw adunay gayoy gitawag nato nga high blood. Good news mga katropa, tungod kay ang ahos, usa gayud kini ka compound or usa kini ka sangkap, no? Sa atoa gayong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang ahos usa na sa atoa gayong sangkap sa atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule, kauban gayud sa mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina. Mao na grabe ka powerful. Grabe gayud ka effective kini atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Since 2011, daghan na gayud ang natabangan nga adunay high blood. Inana ka powerful, no? Inana ka nindot kini atoa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao na daghan ang nag-maintainer nini atoa Santon Plus Gold. No, tungod kay nasayod sila, dako jud kay tabang mahitungod gayud sa blood circulation. Mao na para sa may mga high blood. Kung hadlok mo mo gamit og hilaw nga ahos kay basig manimahaw ang inyong lawas, ilabi na kung aduna pud kay gastrointestinal problem, medyo elevated ang imong acid, kadalasan pag mukaon gayud og raw garlic, medyo mo hapdos ang ilang dughan, no? Mo hapdos ang ilang kuto-kuto. Manginit ang ilang dughan, that is normal because kay grabe ka powerful, no? Ang sulfur compound nga naa sa ahos. Maunang ang atong gihimo, purely extract atong gikuha sa garlic, no? And then atong gibutang gayud sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pag muinom ka, way bahos lawas, pero ang pagka-powerful sa ahos, naa gihapon sa ato ang kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maunang sa may mga high blood, suwayin, no? Paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, one of the best food supplement para gayod matuldukan kining gitawag na itong hypertension. Duwagan pa dyan na ito, juicing therapy. Naatay combination of juices mga katropa for hypertension. Nganong gikinahanglan ang juicing therapy para sa may mga high blood? Tungod kay atong balikon, hypertension or high blood is not really a disease, but it is a condition caused by circulatory issue. Tungod kay ang high blood, usa ka kondisyon nga pagka problema sa agianan sa ato ang dugo, mao nang mas gikinahanglan ang juicing therapy. Unsa man ning juicing therapy? Usa kini ka combination sa mga gulay, mga prutas nga atong ihalo-halo og himuon nato ni siyang juice through blender or juicer ba. Nya ang iyang pure juice mo imno nato directly maabsorb og magamit gayud sa atoang lawas, especially paingon sa atoang dugo. Mao nang mahinluan og dako kay tabang hilabi nagbarado ang imuhang dugo mga katropa. Mao nang for how many years, no? Sa atoang Yes to Health Clinic, sa atoang panirbisyo mga katropa, di ginato ni malimtan kini ato ang juicing therapy. Unsay the best nga combination kung ikaw adunay high blood, unsay nindot nga kombinasyon sa mga juices? Number one, kining gitawag nato na pipino juice, no? Isa ko sa lang ka pipino mga katropa. And then duwagi day usa ka sayote. Ayan, and then usa ka ampalaya. Bisag ka ng tulura, no? I-combine din muna mga katropa, kung doon na kay blender mas maayo ang pipino hugasi. Unya panitin na lang mas maayo kay di na ra ba kayo safe, no, kining ato ang mga gulay ron. Labi lang paggunit pala ni mus pipino, medyo pag tanaw nimo sa imong kamot gaputi-puti man. Nya usahay gadanlog-danlog. Pamaagi na lang po da para ma-preserve. Pero mas maayo para mas matanggal ang chemical nga naa sa mga gulay nga atong gipalit. Tanggalan na lang panit. Unya panigurado pa jud ihumol na tog asin. Para mas matanggal jud ang chemical mga katropa, ha. Balikta ang pipino, panitan, hugasan, then slice, ibutang sa blender. Ay nagbutang gig tubig kay kaya nang i-blend kay humok man. Pag na-blend na ang pipino, isunod na pud ang sayote, panitan, hugasan, then slice and blend. And then ang ampalaya, ayaw na paniti, hugasin na lang, kuwaagayod ang liso,
i-blend kauban sa pipino ug sayote. Kanang tulo i-blend together. Unya pag na-blend na kuwag hinlo nga tela ibutang dito pug-a. Ang pure nga duga mga katropa maoy imna usa ka baso alas 9 buntag, usa ka baso alas 3 gayod sa hapon. Himuan na sulod sa 15 kaadlaw uban ni pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung ikaw adunay high blood, adtog clinic na. Balitae ko kung kamusta ang imo ang high blood. Nawala ba? Or naunsa ba? Balitae ta mga katropa na. Tungod kay kini nga mga kombinasyon, one of the best therapy para gayud sa may mga adunay gipantawag na to nga high blood, ha? And then of course, kung gusto gid mo pinaspasay nga medikasyon, gusto mo og mga kombinasyon nga mga food supplement and herbal medicine, available usab aduna tay mga program ni ana nga ana sa Yes to Health Clinic. Within 15 days to 1 month pinakadugay natay mga pamaagi para gayud sa gitawag natog hypertension, especially kung dugay na kayo ang inyong high blood. Nga gusto mong matabangan o makaangkon og kayuhan, atui ang Yes to Health Clinic. Aduna tay mga pamaagi gayod para ni anak mga katropa. Oras na to, alauna, 23 na. Bago ta mo human gayod nining atong programa nga The Secret of Health. Ato sa katagan og pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe, no? From 816. Dok, unsay maayo sa gahubag nga tiil? Uy, ito ano, wadag palibak ang hubag at ito ang gitakil ganina sa may mga inflammation. One of the best ahos, no? Siyempre, tungod kaya doon na siya'y 1-2-vidil-ditin. Usa ka powerful anti-inflammatory properties na anaagayod sa ahos, mga katropa. And then, kung dili kaya ang hilaw nga ahos, edi ato ka Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, naasya'y ahos, napadyo'y mangustin, napadyo'y malunggay, napadyo'y spirulina. Grabe ka nindot na para gayod sa may mga nang hubag asa man nga partis lawas. Silabi na kung sa tiil, no? Unya, mas maayo pag amping ha, ilabi na sa ato ang texter. Kay kung ang hubag gani naas tiil banda mga katropa, ilabi na kung naas gayod sa wala. Basic indication na sa imuang heart condition. Mas maayo magpa-check up gihapon, ha? Kung adunay pang hubag din ha sa imuang tiil, hilabi na sa wala, usbon ko, magpa-check up dayon, no? Para gayod sa atong texter. Para panigurado unsay mabalaan na to kung unsay pinakahinungdan nganong nang hubag na ang imuhang tiil. Hilabi na wala. Unya, hilabi na kung inubanan o paglisod o ginhawa. Ay naku po, basig dili na na simple nga hubag. Basig reaksyon na nga din aduna na kay problemas kasing-kasing. Ikaduha, basig aduna kay problemas kidney. Ikatulo, basig aduna kay problema gayud sa gitawag na to sugar imbalance. So mas maayo gihapon magpa-check up dyan ta, ha? Unsay angay himuon. Hilabi na kung layo, layo ang imuhang lugar sa mga patambalan, pangita o luya. Mas maayong katong luyang dilaw or turmeric sa English or dulaw sa Bisaya. Banggura, banguro ni muna. Unya, pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, ibutang dito, unya, puga. Ang pure nga duga sa luyang dilaw, ibutang sa butanganan, unya, haluig usa kapudyot nga paminta powder. Ihalo pag ayo, unya, imna kada alauna imidya sa hapon. Pwede nimo it twice a day. Para panigurado, dali mo kuyos ang hubag. Alas 9 buntag o alas 3 gayod sa hapon. Unya, inumida yon og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kung doon ay mga pharmacy diha dool sa inyong lugar, so ay pangita ang Santon Plus Gold, ha? Unya, kung doon ay panahon, bisita sa atong Yes to Health Clinic para atong hatagan o pagtagad ka na imuhang problema. Last nga atong hatagan o pagtagad from 682. Ayong hapon dok, ang mangga dok, pwede ra ba na sa diabetes? Mangga, unsa man ning klase nga mangga, hilaw or hinog, no? Pero siguro hinog ang iyang pasabot. Ang diabetes mga katropa, no, wala na to na gina-encourage, especially pag taas jud siya ang level of sugar. Wala na to gina-encourage bisan pa man prutas na natural sugar, pero kung naa-jud sa gitawag na to kataasan ang sugar level, even na mango, kauban sa watermelon, unsa pa ba nga mga tamis kayo nga mga prutas, orange, gina-discourage na to na ang paggamit o ang pagkaon gayod ni ini, no? Habang or samtang wala pa na neutralize, na normalize ang sugar level,
bisan ang pagkaon sa mga simple nga mga tamis nga mga prutas, dili gyud siya advisable, no? Kay mudungag ban siya pagtaas sa asukal sa lawas. Unang-una, ato sa tuldukan, ibalik nato sa normal ang blood sugar. And then, mas maayo, piliyo na dahil nato ang natural sugar nga naagayod sa prutas, no? So para sa texter, okay ba ang mangga para gayod sa diabetes? Para kanako, di sa maayo ang mangga nga hinog para gayod sa may mga diabetes. Ang safe kaunod nga mga prutas para gayod sa may diabetes, kining gitawag nato avocado. Grabe ka nindot ka na, no? Kining gitawag nato avocado, mga katropa. Bisan pag may diabetes ka, why problema, no? And then syempre, para sa atong texter, atong usab inbitahon, visit our Yes to Health clinic para gayod atuan ng matagan pagtagad ang imuhang diabetes. Asa mangkakaroon nga lugar, kung dol ka sa Tagom, Davao or Mati,

0: Oras para tropa 6FM Dava Region, alas 4:33 na bay sa kabuntagon. Exciting Filipinas.
1: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Filipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw
2: sa trabaho
4: ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas.
5: Good morning. Good morning.
6: Good morning!
5: Good morning.
4: Exciting Filipinas!

0: esta pandemia nga katropa. Grabe dali sa adlaw, no? Ala, kumusta ba? May buntag na sa mga natuntanan mga kingsunan. Ibot na mga sadang, mga sadang! Abone kay muhulo! Ang inibig!
1: Pinoy!
0: Dito, bagon na mga katropa. Gawi ka kay buntag na. Alas 4.37 na sa kabuntagon mga katropa. 437 Mao na inyong minti na mga katropa. Sulod sa pulo katuig mga katropa. Ang 437 siyara mga katropa. Di mo mahutdag buhok.
1: Pinoy!
0: Ito, laing adlaw na sabi ka ng mga tropa ka-Biernes pizza. Dose na yun. Independence Day! Ala, Independence Day man ayroon mga katropa, no? Wala'y giingon tapag-ingog Independence Day mga kaigsonan. Ay nako! Holiday! Holiday! Sakuan pa mga tropa, holiday na po! Holiday, watrabaho! Ay trabaho mga tropa na nerbahos gobyerno apa nagtrabaho mga katropa sa pribado sama namo ang holiday namo sabado lang may trabaho kay mao may timpahuway pud namo mga katropa. Kitao sayo bitamo din mga kaigsoonan, sayo lang na mga katropa ang ato karong kabuntagon mga kaigsoonan aron mahimo kitang madasigon. Kalimte na mga problema mga katropa nga makapadepress na to. Kay mga depress ka mga katropa di ka kabalanse sa imong trabahoon. Di ka kabalanse sa imong hauna, mabuang ka ana. Bago na 99.1 Mati City nagpaminaw. Good morning ka natong tanan rin dapita mga katropa. Morning mga sanog, mga sanog!
2: Good morning!
0: Morning mga lumon!
2: Good morning!
3: Pilipinas magmata na ta.
0: Ako'y higala din yung mga tropang amot ka. Higala pa ba kami hantog karon? Amigo pa ba kami karon? Kasi si Brother Lito Laber. Lito Labra. Pinapitas mati mga katropa. Kumusta mga ka Brother Lito Labra? Ito, kumusta mo karang abuntaga mga kaigsunan? Taga Mati City, Davao del... Davao Oriental na, Dili del Norte. Ito, kumusta ba mo karon? Labi na din yung mga tropa sa Tarragona. Kumusta rin kung iksoon rin taon mga katropa? Andrew, sa may Tarragona mga katropa nga natumbahan ng taon o kahoy, mangga, nakong mangga, puno as mangga ilang balay. Wapain taon makatukod mga katropa nga kapuy ang balik. Mayigyo pagkalos no siyang balay nga gawa rin po ito mga katropa sa light material pero dos indanas ba? Mga kahoy rin mga kuan mga katropa. Taon-taon na itong balaya niya po na yun. May gani kay wapas sila mga tulog mga tropa atong pizza uno yun. May yung pagkakuan mga tropa, may yung pagkalus no siyang balayo. May balo po may, ulahin na kay may nahibalo. Pizza 5 may nun na mahibalo. Agay mga pagsulay sa his kinabuhi. Laman din ami din higang digoy nga birgara.
3: Sa among transmisyon. Paminaw sa tingog, niya puno paglaong.
0: Salamat po mga tropa kaya doon ay nagagagmay hinabang sa local government unit sa kuan. May basis ko ni Balon gikas sa pagumangkon. Gihatagan na akong igso sa mga tropa, gihatagan na sila sin o kining plywood. So ang dako nga punuan sa mangga nga tumba, maura po ilang ipagabas mga katropa karon. Tinakuas mangga po, karaan na kito mangga po nila eh.
3: Matasikon ka.
0: Atol pa rin ang gabi, ino, nga happy to sa mga tulog. May yung pagkalusno, mga katropa, sa dos indanas. Pero okay lang, mga tropa, at least, mga tropa, why na angol. Why na disgrasya. Nakadagan man sila, mga tropa, pag lagubo, magkaigsoon, dagan sa kusina kung igsoon. Kaya pong partner, mga tropa, dream sila sa sala ko, no? Yeah. Dinaganay po rin pa ingon, mga tropa, sa gawas. Safety na, safety sila. Walagay na, ang taon-taon ng Pinoyanan mga tropa, ang din sila nakaputapong pamilya. Gawa na. Los no, goodbye. Hoy, welcome mga tropa sa 108 na mga kaigsoonan. 108 na mga tropa ng mga tawag na itong subscribers sa YouTube na to sa XFM Tagum City. Kagahapon, 99 ba ito kagahapon? 98. Murag 99, ha? Salamat to kay Nunay Nadugang. Akong iyong kagapon, ha? Bisag 105 lang ugma, makita na ako, okay na ka, lipay na ako. Ni 108 na mga katropa. No. Salamat din tanan, mag-ampo sa tabay.

0: Alright, balik terima kasih terlepas satu pengguna gopan, bangga kasih terlepas kewak mantap mengundang bangga keiksonan. Betau. Alah, kemusta balik mangga keiksonan satu mangga sokin tik pamina naga kapai ngapi na babo naga higup-higup na babo kapi din he mangga katropa. Ay kalimti ang kapi mangga tropa nga atong andan para makan padasi kanato mangga katropa nga atong Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mangga katropa. Mao kini ang kapi nga dili lang humot, dili lang lami. Makapadasig pa kini kanimo, makapahayag pa kini sa imong kabuntagon, gikan sa tibok adlaw ni mong pagpinarbaho, gumikan ining kape mga katropa, mao kini ang makahatag sa kanimo kaayuhan. Wilma Joaquin, good morning, uban sa tibok membro sa pamilya. Asa man kayong dapita karon ma'am, good morning naman ma'am, uban sa tibok membro sa pamilya, hinaot ko nga madasigon sa kakaroon ng kabuntagon. Para niining atong pagpanag-uban karoga panahuna, nato sab kay Benedicto Pantonial. Good morning, Benedicto Pantonial, Pantonial family. Good morning, kanyang tanan, Ruel Rimotin. Mato pa niya, Bonghyo Moro. Bonghyo Mo. Bonghyo Rono. Good morning, idol. Watching from Italy. Rani siya mga tropa. Italy, rani, Italy. Yan sa Italy. Good morning, kanyang tanang taga Italy. Huwag na rin usap mga katropa sa uban pa nato mga nagatanaw karun. At unahon nato mga viewers mga tropa nga naguna. Kaya ang uban nagtikungkung pa. Labi nag-adunay, nagtikangkang. Naapo sila din ha. Yan. Sila Dondon Gida mga katropa. Sila Leo Sumatra. Dari karun sa Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Musta ba mundre? Gising na ba si Dondon? Idadidara na gani. Jaging-jaging na yan doon. Delikado na magsigitag kuhan, magsigitag gakos-gakos din na. Wala na eh. Ayang buntag ni mo niya, former kagawa Dondon Gida. O gingkuman si Leo Sumatra. Ay, ni Leo mga tropa kay sa una, bataan pa niya, mga aktibo kayo ni sa barangay. Kay Iski man eh. Nga ko ani kanang hilig ani mga tropa patapok sa mga kabataan-unan kani ato kay basketball gina magining hilig ni Leo sa una mano tong nahimo sang iski mayman leader sa iski mga katropa una karon iski lang gyapon si Leo karon og si Dondon ay si Dondon no maogi maogi naong siyang papa mga tropa anhing papa niya mga gida mga katropa dinhi sa Mamakaw maorgi dagway mga tropa pagtanaw kun Dondon oh na ko ani gyud murag na purma ni dagway siyang amahan kani adto mga tropa Mesgot lang siya papa kay kaliwan ng punta. Naga una po magitong tatay mga tropa na wagtang ni kalibutan na. Kita may buntag tanan o kang Leo Sumatra mga tropa yung buntag niya Leo. O niya kang Lando Algabri atbang na sila si Leo Sumatra po mga tropa balay. Nag-atbang rin sila. Alam mo yung buntag o kang kapitan Sammy Canonio. Kap, good morning Kap. Ipahibalo alam ko rin Kap kung mag-groundbreaking mo din na sa inyong barangay. Kanusa masugdan. Ay akong gitanaw dito mga tropa ang sa may barangay compound mga kaigsunan kanang barangay compound niya sa una ang likod niya na mga tropa kuan na siya tubiga na lamakan ba nang basta magulan pero karon mga tropa gitambakan na ubay-ubay na natambak mga tropa mao ding wa masugdi dayon gumikan kay dako kay bakpilanan so gitambakan og mga yuta mga katropa hangtod mga kaigsunan gi graba na pud mga bato na pud gitambak hantol kani mga tropa pag ma-play na ni siya mapiso na siya ma-plasta na nga dili na mauyog-uyog pa mga tropa masugdan na mga tropa og kuan kay murag adunay budgeting na mga tropa kay giduaw na to dito sa mga staff usab mga tropa ni Carlo Di Oyo Carlo Oy mga tropa atong congressman sa 1st district ni Oyo gibisita na to dito mga tropa unya gitanaw na mga katropa ang mga naisgutan ng area din na unya na po yung nasyonal nga naga sorbi na po daw dito mga tropa para sa tawag na tog road concreting gikan sa boundary sa Santo Tomas o gikan sa Tibal o gidaw Santo Tomas paingon diri sa Mamakaw pero da unang project ni mga tropa bro 1.5 kilometer pa lang gikan diha mga tropa kuan muraga diha pa nakutob sa Feeder Road 8 gikan sa Feeder Road 7 kay naman sa Feeder Road 7 na ang kanang crossing sa Bulahan bitaw Feeder Road 7 ma diha naman din ha ang kutob ng simento gikan sa sentro sa Tibalog. So, kuang bata mga tropa, ari pata sa tunga-tunga mga tropa sa Feeder Road 9, 1.5 man. So, murag siya napita mga katropa. taas-taas pa. Di pa makaabot tayo rin mga katropa sa boundary region mga kaigsunan sa kwan. Di pa makaabot sa boundary. Kaya boundary sa Mamakaw o kwan. Di naman sa Pili Road 10. Mamakaw o Tibalog. Pili Road 10 man yung mga katropang boundary. Yun. Ala, may buntag niyong tanan rin mga katropa. Naot ko nga okay lang mo. Kumusta ba si Edwin o Cecilia Ricto? Galagubo na ba nang kuan ni Edwin diha? Kanang ihang radio din ha mga katropang kuan. Galagubo na din ha sa area ni Nung Boy ng Pirulino. Nung Boy, taon-taon naman tayo magkita Nung Boy Pirulino. Noon niya, nakita mi ni kuan na ito nakalabay ang adlaw. Nakita na ko, nakalaag ko, nakaagi ko rin sa ilahan ni Batusalim. Nakita mi ni Nung Dodong. Nung Dodong, magyapog dagway eh, hantong garon. Sa una mga katropa, Dodong na adaan mga katropa. Maabot na yung pidirotin sa una, eskwila pa may high school. Abot yung pidirotin sa una, kuyog nila ni Nung Boy. Kalit nag-abot dito kasi magdadatong iyang motor nga DT magkatropang karaan. Mabot na siya dito. Pag-aadto na ako magkatropo, eh, Nung Dodong man yun eh. Ilak ilang tatay sa unak, mainom po nagtuba. Ito sanggutan ni tatay. Ito, may buntan yung tanan niya, kumusta man mo. Alright, sa tanan-tanan karo magkatropa nila ni Jose Leto kay Adil Argunza. Sila si Kisi. Morning, Kisi. Huwag natusap nila ni Injat. Injat, good morning, Injat. Hindi siya, ay lagi ko anak, papaboom, kay Gian lagi ko. Lagi, Gian lagi ka, Gian. Huwag natusap nila ni, pa, nila ni Toto. Morning, Yato, huwag kang Dodong. Ang Inday, nga ni Akras Dabao. Huwag na rin sa mga tropa nila ni Sandra. Lang Kaloy. Lang good morning diri kaninyong hurot mga tropa kang Arnold kang Milin. O gato sab kang Nung Boy Minsati. Nakita na pumibalik ni Nung Boy Minsati. Huwag ka matigulang Nung Boy. Huwag ka maidaran. Alaga lang yapon sa simbahan karon. Nung Boy Minsati din is Gisok. Taga Gisok, maayo gabuntag rin tanong mga Argente family di ay. Kumusta na mga Argente family diri napita? Nataod ang kakaan sa mga Argente. Kinamay Argente nga kung ano. Argente diri mga tropa nga principal. Pero principal ni sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center Argente man eh. Ayan, maimbuntang yung tanan diri mga katropa ka nga Brad Ray Garbo Nadura. Good morning mga Brad. O giman ni Ma'am Jo Nadura ang atong teacher sa grade 5 diri mga katropa sa Santo Tomas Central Elementary School. Maimbuntang din yung tanan. Nakabisita yung tao may dito ato nakalabay nga adlaw mga katropa. Nakabisita ko diri sa room ni Sir Edward. Ano ni Edward? Sir Ray Garbo Nadura. Salamat niya Brad. Wa siya may kabagsaba Brad. Mari ka Brad. Wala ko magsaba kay kabalo mo kung andam ka kanuna na kay bisita na busy lang siya magtrupag andam sa preparasyon siya mga kwan kay parent orientation yan ang alauna yan may buntag niya diha. Alright mga katropa, balik tayo sa itong magpanagupan mga isunan ng atong programag inyong tulumanawan mga katropa. Exciting Pilipinas! Mga hiskutan ng mga balita mga katropa, inyong madugo karon rin sa atong pagpanagupan. Hatong ka na ito mga katropa, gato sa mga produkto mga tabang sa atong pagpanguma, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Basta maka-Crop Gold ka, sigurado ko mga katropa, imong kinabukasan mag-Gold Gold. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kinis ng kanyang mga butika, ng kanyang mga agri-store mga katropa, din sa inyong mga dapit mga katropa, basta ka-Crop Gold. Kana ang tama ang imong gamiton pang ispray sa inyo na kanyang mga klase, mga tanong, mga kaigsuunan. Oras alas 4:54 na bay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit
6: sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Pilipinas! Alright, balik na rin mga katrupa sa ato pagpagkupan. Magkakaiso na samtang 1 minuto na milabay ko rasgato sa alas 5 mga katrupa. Alas 5:01 na magkagingsonan hatol kanato mga tropa ganto sa mga produkto makatabang kanato mga tropa malikayan ang diabetes pinagi sa magtumar sa Sunson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sunson Plus Gold mapalit kini sa kanhi mga butika ug farmasya nationwide na mga katropa. Ayo pagkalimot magkagingson na mga mag-umaha ang atong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa dako kini ikatabang para magkagingsonan nga mahimo kitang madasigon, mahimo kitang successful sa pagmanguma. Ang atong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. O sa inyo mga tropa nga pagbiyahe-biyahe na kinahanglan kamo mga sakyanan nga pagarintahan, ayaw kalimti ang DM sa Renta Car din mga tropa sa Pioneer Street, Tagum City, Davao del Norte. Amugaway mga tropa ilang mga sakyanan nga inyo pagarkilahan, mga kagigsonan, makaabot gyud mo, makahumbis gyud mo, gumikan kay grabe mga tropa ka kondisyon ang ilang mga sakyanan. Tested and proven mga tropa ngadto sa mga long distance mga tropa mga biyahe ninyo mga kaigsonan. Diri lang sa DM sa Renta Car sa Tagum City, particular sa Pioneer mga katropa, Pioneer Street, Tagum City mga katropa. Oy, katupong gusto magpatahi din na sa nagkadaiya mga uniform. Unsa mga katropa, mga company uniform, school uniform. Unsa pa yung mga gusto ni mga katropa ipatahi? Ari na mga katropa sa Sunrise Garments mga katropa. Dinhi ka na sa Tagum City mga kaigsunan. Maok ka na pinaka-importante mga katropa, maka Sunrise Garments ta. Ayos ka, ayo bay. Kini among mga suot karon no? Sila mga tropa ang gako. Ano nga? Sila ang may sala aning among mga suot karon. Kanang kanggabs nga gisuot karon. O dili sila may sala ana bay. Murag hinom daw kanang masuot nimo gabs. Murag dito sa gawas nasod ang gabs. Sabi tao. Lumana mga katropa. Sunrise Garments mga katropa. O ang cooperative. Cooperative na sila mga tropa no? Kanang mga trabahante kaniadto sa mga garments unya nagpabayad sa ilang pantrabuhuan, nagputa po silang ilang kaugalingong negosyo. O karon nidako na mga tropa ang Sunrise. Naastago mga tropa, daghan na sila mga kliyente, mga ubang government agency mga tropa, din na magpatahi sa ilang mga uniform, mga school uniform, mga basketball uniform, kay nindot ay sila mga tropa mutirada. Unya, burda yun mga tropa, tirada, burda po. Depende sa imuha mga tropa kung sa imuha request. Kung yung kay paburda. Nindot kay mga katropa, gumikan kay duda sila mga eksperto din himang katropa ng mga trabahante, mga igsoon na akaroon din sa Sunrise Garments mga katropa. Alright, palihan mga katropa sa atong pagpanaguban, sa atong una mga katropa magbulyadas balita, gumikan kay karong adlaw mga katropa, mauman ang gitawag nato mga katropa o kuan. Holiday mga katropa, holiday, independence day maroon o kay sa pizza 12 man karon mga katropa. Giripot sa Davao de Oro, sayo pag-ayo mga katropa. Nagsugod na ang pag-abot mga katropa sa mga partisipante sa Sikad Kalayaan 2026 sa ginintuang paraiso sa probinsya sa Davao de Oro alang kini sa asimbliya o pagpanganda mga katropa sa dili pa formal nga sugdan ang ilahang programa karong buntaga. Sumala mga katropa sa Sports Development Office sa probinsya, gipahimangnuan mga katropa ang tanang siklista nga magdala kini og igo mga katropa nga tubig aron labang malikayan ang dehydration o gasigurohon mga kaigsoonan nga kumpleto usab ang ilahang safety gears sama na lamang sa helmet o uban pa mga katropa mga protective equipment aron labang masiguro ang luwas nga pag-apil sa maong kalihukan. Ang Sikad Kalayaan 2026 kabahin kini sa selebrasyon sa Independence Day o magtinguha kini o nagtinguha kini sa pagpalambo sa kahimsog, disiplina sa dalan o panaghiusa sa komunidad, pinag-usap sa pagbisiklita. Gilauman nga daghang mga cycling enthusiasts, gikan mga tropa sa nagkadaiyang lungsod o barangay sa probinsya sa Davao de Oro ang muapil sa naisgutan o sa magkalihukan isip pagsaulog sa kagawasan o pagdasi sa aktibong estilo mga katropa sa kinabuhi mga kaigsuunan. So karong kabuntagon mga katropa, daghan kayo nagad. Dasok na karon dito dapita, nagparehistro. Nagay registration mga katropa, nagay na sa bayad. So ambot o pila kay bayad ni mga katropa, kay kini usa sa parking kanin mga katropa sa sports. Unya ang sagad mga katropa, kung adunay mangingunaning activity, aduna po mga katropa ay purpose. Kung unsa may purpose ni mga tropa, sila ang nasayod ni mga tropa, unsay proceeds ni ini mga igsuon. So kini ang nindot mga tropa nga ato mga tropa ang makita ring dapita mga katropa. Oras mga tropa, alas 5:06 na ba ring yapon sa atong pagpanag-uban. Samtang atong dalikyata mga tropa ang report ni katropang Lar Sanyol, gumikan kay nag-standby na si katropang Lar, humani ang tungab-tungab sa Santon Gold Coffee Mix. Nga nakaroon siya sa linya kay eskulahan mga tropa sa Tagum City. Diin nakasulod ang nag-amok. Nag-hormentado mga tropang lalaki. Gikatakda nga magpahigayon kini og debriefing ngadto sa mga estudyante. Katropas balita, katropang Lar Sanyol.
0: Live report. Gikatakdang ipadalom sa debriefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo og mga stakeholder, kansang labing napituan human sa paghormentado sa usa ka lalaki, bitbit ang sundang og nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City niadtong Hunyo 10 hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Ma'am Leonela C. Anunyevo, School Principal 4 sa nasangpit nga eskwelahan, human sa insidente gilayon sila naghimo og incident report dugan sa pagigalayon sa botan sa mayor, ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit na katuyuan, aron mahimas-masan matod pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa bang panghitabo.
4: So ang amo ways forward, Ana, is mag-conduct yun mi og debriefing sa atong mga kabataan. Okay. Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit. Mm-hmm. And then our school division superintendent, nag-call up sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during the time, no?
0: Matod ni Anunyevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atol sa maong panghitabo, kung dili lagip na ang sobrang kahadlok. Sanglit ni atong orasa, pasado alas 3 ang takla sa hapon. Aduna pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak. Kundi tungod sa kahadlok sa mga magtutudlo, ilang gi-safety ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina.
4: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers, kay labi na itong nagklase pa giyod, kay focus pa sa ilahang klase.
6: Okay.
4: Na dili masukod, ang ilahang kahadlok. Nasyak yun sila.
0: Giklaro usab sa prinsipal nga una pa man nakasulod sa eskwelahan ang nag-amok na lalaki. Ana-ana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata og wala natalang ang nasakitan. Human lang nabati ang warning shot sa kapulisan.
4: Okay. Eh, kato pa lang pag warning shot, pag putok pa lang, wala pa dari ang tao dito pa lang sa gawas, no? So secure na ang mga bata, gisecure na sa mga teacher.
0: Kahin lumluman nga nagikan sa Ruas Public Market ang suspitsado nga nailang si alias Pupoy, hingod ang pagidron kansa nagwarawara sa kadalanan gamit ang sundang hangtod sa niya og nakasunod sa nasangpit nga tuhan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tiil sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihangyo ang maong eskwelahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Mipasalig usab matod pa si Mayor Uy nga magprovide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskwelahan samtang nagpadayon pa ang construction sa ilahang gate.
4: And then nagreply na gyud ayon ang atong city mayor nga magprovide siya og police officer diri.
6: Adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
4: Murag diha na gyud sila ma-station na gyud siya diha.
0: Para malami ang isi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa dikayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
5: Ikisama sa katropang Lar Sanyol, diha sa iboga report ka na hipos, may kalabigitan ni anak mga tropa. Importante ka na siya mga katropa, nga di maratul. Kaya ka na, nakasunod to mga tawhana mga tropa, kaya gitrabaho pa mong gate din. Ha? Mo na nga, di ba batay sa guard mga katropa? So ni dagan ang dalag sundang diha mga kaiksunan. Hubog po tao na yung tawhana. Niya, maya mo na ni mga tropa gawi din sa palingki, kay liborir man ni mga katropa din sa palingki. Dili ba Marlo Flores? Marlo Flores, gali-ili po din niya. Oh, naawar. Katawar ba na yun? Bugoy yan ni Marlo. Basta-basta Marlo, no? Kumusta mga ni Aloy?
7: Exciting Pilipinas!
5: Ang tanggi ka ni katropang Lar Sanyol. At tuon sa brato mga katropa si katropang Marvin Ibano. Kaya doon ay babae mga katropa sa Davao City. Nadatugan kini og na-disgrasya mga katropa ka truck. Samtang galuto mga kaigson. Ang nagluto kini patay. Dire na pitas tugbo kuha po sa'yo. Atong sayron kompletong detalye mga tropa, kompletong detalye si Marvin Ibano.
7: Live report.
8: patay ang usa ka babay samtang gubasab ang gipoy ani ining balay sa Purok Santo Niño, Barangay Mandug, Davao City. Human kini nadatugan sana disgrasyang truck bandang alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw. Biktima giilang usa ka Jane Ayup Ayas, 23 anyos, ug sumala sa kapulisan. Nagluto ang biktima ni atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Nasayran sa investigasyon nga nagsubay ang Fuso truck sa Mandug Kalyawa Road padulong sa Barangay Mahayag, Bunawan District dihang aligasyong ni palya ang brake niini pag-abot sa kurbada ug bakilig gabahin sa kalsada hinungdan sa pagkadisgrasya. Sa pikas bahin giingong gidali pagdala sa bana ang iyang naangol nga asawa sa ospital apan wala na kini natabang pa ug gideklarang dead on arrival alas 10:25 sa buntag. Padayon sab nga naka-confine sa ospital ang driver sa maong truck nga giilang si Denmark, 36 anyos, nga taga Marbel, Matalam, North Cotabato, human usab kini naangol sa panghitabo. Padayon usab ang gihimong investigasyon sa kapulisan labot sa insidente ug pagsuta sa posibleng tulubagon sa driver sa maong truck. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Tugbok akong kingon, mandog mo na ito, kalimot ko na. Yon, kanang lugar ra din na mga tropa, nag-agian magyo ko din ha, samtang dito pa ko sa bukid no, kaya sa di ako muagi mga tropa, magkuan ko, dari ako muagi, harong diritso na sa kalinan, no, lapos ko sa linan, dari ko agi mga tropa na ng Kalyawa, ni Mandog, di ako agi ni anang Mahayag, ba, Bunawan District, Davao City, pa yung gatungan. Listen ka ng dalan, di ha, subidaon kayo, pero simintos, ya. Pero kargado mo sa kanan, mga tropa, labi na kanyang mga yung aning klase mo sa kanyang truck di karga, unya kulang mga tropa sa power mga kaigsunan, sure gyud ko mga tropa, maluros gyud na din ha mga kaigsunan kung ugali magkinaon sa man. Unya na yung mga balay sa ubos. Kay mga kuang gyud na din, mga farmer gyud na din ha. So naagi mga balay sa ubos, kaya doon na sila mga yuta din nagipang tikal mga tropa, naapod na ilang mga uma din ha mga kaigsunan. Unya ang karsada naas babaw. Sabi ito, makulbaan ko niya ng mga tropa ng ingon anak. Ingon anak, biyagya po ng balay sa una. Dari sa kuan, dari sa nagpuyo mga tropa sa kuan rin sa may paraiso, Barangay Kulusas sa Kibato District, Davao City. Kay ang karsada, naas babaw sa mong yuta. Unya mo ang balay, naas sa ubos mga tropa. Unya pang-pang mga kaigsunan, naas babaw ang karsada. O hinon, laging-laging pa ito sa una diha. Lapad-lapad mga karsada kay laging. Niya kato gadunay maligid nga sakyanan paingon gyud gatos mong balay paingon mga katropa mga anak mga igsudan nahitabo diin mga ingani kabukid-bukid nga bahin mana kung aduna gani mga tropa magabuhat og karsada nga naas babaw sa yuta paning kamote puno nang igyag yuta mga tropa nga makabalay mo din ha nang duol sa karsada siguro tapad aron na iwas disgrasya mga tropa ayo pud tapad kayo kay basig maon ang puno imong mabanggaan kitao oi. Samtang aduna kita mga katropa, 30 minutos sa milabay goras gato sa alas 5 sa buntag sa pikas bahin. Nasakpan usab sa mga kapulisan ang usa-usab ka 42 anyos nga babae atol kini sa gilunsad usab ug gilunsad nga hat Manhan Charlie operasyon sa Purok 17 Villarosa Barangay New Visayas sa Panabo City Davao del Norte alas 8:42 mga katropa sa buntag diatu na kalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan giila kini lamang sa pangalang apelyido nga Lienda o Linda Minyo og nagatrabaho kini isip production manager. Ang operasyon gipahigayon sa pahiniusa nga puwersa usab sa Panabo City Police Station, Davao del Norte Intelligence and Investigation Management Unit og iuman sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Nas gidakop ang nahisgutang suspitsado pinaagi sab kini sa warrant of arrest nga gipagula kini ni Executive Judge Jima Bitonio sa Regional Trial Court Branch 4 Panabo City Davao del Norte niadto ga Mayo 4, 2026 ubos kini sa criminal case number 412-2026. Ang kaso may kalabtangan kini o may kalabutan kini sa paglapas sa Section 18 o 19 nga adunay relasyon sa Section 28 open and close parenthesis AGOL o A sa Social Security Act of 1997 nga giusab pinaagi o gi-revise kini pinaagi sa Republic Act number 11199. Gitakda sa korte ang piyansa sa kantidad nga 72,000 pesos alang kinis temporaryong kagawasan sa akusado. Human sa pagdakop, gidala kini sa nisgutang babae ngadto sa kustodiya sa Panabo City Police Station aron atubangon ang hustong legal nga proseso sa iyahang kaso. Padayon pa usab ang panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga individual nga adunay naglungtad karon nga mga kaso o pending warrant of arrest sa korte nga mutuman kini sa balaod o nga mutubag kini sa mga legal nga mga obligasyon aron lamang malikayan ang susama nga pagdakop. Kining kaso mga tropa sa Social Security Act mga kaigsoonan, kalabutan kini sa mga kung ikaw mga tropa usa ka ka pinyalan sinaligan o usa ka ka agalon nya nakay mga trabahante o nya wa nimo gerimit mga katropa ang mga SSS nga imong gididak ngadto kanila. Kana mga katropa magatubag kay gyud og kaso din ha mga kaigsoonan. Mao ni resulta sa uban mga katropa nga daghan tingakang ano may nagdakpan nga mga kuan tungod sa kaso sa Social Security. Kay aktibo na kayo ang Social Security karon mga katropa, tingala mga taga SSS mga katropa nga daghan man kuan karon mga trabahante nganong gamay ra man nagremit nganong gamay ra man taga kawatunon ani. Ang mga katropang dumala. Nakasagarang pangawaton ng God. Kawaton pagin sa amo mga tropa, kaltasan pang trabahante, kawaton pagin mga tropa sa amo, unya og i-remit po mga tropa, tuapon. At ito na po paingon mga katropa sa mga kurakot ang naan nagdumala sa gobyerno. Ako na lang yung panahon na mga kaigsoonan. Samtang ano na kita mga katropa, 16 minutos na milabay, ang oras nga to sa alas 5 sa buntag. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita.
7: Exciting!
5: Nasikop usab sa kapulisan sa Panabo City Police Station ang usa ka gituhuan nga street level individual atol kini sa gilusad nga by-bust operation sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alauna mga katropa ang taknas hapon ni atong nakalabay usab nga adlaw. Ang nadakpan giila lamang sa alias James 29 anyos, residente sa barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte. Ang operasyon gipahigayon kini sa mga personahe sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Cuevas kauban usab ang Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon usab sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Sumala pa mga katropa sa report, nasikop aga suspek human kini mapalitan sa pusir buyer sa ugituhuan nga siya buk. Na-recover gikan usab ngadto kaniya ang duha ka sasit o duha ka pakete nga adunay gisulod nga gituhuan nga siya buk nga mutimbag og hapit 2 gramos nga adunay standard market price nga City Mail 300 kapesos. Gidala dayon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ang suspect alang kini sa hustog nga investigasyon ug pagpasakong kasong kalapasan sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 mga katropa nga riting kagol na karong panahon.
7: Exciting Pilipinas.
5: Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanag-uban samtang sa pikas bahin. Nagapaligon usab sa ilahang panag-uban ang Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 11 kun BGMP Pro 11 o National Food Authority Region 11 aron labang masiguro ang padayon usab nga suporta alang kini sa person deprived of liberty kun PDL. Kani sa pagpadayon usab sa kampanya sa BGMP sa pagpaligon usab sa pagkigtambayayong sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, nagapagahigayon kini courtesy visit si BGMP Yaro 11 Regional Director Jail Senior Superintendent Roelito Bobadilla sa NFA Regional Office 11 sa Barangay San Jose, Digo City niadtong nakalabay usab nga Hunyo 10 kasamtangan nga tuig. Tumong sa baong pagbisita ang pagpalig-on kini sa kasamtangang Memorandum of Agreement tali usab sa BGMP Region 11 og NFA Region 11 ilabi na sa padayon usab ang paghatag og gabugas og uban pang mga importanteng suporta alang kini sa mga PDL. Gihisgutan usab sa duha ka ahensya ang tukmang panahon sa pagbag-o sa Memorandum of Agreement aron nga mas mapalig-on pa ang ilahang kooperasyon. Mikuyog usab si Bobadilla. Mikulog ni Bobadilla nga to sa mga opisyal sa BGMP nga sila si Jail Chief Inspector Elmero Matundo, Chief sa Legal Usab Service Section si Jail Chief Inspector Joel Akbar Hamiri, ang warden sa Digo City District Jail Mel Dormitore, Jail Chief Inspector Ellen Ross Sarahina, ang warden usab sa Digo City District Jail Female Dormitory, oga Jail Senior Inspector Christian Paul hapit man maargunsa Christian Paul Amontirola, Chief Security and Control sa Davao City Jail Male Dormitory mga katropa. Mainitong kining gimidawat o gidawat sa NFA Region 11 Acting Regional Director Jordan Baliente, Baliente, o Balinte, ang delegasyon sa BGMP atul kini sa naisguta nga courtesy visit mga katropa. Atul sa panagtigom, gipasabot usab sa duha ka ahensya ang kamhinungdanon sa pagpadayon sa ilahang nga panag-uban aron labang masuportahan ang operasyon sa mga pasilidad sa bilangguan o mapalambo posab ang kaayuhan sa mga PDL mga katropa. Alas 5.21 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, dari napunta sa serbisyong todo. Gipahigano sab ni Mayor Roland S. Dihisika ang LGO Mobile Caravan na nagahatod kini og libre usab ng mga serbisyo, medical, social og pang-agrikultura. Alang kini sa mga katawhan rin mga tropa sa may barangay Tibalog. Kagahapong adlawa mga tropa, Hunyo 11, tuig 2026. Kini mga tropa nga programa usa ka dako matupang lakang sa lokal nga paggamhanan aron lamang mahatagan og libre nga serbisyo ang mga katawhan sa medical nga bahin usab. Gidala sa baong nga karavan ang medical consultation, check-up, fasting blood sugar, urinalysis, eye care services, visual inspection with acetic acid, breast examination, HIV testing, immunization, tetanus, toxoid, dental services, blood pressure screening. Nagapaghatag usab og libre ng mga tambal o ang libre usab nga tuli alang kini ngadto sa mga kabataan. Kabahin kini sa social services, ana usab ang counseling, PhilHealth registration alang sa mga mabdos o indigent individuals releasing of travel permit, application to sa solo parent ID, PWD ID o social citizen ID, financial assistant para usab ngadto sa mga distress OFWs o filing of rape case mga katropa. Ganis agricultural services usab, mihatag usab sila o anti-rabies vaccination, distribution sa deworming o vitamins alang kiningadto sa mga hayop. Ang paghatag usab og libre nga mga similya sa mga gulay o free crop insurance application. Gidugang usab nga tropa sa karaban ang libre nga mensahe. O mensahe? Libreng masahe o yung mga kaning gupit mga katropa alang ngadto sa tanan nga gusto mo avail sa inisgutang serbisyo.
7: Exciting Filipinas!
5: Alas 5.23 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Balik na rin si Carmen Davao del Norte, gitambungan o sab ni Congressman GM Lagdamillo sa Asikan District ang turnover ceremony sa bag-o karon nga multipurpose building sa Divine Mercy Islet sa lungsod mga tropa sa Carmen niya tuga Hunyo 2026. Ang maong proyekto nga gipatuman pinag-isap kini sa Department of Public Works and Highways o DPWH gitumong mga tropa aron lamang nga mahimong mapuslado nga pasilidad alang kini sa mga kalihukan na pagadagtigom o guban pang mga panginhanglan sa komunidad. Kauban sab ni Kong Lagdamillo sa kalihukan sila si Carmen Mior Leonidas Bahagi, mga miyembro sa sanguni agabayan o mga barangay kapitan o barangay kagawad gikan usab sa kalain-laing mga barangay sa lungsod. Sumala pa usab sa mga opisyal ang pag-turnover sa baog nga pasilidad kabahin sa kini sa padayon nga mga programa sa gobyerno nga nagatiguha kini sa pagpalig-on sa infrastruktura o paghatag usab og mas maayo nga serbisyo alang kini sa mga residente. Gilauban usab nga makatabang ang bag-og nga multipurpose building sa pagpalambo sa mga kalihukan sa komunidad o sa paghatag usab og mas angay nga lugar alang kini sa nagkadaiyang mga programa o serbisyo sa lokal nga kagamhanan sa barangga sa mga kabaranggayan mga katropa. Alas 5.24 na bay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Dirita sa Island Samal, mga katropa Samal Island, nakadawat usab og financial nga ayuda ang 40 ka mga indigent solo parents sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pinag-isab kini sa City Social Welfare and Development Office atol kini sa pag-release sa ikaduhaga quarter mga katropa nga subsidy nga gihimo kini sa City Hall Atrium niadto ga Hunyo 2026. Gani matag beneficiaryo mga katropa, nakadawat kini og 3,000 pesos nga naglangkob sab kini sa tulo ka mga bulan nga tabang pinansyal aron lamang makatabang kini sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan og pag-atiman usab sa ilang mga pamilya. Ang maong nga programa gihimo subay sa kini sa resolution number 2057 series of 2024 din gisagop usab sa City Government sa Island Secretary of State of Samal ang mga provision sa Republic Act number 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Tumong usab nini ang paghatag usab og dugang nga suporta ug masayon nga pag-access sa mga serbisyo sa social welfare alang kini sa mga solo parents sa naisgutang syudad mga kaigsoon. Alas 5:26 katapusang bahin sa atong balita. Malampuson usab nga gipahigayon sa local government unit sa Carmen Davao del Norte ang serbisyo karaban sa Barangay Tuganay. Yato ga Hunyo 10, 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa ika-58 nga araw ng Carmen. Ubusab kin sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi o sa pakigtambayayong usab sa nagkalain-lain ng ahensya sa gobyerno o mga partner agencies. Gihatod mga tropa ang nagkadaiya mga serbisyo ngadto sa mga lumulupyo sa nisguta ng barangay aron lamang mapanool ang serbisyo publiko sa komunidad. Sumala sa LGU Carmen, kinatibuk ang 789 ka mga residente ang nakabenepisyo sa maong kalihukan, pinag-usab sa libre nga serbisyo o ayuda nga adunay kinatibuk ang kantidad nga 473,000 kapisos o 473,633 pesos mga katropa. Exciting Pilipinas! Mga katropa, naglangkob sa itong mga balita gikan sa Davao Region mga kaigsoonan. Hatol ka nato, ugadto sa mga produkto makatabang ka nato mga katropa. Premium D3 mga katropa ang anti-cancer nga kape. Mag-premium D3 na para sa anti-cancer mga katropa. O siyempre sa Kraft Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer para sa itong mga kaigsoonan mga mag-umang na problema ng sugar ka nato. Pirmi lang mga katropa ang wak kaginan siya. Mag-Crop Gold, mapalit kinisir kanya mga agri-store sa inyong lugar. Oras, alas 5:27 na.
9: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Punta kayo na takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
11: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
10: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
11: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
10: Kay daghan nga salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
10: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
13: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
15: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
16: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
15: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
9: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus. User, atong paminawon.
18: ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus

0: sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
6: Yes, to help!
7: Sister Pain! Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Relief sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Help, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
15: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
12: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
15: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol nimo?
12: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
6: Exciting!
16: Exciting! Pilipinas!
17: Alright, balik tayo mga tropa sa ato pagpaguban. Sometimes sa 34 minutos sa milabay ko rasgato sa alas 5 sa buntag. Good morning, sabi ay dili mga tropa karon sa Marian Bulaluan. Morning mga Marian Bulaluan. Karong kabuntaga mga katropa. Lagubo na pa ito signal rin. Kaya Boss Balong rin. Hala, good morning dia Boss Balong. Tanggaro o gato sa kong maring Marian. Tanggaro, good morning. Marian Bulaluan lang pagkalaot mga tropa sa Sabaw, sa Bulalo mga tropa o gigumagato sa mga basta lang. Miss na namo mga tropa ang Sabaw ni muna ni Maring Marian. Good morning ang tanan din ha mga katropa. Alright, good morning. Bilitin happy birthday ni kagahapong adlawan ni Sir Jong Jangpon. Oy, bilitin happy birthday sir. O happy birthday sa nag-birthday karong adlawan.

Wai handa. Happy birthday. Wow, undangan na to. Kaya wai nang imbita, mga tropa. Wai nang imbita. Exciting. Filipinas. Alright. Padahal ito mga tropa. Sa top gergoban. Ngari ka, Ma'am Lia. Manalay say. Good morning, Ma'am Lia. Ngari usap ka. Nga Randy Santisas. Mato pa, Ma'am Lia. Good morning, Sir Bong. Naabot na gyud ang atleta. Justice for him. And accountability. Correct. Dapat manubag ang angay, manubag kung unay kakulangan mga katropa. Taas kayo pangando in town, mga kaisunang bata, mga bata. Kang Sir John Jampon, good morning! O garis

0: kang Rodel Opinaldo mga katropadari sa Bisayan Village. Good morning. Uban sa membro sa pamilya. Oga bro Milan Ulo. Good morning. Dari sa sa ihaman himutangan karo mga tropa sa Mais Asuncion. Dato Jerry Sisbeno. Good morning. Morning sa mga tropa dari mga katropa kay Chris Araneta Namok. Mayong buntag usab kang Elvin Idkela. O kang Wilma Joaquin. Dari sa Pikas mga tropa daw aton Leon Ria Dapita mga katropa kinsa pa ni dinhi. Okay, ako sang tibawaso ni mga tropang mga nagli-li dinhi. Maki Villapro, Villaflor Umaki. Long, kumusta di along? Bato pa po mga katropa kang kuan na Alfredo Hikale, maayo ga buntag agawbong. Magturbo na ta sayo sa buntag. Magdudam punta ni mo. Mat salam kaayo agawbong. Salamat po niya kang sa Sydney, Australia, ka Alfredo Hikale. Yon ang atong mga suki din ha. Kumusta ba tumasukin si kabibsya? Little Tulitz Birsano. Good morning sa Tulitz Birsano. Good morning, my brother. O gari sa mga tropa kang Ma'am Wilma Disoyo, dari karon sa may Kuwait. Good morning, Lato Pania. Good morning sa tanan. Happy araw ng kalayaan. Yon, happy araw ng kalayaan gud karon mga katropa. Alright, ang ato mga tropa ang subscriber karon ni abot ang ato sa 108. I hope nga karong Domingo pon sa pagliili nato nini mga katropa sa atong program abot ta pon ni og 115 atong subscriber sa atong XFM Tagum City YouTube. YouTube nato XFM Tagum City. I hope makaabot ani mga tropa ngadto sa 115. Karong Domingo ni tan-aw nako mga katropa pagbalik mag-live ta karong Domingo mga katropa na sab. Sa atong programang Bullseye Weekend. Yon. Alright, mga tropa, di tabaglangan kay Bulawanon, matagtak na, gumikan kay ang ato mga reports nga nakalap sa ato mga kaubanan. Karo mga tropa sa XFM Mindanao reports, kuan pa, kisi-kisi kay Lampas kayo. Ato na mga tropa, nalikyatan ang mga reports sa ato mga kaubanan. Kay Adunay Army Reserves, eh, kauban na ito na eh. Army Reserves, mga katropa, nga nag-viral sa Pasangil nga kawatan, apan, bayani di ay mga tropa, Moanis Jinsan. Naghatag kini og leksyon sa netizens. Katropa mas balita, Ivan Pulonan. Katropang Ivan, kumpletong detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Gihimong leksyon karon sa usa ka 59 anyos nga construction worker og army reservist ang nahitabong sayop nga pag-akusar kaniya sa internet. Human siya mi viral isip usa ka kawatan taliwala sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jansan, gipadayag ni Tatay Ramon Kapulong, usa ka construction worker og miyembro sa Philippine Army Reserve Force, ang iyang kasubo sa diyang nakit-an ang mga post nga nagdaot sa iyang pagkatao. Una nang mi-viral sa social media ang iyang hulagway, diin gipasanginlan siya nga nangawat sa usa ka nagubang branch sa usa ka fast food chain apan ang tinuod dinalian diay niyang gisulod ang maong kananan gamit ang iyang military training aron luwason og bitbiton pagawas ang usa ka natrap nga idaran og usa ka service crew. Bisan pa man sa dakong kadaot nga nahimo sa iyang dungog og pamilya, gipili sa gyapon ni Tatay Mon nga pasayloon ang mga nagpakatag sa maong fake news.
3: Oo, na pasaylo ko na sila kay tungod sa mga nagingon nga dili lang kay ang Ginoo nga kapasaylo. Ang ma-advise ko sa iya, pag-ampo na lang siya sa Ginoo. Kanang kanising kasi nga pangayag pasaylo. Dili ingon nga sa istorya lang. Basing may metabo na pagkutro nga dili parehas ako ah. Mahimo na po di mo nga masinim mo tungod sa imong vlogger ka, imong follower. Ayaw agda ang follower. Kano sa nimo ang imo ha? Kay kung sakali na hindi man kuan, kung sa imo may tabo, siguro, basi hindi ka kapasaylo, na mo sila kailan mo kaso.
2: Hinoon, naghatag kini og bugat nga pahimangno ngadto sa mga vloggers og netizens nga huna-unaon-una ang kamaturan sa dili pa mag-post sa social media aron dili makaguba sa kinabuhi sa mga tao nga ang bugtong tinguha. Maulamang ang pagtabang nga walay bayad.
3: Kanan diya nga nag-take sa kuha o dili maayo. Akong advice sa inyo ha, putruhanan niyo. Ayan yung nagbuhatag ko to. Kay makadaot mo sa akong mga anak, sa akong mga kaparintihan, na ako sa galagad sa Ginoo, tapos makita niyo na isyuhan ko nga sa kakuhatan. So dili maayo. So akong ma-advise sa inyo, ayaw na lang gid mo og pataka og ticks. Kay gisud kaayo madagan ni masakitan. Kamo inyo ha, naglagot mo nga wa mo kabaloon sa inuktan. Samtang ako nga nagtabang, nakakita sa inyo mga content. sakit para sa kwa.
2: Para sa atong bag-ong bayani, deserve ninyo nga makaangkon og maing panglawas para ninyo magsuplemento og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Yon mga katropa, so nakita po nato mga katropa nga naapoy ni sulod dito mga kaigsoonan nga bisag unsa og pagbagwas ng mga rescuer mga katropa. Naa dito sa sulod mga katropa nga nagkalo, di gisa mong gawas mga katropa. So katong mo tigi dampot mga kaigsoonan gidala dito kay di man daw si rescuer unya yang tumog dito ni sulod man daw siya dito kay naa sa gitan-aw. So wa man sa mga ni ari ko diri kay muluwas kog tao. So ba to gigoyod mga kaigsoonan gibagawas. Katong siya mga katropa na ripahan gito nga na ito mong mga tropa nga bang kapangawat po dito. Pero kaning kuan, kaning ingunani mga tropa nga kuan magod ka nang wasi maka uniform. So di po pwede mga tropa nga ikaw ang nakakita din ha, mupus din kang kawata ni. Wa gani ka mga tropa masuwitog unsa gyud ang tinuod mga tropa sa mong hitabo mga igsoon. Yan. Leksyong moral sa mga gusto mga tropa mo sikat mga tropa silang content mga tropa labi to mga content creator ng mga vlogger mga tropa leksyong moral kana alang diha kaninyo mga igsoon kay to tinuod na ang naka-income mo apa nakaguba mo mga tropa digdidad ngadto sa ubang katawhan mga katropa. Lam samtang ganoon kita mga tropa 42 minutos milabay ngadto sa alas 5 sa buntag di ta magdangan mga katropa lain pag report pedestrian nga lango kini sa Ilimnog makahubog. Nabanggaan sa bus mga tropa sa Maramag Bukidnon ato na sayron kompleto ni tali manukad gikan ni katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Mindanao reports.
4: Aksidenteng nabanggaan sa pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabi ini itong Miyerkules Hunyo G sa may Sari Highway Purok 1 Tubigon Maramag Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo, 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na sairan, nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane, gikan sa Maramag ug paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, nahagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituuhan nga ubos sa impluensya sa alkohol ang pedestrian kinsa daling gidala sa rescue team nga to sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa kapulisan ang driver sa bus o ganaan karon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipino. Pinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Rostom Villafranca, sa detalye sa mga balita, mga katropa. Samtang sa Pigas, Bahin San Miguel, PNP Chief. Sa Surigao Sur, gipasidunggan, human, mga katropa, badakpan, ang usa ka top wanted sa kaso ng rape. At sa iron kompleto ni Dali, manukar gika, mga katropa, ni katropang Ale Vicente, katropang Ale.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Gipasidunggan sa Surigao del Sur Provincial Police Office si Police Major Jumel L. Makiling, ang Chief of Police sa San Miguel Municipal Police Station, tungod sa iyahang talagsaong liderato sa kampanya batok sa kriminalidad. Nadawat ni Police Major Makiling ang maong pasidungog human niya gipangunahan ang usa ka malamposong operasyon nga misangpod sa pagkasikop sa usa ka suspitsado nga giila isip top 5 regional level og top 3 provincial level most wanted person. Ang nadakpan nga suspect dugay nang gipangita sa balaod og nagatubang sa mga seryosong kaso nga rape by sexual assault og qualified rape of a minor kon pagpanglugos sa usa ka minor de edad. Kini nga operasyon kabayan sa serye sa padayon nga kampanya sa kapulisan sa probinsya batok sa mga wanted person nga nagtago sa balaod. Ubos sa liderato ni Police Major Makiling, mas gipakusgan pa sa San Miguel Municipal Police Station ang ilang mga operasyon nga may resulta sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga tao nga adunay outstanding warrant of arrest. Dako usab ang pasalamat sa mga opisyal ngadto sa publiko. Sumala niya ang suporta og kooperasyon sa komunidad maoy usa sa mga nag-unang yawi sa kalampusan sa ilang mga operasyon. Sa pagkakaron, ang San Miguel Municipal Police Station padayon nga nag-double time sa maong pagpaningkamot sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay pinaagi sa aktibong pakiguban sa komunidad og tiunay nga serbisyo publiko. Katropa, malikayan ang mga bukol-bukol pag Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM News.
0: Kasamas ka tropag Ale Vicente sa detalye sa mga report. May buntag din ka mamili Rilampagos Kapala. Good morning niya ma'am. Ubas tibok membro sa pamilya Ma'am Mele. Samtang sa laing bahin mga tropa, kapin nga to sa 2.5 milyones ka pisos nga donasyon gikan kini sa mga senador gitunol sa Jinsan o Sarangani Province. Katropas balita, katropag Philip Oligario.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Gitunol nila Senator Win Gatchalian, Senator Rafi Tulfo, Senator JV Ejercito o Senator Mig Zubiri ang 1.5 million pesos alang sa Sarangani Province, samtang 1 million pesos ang gihatag sa General Santos City dungan sa ilang pagbisita sa mga labing naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kagahapon sa buntag, unang gibisita sa mga nasampit ang malapatan sa Sarangani Province kundi in ilang nasaksihan ang kahimtang sa mga nahugno nga establishmento na buak ng mga dalan o mga apektadong pamilya. Sa hapon, gisugat sila ni Governor Ruel Pacquiao sa ilang pagbisita sa provincial capital, kundiin gihatag ang mga sinako sa bugas o relief goods gikan sa mga nakolektang hinabang sa mga partner agency sa Senado. Ingon man ang nasampit ka donasyon nga matod pa gitunga-tungaan sa 12 ka mga senador sa ilang usa ka bulan nga sweldo. Gisundan kini sa ilang paglibot suroy sa mga apektadong lugar sa Jansan, dayon gitunol ang susamang hinabang sa lokal nga panggamhanan. Sumala ni Senator Win Gatchalian, higayon nga nahibalan ang epekto sa linog sa Sox Sergeant, dali sila nag-inisyatibong magpaabot o hinabang.
6: Tingnan natin kung ano yung mga available funds para magamit kaagad sa reconstruction at malagay rin sa 2027 budget kasi papasok na rin yung budget.
2: Samtang si Senator JV Ejercito, paningkamutan nga madugangan ng tabang sa mga nasampit nga lugar.
7: Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase, lalo na nabanggitan nating active president yung rehabilitation ng basic infrastructure, kaya nga kinuusap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay na isolate yung
2: gusto sub-siro ni Senator Rafi Tulfo sa DPWH ang quality sa pagtukod sa mga dalan o gambalay.
8: Ang Senate po will have to review yung quality.
9: Yeah.
8: Kasi pinag-uusapan po rito na hanggang anong intensity ba kakayanin ng infrastructure.
2: Hinoon, gipasalamatan ni Mayor Lorelei Pacquiao o Governor Ruel Pacquiao ang upat ka senador tungod sa wala matudpay politika sa hiskutan ng paghatag o hinabang. Naniguro usab ang mga opisyales nga mahatag sa daling higayon ang mga ayuda. Mga katropa, lihok ka puno sa kumpiyansa, kusog og aksyon kada adlaw. Kung aktibo ang kinabuhi, dapat andam pirmi. Mag-turbo man enhancer na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Ikasamas katropang Philip Oligario sa detalye sa mga report samtang sa pikas bahin, truck na disgrasya, tulo ka sakay angol. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano.
10: Pulos gipangdanga sa tambalanan sa Davao City ang driver og duha ka pahinanti human na disgrasya ang ilang gisakyang truck pasado alas 8 sa gabi nitong Hunyo 9 nga nahitabo sa Sayre Highway Purok 1 Barangay Loriga Kitaw-Taw Bukidnon. Aga truck kagimanyo ni alias Mario 32 anyos uban ang duha ka pahinanti nga nailaga si alias Badoy og alias Buyak sa nasa hingkod aga edad. Base sa report nga ang truck kakargadog bugas gikan sa Davao City og paingon sa Bukidnon. Pag-abot sa lugar, partikular sa bahada o kurbadang bahin sa dalad, giingong ang driver na wala ano control sa gaminyong truck tungod sa brake failure. Tungod niini, niliko ang truck sa pikas sa linya o aksidenteng dibangga sa konkretong poste sa kuryente hinungdan sa ilang pagkangol. Giikatausab sa Kitataw PNP nga ang lugar na itabuan sa aksidente at doon ilay o nga 95 kilometros gikan sa ilang gabuhatan. Mga katrupa, mag-amping kanunay sa pagpadagan sa dalanan, ginhana na ito nga tinaw kanunay at pananaw, mag-inom og Business Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Kasama sa katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report. Katapos ang gabahin mga katropang report, Agusan del Sur o Agusan del Norte. Dugan ko na mga katropang gideklara ga ubos kini sa State of Internal Peace and Security Status. Katropas balita, katropang John J. Lebrias.
1: XFM Mindanao Reports.
9: Usa ka makasaysayong lakang padulong sa hingpit nga kalinaw ang nakabuot human sa dungan nga gideklara sa probinsya sa Agusan del Sur o Agusan del Norte o both sa stable internal peace and security status ang maong opisyal nga deklarasyon gihimo pinaagi sa tagsatag sa mga provincial peace and order council sa duha kalalawigan na hitabo ang deklarasyon human ang tanang munisipyo o syudad sa Agusan del Sur o Agusan del Norte na gahiusa o nagmando sa pagpasar og resolusyon aron ipaubos sa SIPS status ang tibuok dapit sa duha ka probinsya. Kini nagpasabot nga hapsay og kontrolado na sa panggamhanan ang seguridad og wala nay dagkong hulga sa armadong grupo sa baoga bagadapit na sayran nga nagsumikad ang maong deklarasyon human sa malampusong operasyon sa kasandaluhan ubos sa 401st Infantry Brigade Philippine Army sa pagdumala ni Colonel Glenn Joy Aynera. Milampus ang military sa pagpukan o pagbungkag sa Northeastern Regional Committee ang giila nga labing dako o influential nga grupo sa Rebuilding New People's Army kon NPA nga naglihok sa rehiyon Skaraga. Tungod ni ini nga kalampusan na nakatakda usab nga ideklara ang tibok rehiyon Skaraga isip insurgency free kini nagdala o dakong kadasig sa mga lumulupyo tungod kay opisyal ng luwas ang rehiyon gikan sa armadong pakigbisog nga gilaumang mas mulambo pa ang ekonomiya o turismo sa maong dapit. Mga katropa, ligonon ta ag atong panglawas, adlaw-adlaw na tong imnon ang Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Isabas ka tropa ka Junji Librias sa detalye sa mga report samtang anong kita 5 minutos sa milabay kuras gato sa alas 5 sa buntag.
1: Exciting Pilipinas! XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa sunggay dir update mga katropa din ng adlawa ang tibok Davao Region. Gilauman kini mga kaigsoonan nga makasinati o partly cloudy ngadto na sab sa usahay mga katropa ma murag medyo mabadag umon nga kalangitan mga katropa. Inubanan kini sa adunay kalat-kalat usab nga pagulan o thunderstorms labi na sa hapon o gabi tungod kini mga katropa sa gapadayon usab nga easterlies o lokal nga thunderstorms activity. Posible usab nga kaigsoonan nga ang kusog nga ulan sulod mismo sa mubo nga panahon sa ubang nga lugar usab nga mahimong hinungdan usab sa localized flooding o landslide sa mga lugar nga delikado niini mga katropa. Ang temperatura sa Davao Region nagkataas mga katropa, pinakataas niini 32 degrees Celsius ngadto sa 33 degrees Celsius. Ang pinakaubos 25 degrees Celsius mga katropa ngadto sa 26 degrees Celsius. Ang hangin sa gikan sa habagatan ngadto na sa mga katropa sa habagatan kasadpan o south to southwest mga katropa. Ang hinay ngadto sa kasarangan usab nga hangin lamang ato masinati karon mga katropa. Ang himtang sa kadagatan usab slight ngadto usab sa moderate aga balod. Luwas gihapon kini alang sa magagmayng mga sakayan apan gikinahanglan pagyapon nga magmatngon ilabi na kon adunay thunderstorms. Samtang ang adlaw misubang alas 5:20 sa buntag mosalop usab kini ngadto sa alas 5:50 sa hapon. Dimodo ang gitason sa kahayag sa kaadlaw karon mga katropa 12 oras o 30 minuto mga katropa. Mahimang no, alang nga to sa mga motorista. Ang pag-amuma mga katropa o labi na nga to sa mga mag-uma. Gitambagan kamo nga magdalagyod o mga payong o rain gear tungod kini mga katropa sa kalit usab nga pang pag-ulan sa hapon. So ang mga mangingisda o mga mananagat mga katropa o magpalaod man kini siya, usab mga tropa kinahanglan nga magbantay sa kalit usab nga katropa nga thunderstorm sa kadagatan mga igsoon. Mao kini ang atong lakat sa panahon niining adlaw mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wayo ada tayong oras mga katropa para sa nanong gudang tabil sa tong pagpagobern. Musunod na ang express balita sa buntag ni makauban ni sa XFM Mati 99.1 si katropang Kens Acevedo ug sa XFM 107.1 ini makauban si katropang Lars Sanyon. Kaabang ta sa master control katropang Gabs ug sa gitimon sa pita sa ato station manager katropang Arnel Cortez ug sa ato general manager Sir Edwin Garing. Alang si usab Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat. Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. The This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Matay ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Apat sa dihang, sukan ko naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
11: XFM.
13: FM.
12: Exciting.
14: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo, si Naong Taon Tingkas ang bunga.
14: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
15: Kung kuan mga silingan ko din nga gagamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya dagan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa Mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako ko ng harvest tungod sa Crop Gold.
14: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
17: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
19: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
20: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
19: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
19: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
21: Santon Plus Gold.
22: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
22: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
19: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
13: Vision Next, daghan ang natubangan.
21: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
13: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
19: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
13: The secret of health.
19: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
13: The secret of health.
19: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
23: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
11: XFM.
23: Exciting.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: hores que tropes a XFM a les 5.
1: Express, pelites a muntany. Express, pelites a muntany.
2: Headlines.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, eskwilahan sa Tagum City. Diin nakasulod ang naghurumintadong lalaki, gikatakdang mapahigayon o debriefing sa mga estudyante.
1: Headlines. Headlines.
0: Three-wheel vehicle, bisikleta o guban pang gididaan nga muagi sa flyover. Dakpon kong matungnan sa TMU personnel.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang regional o lahing biktima sa nahugnong supermarket, narecover na. Detol sa Jensan Misaka.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang international, 12 ka individual patay sa pagpamusil sa Johannesburg sa South Africa.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, Knicks nakabawi sa gikanda 29-point deficit. Gipildi ang Spurs aron makakuwag 3-0 series lead.
1: Headlines.
2: Headlines.
0: Sa balitang showbiz, mga katropa, tickets para sa BTS World Tour arirang sa Bulacan sold out na.
1: Headlines.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: XFM
3: Express Balita.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
4: Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hunyo 12, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol. O kini ang Express, balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inamta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, gikatakdang ipilalom sa debriefing sa Lunes ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo og mga stakeholder. Kansang labing napiktuhan humana paghuramintado sa usa ka lalaki, bitbit ang sundang og nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Sped Center sa Tagum City ni adtong Hunyo 10 sa hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Teacher Leonela C. Anyo Nuevo, School Principal 4 sa naasoy nga eskwelahan. Human sa insidente, girayon sila naghimog incident report dungan sa pagigalayon sa buhatan sa mayor. Ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City, Ma'am Aluna Uy. Alang sa nasangpit nga kakatuyuan, aron mahimasmasan ang gibating trauma sa kabataang estudyante nga nakasinati sa maong hitabo. Matod pa ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati atol sa panghitabo, kung dili lakip na ang sobrang kahadlok. Sanglit ni atong orasa, pasado alas 3 antak na sa hapon, ato na pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak. Kung din, tungod sa kahadlok, matod pa sa mga magtutudlo, ilang gi-secured ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina. Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskulahan ang maong lalaki. Ana na sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata. Og walay natala nga nasakitan, gumawa nila nabati ang warning shot sa kapulisan. Mahinumduman nga nagikan sa ruas sa public market ang suspitsado nga naliang o nailhang si Alias Pupoy. Kansa nagwarawara sa kadalanan gamit ang sundang hangtod sa niabot sa og nakasulod sa nasangpit nga tunghaan nga miagi sa gitrabahong gate og napusilan sa tiil sa mi-responding kapulisan. Sa pagkakaroon, nag-request og ang maong eskwelahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ingon man ang mga magtutudlo. Ipasali usab matod pa si Mayor Uy nga mag-provide og police personnel nga maghatag og seguridad sa dapit samtang nagpalayon pa ang konstruksyon sa ilahang gate.
1: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
0: Dugang pang detalye sa balitang lokal, three-wheel vehicle, bisikleta o uban pang gididaan moagi sa flyover. Dakpon kong matungnan sa mga TMU personnel. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Report.
5: Iklaro ni Tagom City Traffic Management Unit o TMU, Chief Francisco Sibilias Jr. na lakip na ang iyang direktiba ngadto sa iyang mga personay ang pagdakop sa mga gidili nga moagi sa flyover sama sa three-wheel vehicle, bisikleta o guban pang kalapasan. Sa interview sa XFM Tagom News Team, kang TMU Chief Sibilias, bisan pa man nga walay personay nga gideploy aron sa pagdakop sa maong kalampasan tungod sa kakuwang sa ihap sa TMU, iyang iklaro nga kung matungnan, dakpon kini o posibleng maisyuhan o citation tickets o aduna na matod pa'y pipila ka mga nadakpan. Kainumduman nga subay sa Traffic Code o City Ordinance number 946 o Republic Act 4136. Gitugutan nga moagi ang tanan gawas lamang sa tanan three-wheel vehicle, bisikleta, dagkong sakiran. Lakip na ang paghunong bisan sa asang dapit sa flyover, pagjogging o walking sa nasampit nga mga instruktura aron malikayan ang diskasya. Gidugang ni Sibelius nga dunay walo ka mga TMU personnel nga deputay sa LTO nga mag-issue og TOP sa mga kalapasan sa balaod trapiko gawas nga dunay dalang mga citation tickets adlaw-adlaw. Giawhag usab ni Hepe ang tanang motorista nga batasanon ang pag-amping sa kadalanan og sundon ang balaod trapiko aron makalikay sa posibleng disgrasya. Hilabi na ning panahuna nga balik eskwela na ang mga estudyante aron muligon ang tuhod. Makasugakod bisag magluhod magturbo melinanser matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Thanks, salamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Samtang Balot Expo 2026 sa lungsod sa Carmen, gipasidaan nga makapalig-on sa lokal nga ekonomiya. Alang sa kompleto detalye kay tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
6: Ito higayon ang Balot Expo 2026. Isip kabahin sa selebrasyon sa 58th araw ng Carmen, Davao del Norte nga maghatag og dako nga oportunidad sa pagpalig-on sa lokal nga industriya sa balot og sa panginabuyan sa mga residente. Sumala sa mga organizers nga tulo ka gabi nga kalihukan sa Carmen Park and Plaza nga magsugod karong Hunyo 13 hangtod sa Hunyo 15 ning kasamtagang tuig. Dili lamang para sa kalingawan kundi usa-usab ka plataporma sa pagpalambo sa kita sa mga lokal balot producers, vendors ug gagmay negosyante sa lugar. Pinaagi sa pagdani ug daghang bisita ug konsumidor. Gilauman nga mutaas ang halin sa balot ug uban pang pagkaon nga gidabaligya sa expo nga direktang makabenepisyo sa mga lokal nga manininda ug mag-uuma nga nag-uma kini sa industriya. Ipasiugda usab sa maong kalihukan ang importansya sa pagsuporta sa lokal nga produkto nga nakatabang sa paglihok sa ekonomiya sa lungsod, pinaagi sa turismo ug negosyo nga ginagmay ug medium enterprises. Dugang pa ang mga espesyal nga promo sama sa buy one take one balot nagpalambo sa consumer activity nga nakatabang sa pagdasig sa mas daghang partisipasyon sa komunidad og bisita. Pinaagi sa Balot Expo 2026 gitan-aw nga mas ligon pa ang lokal nga ekonomiya sa Carmen samtang ginapadayon ang tradisyon og kultura sa lungsod. Katropa malikayan ang diabetes, pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold kay dako kini ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold alang sa Negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Gikan sa Davao del Norte, katropa atuta sa Davao Oriental tungod kay 20 pesos kilo rice project. Alang sa vulnerable sector sa Mati, Ilusad, Garong Adlawa. Alang sa kompleto detalye, nanukag gikan sa XFM Mati City, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
7: Ilusad na sa siyudad sa Mati ang 20 peso rice project alang sa mga vulnerable sectors kadungan sa ika-28 nga Independence Day celebration karong adlawa. Sa pagkikinabi sa XFM News, kang Mati City agriculturist Mr. Romel Masangit Abanse giklaro ni ini kung anong dili tanan makapalit sa maong 20 peso rice project og kinigumikan matod pa kay adunay provision nga kinahanglang sundon og subay ni ini ang sektor sa labaw ng inahanglan ang mahatagan og prioridad nga makapalit sa maong baratong bugas. Gidugang pa ni agriculturist Avance nga usa sa hinungdan nga gipili lamang ang maka-avail sa maong baratong por kilo nga bugas aron dili kini maabusar og maapod-apod gayon para sa tanang labaw ng inahanglan. Ang maong programa kabahin sa paningkamot sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Bayusi Almario aron nga mahatagan gayon og higayon ang katawhang matinyans nga makapahimulos sa baratong nga kilo sa bugas alang sa panginahanglan sa ilang pamilya. Dugang pa ni ini ang 20 peso kilo rice project pagadumalahan sa City Agriculture Agriculture Office sa City of Mati uban sa pakigalayon sa National Food Authority o Food Terminal Incorporated o kon FTI. Gibot siyang paniabanse nga anaa sa 500 kasakong abugas ang ipang-apod-apod o pwedeng mapalit sa matag beneficiaryo karong adlawa o gilaumang anaa sa 10 hangtod 30 ka kilong abugas ang mapalit sa mga beneficiaryo nga nagdepende kung asa sila nga sektor na hisakop. Ang mga naglangkob sa sektor nga makapalit sa maong baratong bugas mao ang mga senior citizens, solo parents, persons with disabilities, mga miyembro sa four-piece, farmers ug farm workers, mga mananagat, mga tricycle ug jeepney drivers, minimum wage earners, ug mga magtutudlo ug non-teaching staff sa Department of Education. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the Fourth, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat Katropang Vicente Pichon the Fourth sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Pito patay, 12 missing natala sa Davao Occidental o just Davao Occidental. Detol sa Davao Region, misaka na sa 12. Atong sayron ang detalye, katropang Jovet Espanyol.
1: XFM Report.
8: Misaka na sa 7 kamapatayng lawas ang nakumpirmag na recover sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, samtang dili mubo sa 12 ka mga tao ang padayon pang gipangita human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga migo sa southeastern Mindanao ni adtong Hunyo 8 ning tuig. Sumala sa Office of the Civil Defense 11, mikabat na sa 12 ang kinatibok ang ihap sa mga namatay sa tibok Davao Region tungod sa maong kalamidad. Sa Osaka Facebook Live, gipadayag ni Jose Abad Santos Mayor John Joyce nga grabing kadaot ang nahatag sa linog sa ilang lungsod ilabi na sa mga barangay nga dool sa kabukiran din na dunay mga pagdahili sa yuta. Matod sa alkalde, padayon pa ang search and rescue operations tungod kay dunay labing minus 12 ka mga individual ang wala pa nakita. Sukad na hitabo ang linog samtang 25 sab ang na record ng mga nasamdan.
9: Sa ato ang mga injured, missing and dead, ang patay sa ato sa pagkakaroon is 7 gihapon, missing 12 kabuok. Ginaingon nila nga presumed dead pero dili ko magingon nga patay na ni sila kay wala pa nakita ang lawas ug nagahinaot paghihapon ko nga naay milagro nga buhi pa ning 12 and we have 25 injured.
8: Base sa taho sa LGU Jose Abad Santos nga mga nakumpirmag namatay mao sila si Annalie Badal Dawa, Angelica Dawa ug Awel DRC sa barangay Nuing, Arabel Bansil ug ang 6 anyos nga si Maribel Bansil sa barangay Kamalian, Stella Ramirez Datu sa barangay Sugal ug si Jade Lakay sa barangay Malalan. Tungod sa trahedya, daling gihatod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 ang cash relief assistance nga tag 20,000 pesos alang sa matag pamilya sa mga biktima aron matabangan sa ilang panginahanglan. Dugang panini, mukabat na sab sa 3,320 ka mga family food packs ang gidala sa ahensya pinagi sa helicopter ngadto sa tulo ka bukirong barangay nga lisod maabot pinagi sa yuta. Nagpadayon sab ang pakigalayon sa lokal nga pagamhanan ngadto sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapadali ang relief operations ug rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Gani personal na silang nangayo og tabang kan Department of Public Works and Highways kan DPWH Secretary Vince Dizon ilabi na sa Barangay San Isidro di nahimo nang sama sa lawa ang usa ka sapa human sa dako nga landslide. Samtang ning kasamtangan, nagpadayon gihapon ang search rescue retrieval operations sa Jose Abad Santos ug padayon sab ang pagatod sa relief assistance ug pagvalidate sa tinod nga gidakon sa kadaot nga nahatag sa usa ka labing kusog nga linog nga mitay og sa Mindanao karong tuiga. Mga katropa, aron kanunay himsog ang panglawas bata sana sa paginom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Jovet Espanyol sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Oras katropa, alas 6:19 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatog ginato sa Santon Gold Herbalty. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inugtaadlaw adlaw ang Santon Gold Herbalty. Ang naasoy nga tiyama palit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing biktima sa nahugno nga supermarket na recover na. Detol sa Jensan, Misaka. Atong sayron ang detalye, katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
10: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard nga na-recover na ang tanang mga individual nga gikatahong nawala human sa pagkahugno sa usa ka supermarket sa Barangay Kalumpang sa General Santos City human sa tulo ka adlaw nga nagpadayong search rescue and retrieval operation. Sumala sa PCG, nakita sa Philippine Red Cross ang katapusang biktima gamit ang human detector device kun asa gipangita ang posibleng lokasyon niini ilawom sa mga debris. Nakita ang bandang alas 5:30 sa hapon, Hunyo Gis, ang biktima human sa mga pipila ka oras katabang sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force. Nilungtad pa pasado alas 11 na sa gabi, ang gihimong retrieval operation ay hapakinin nga nadala sa usa ka purinarya. Nailhan ang biktima nga si Baby Lynn Angkad, 28 anyos nga babae ug nagpuyo sa Cotabato City, nga gituhang katapusang natrap sulod sa nahugno nga supermarket. Gitapos na sa incident commander ang operasyon sa supermarket. Apan nagpadayon gihapon ang pagpangita sa 10 anyos nga nalumos sa usa ka resort sa Barangay Bawing, ingon man ang missing sa Barangay San Jose. Tungod niini, anaa sa duha ang napabiling missing, 17 ang patay, 94 ang injured admitted og 6,724 ang affected families. Mga katropa, ayaw hulatang magluya ang panglawas. Paligo na ang imong resistensya, inubanan sa pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Philip Olegario na nagkat gikan sa XFM Jensan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang usa ka milyon ka pesos nga balor sa Cebu nasakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental, suspect arestado. Alang sa kumpleto detalye ka tropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
11: Aristado ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mando, high value individual. Human kini nakuhaan sa gibanabanang 160 gramos sa gituhang Cebu nga mobalor sa kapin 1.08 million pesos atol sa intelligence driven checkpoint operation sa Barangay Pines, Oroquita City, Misamis Occidental nitong Hunyo 9 sa gabi. Matod sa Oroquita City Police Station, nabantayan nga nang labay og mga butang ang suspek samtang nagpadulong sa checkpoint sa pag-verify sa mga operatiba na nga doon na kinigidudahang Cebu hinungdan sa pagpahigayon o inspeksyon. Nakuha gikan sa operasyon ang nakariyang sachet sa gituang Cebu, jam paraphernalia, bag o sakyanan nga gimaniho sa suspect. Giandam na ang pagpasaka o kaso batok sa suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft shell capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-imported nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako, Senil Otavios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka tropang Hanilo Tabios na nukagigan sa XFM Bukidnon.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulahing detalye sa balitang regional, Agusan del Sur Police Provincial Office. Gisugdan na ang hugot nga seguridad alang sa Fort Naliagan Festival og 59th founding anniversary sa Agusan del Sur. Alang sa kompletong detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
12: Formal nang gipahigayon sa Agusan del Sur Police Provincial Office ang usa ka send-off ceremony alang sa mga personnel nga maoy magtinabangay sa pagmintinar sa seguridad ug kaluwasan sa tibuok dagan sa ika-34th Naliagan Festival ug 59th founding anniversary sa probinsya. Ang maong seremonya gipahigayon dito sa Demokrito o Plaza Government Center sa Barangay Patinay Prosperidad Agusan del Sur tumong sa mong kalihukan nga i-deploy ang gatusan ka mga miyembro sa kapulisan, emergency responder o medical team, Bureau of Fire Protection o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, diin gipresentar usab sa mga nahisgutang ahensya ang ilang nga komprehensibong plano alang sa seguridad, fire safety, emergency evacuation o medical response aron masiguro ang hapsay nga selebrasyon. Personal nga mitambong si Governor Santiago Cani Jr., diin iyang gibutyag ang iyang mensahe, ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa, kooperasyon o pagkamabinantayon sa tanang sektor aron mapadayon ang kaluwasan sa publiko og sa mga musaksi sa maong festival. Gipasalig usab ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop nga hingpit nang andam ang tanang contingent og puwersa sa gobyerno alang sa ilang misyon. Pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa provincial government Bagusan del Sur ang mga otoridad gilauman ang usa ka mabulukon og malinaon nga pagsaulog sa tinuig nga kapistahan sa probinsya.
13: So nagkaroon po tayo ng send-off ceremony sa around 1,300 po ang ating i-deploy for the whole duration ng ating festival. Starting po yan today po, nagkaroon na po ng soft opening and it will last until June 17.
12: Ang tipik sa pamahayag ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusop. Mga katropa, aduna kabay gibating balatian sa imong kalawasan inom kanunay sa SISDAPIN. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, lasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang national. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong nga balatian sa masa diabetes, high blood uban pa. Inumi ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga detalye sa balitang national atong siren katropa na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang national. Balita sa national.
14: Express Balita.
15: Sa detalye ng ating mga balita, nagdeklara ng full alert ang PNP kung saan nagde-deploy ito o magde-deploy ito ng 89,473 na police at force multipliers para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Ayon sa PNP, epektibo ang full alert status simula alas 5 ng hapon kahapon na magtatagal hanggang alas 12 ng hating gabi mamaya para matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na seguridad sa mga aktibidad para sa araw ng kalayaan. Kabilang sa ipapakalat ang 77,000 police personnel, 2,000 support units at 10,000 force multipliers kung saan higit 16,000 ang itatalaga sa NCR. Babantayan ng mga otoridad ang mga pangunahing lugar gaya ng Rizal Park, mga monumento, gusali ng gobyerno, transport terminals, pangunahing lansangan at iba pang pampublikong lugar na inaasang dadagsain ng mga tao. Sinabi rin ng PNP na paigtingin din ang seguridad sa Senado at House of Representatives kauday ng mga posibleng kilos protesta. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na wala silang namomonitor na validated threat laban sa selebrasyon sa Independence Day. Magpapatupad ng road closure sa traffic rerouting ang MMDA sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila ngayon pong araw ng kalayaan bilang pabahagi ng pagdiriwang ito. Kabilang sa pansamantalang isasara mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga ang Rojas Boulevard mula Buendia hanggang Anda Circle, Bonifacio Drive mula P. Burgos hanggang Anda Circle, PM Calao mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, P. Burgos mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, Finance Road mula Taft Avenue hanggang P. Burgos Drive, Maria Orosa mula TM Calao hanggang P. Burgos Drive at buong bahagi ng Katigbak Road, Independence Road at South Road. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat at daloy ng trapiko sa paligid ng Rizal Park kung saan gaganapin ang mga aktibidad para sa Independence Day. Suspendido rin ang number coding ngayong araw bilang bahagi ng regular holiday. Epektibo naman ang libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 bilang bahagi ng paggunita sa 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa LRMC at DOTR, ibibigay ang libreng biyahe sa peak hours mula mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 9 at alas 5 hanggang alas 7 ng hapon. Maaring makinabang ang mga pasahero gamit ang beep cards o sa pamamagitan ng pagkuha ng libreng single journey ticket sa mga ticket booth.
1: Express Manila.
15: Tiniyak naman ng MMDA na hindi magdudulot ng matinding traffic sa EDSA ang Manila Marathon na gaganapin ngayong araw. Ayon po sa MMDA, tinatayang aabot sa 25,000 na mananakbo o runners ang inaasang lalok sa 42-kilometer race na magsisimula mamayang alas 11:30 ng gabi at magtatapos alas 7:30 ng umaga kinabukasan. Dadaan ang ruta mula SM Mall of Asia sa Pasay hanggang sa SM North EDSA sa Quezon City at pabalik. Ayon sa MMDA, segment by segment ang ipapatupad na road closures at agad itong bubuksan kapag nakadaan na ang mga runners. Maglalagay din ng libreng sakayang ahensya habang mananatiling bukas ang ilang lanes ng EDSA para sa mga motorista at emergency vehicles. Inanunsyo ng Manila Electric Company ang pagtaas ng humigit kumulang 15 centavos kada kilowatt hour sa singil ng kuryente para sa billing ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mataas na generation charge. Ayon kay Meralco spokesperson Josal Dariaga, ang dagdag singil ay magpapasipa sa buwan ng bayari ng mga residential customers. Depende pa rin sa kanilang konsumo. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, may taas o may dagdag na 30 pesos. 45 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour kada buwan, 60 piso sa 400 kilowatt hour at 74 pesos na dagdag sa mga gumagamit ng 500 kilowatt hour kada buwan. Kasabay nito, nagbabala rin sa Zaldariaga sa publiko na iwasang mag-post ng larawan ng kanilang mga bill sa social media para maiwasan ang data privacy risks. Binigyan din niya na naglalaban ng mga bill ng sensitibong impormasyon tulad ng pangalan, tirahan at account details na maaaring gamitin ng mga taong may masamang interes.
1: Balita sa international.
0: Oras, Katropalasay.

0: Nagkaroon na parayan pang imbisigasyon sa mga otoridad aron mahibaluan ang motibo sa maong pagkatake o madakpan ang tanang responsable sa maong madugo nga insidente.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras 4:32 na sa Buntag.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Detalye sa Balitang Sports, mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa alang sa kasayuran dili lamang kini sa pangkama kundi pang sports pa. Para mas malipay si Mrs., mag-Turbo si Mister. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Naghimo og makasaysayanong pagbalik ang New York Knicks. Kumanabawi ang 29 ka puntos nga kalainan aron mapildi ang San Antonio Spurs sa score nga 107-106 sa Game 4 sa NBA Finals og makakuha sa standing nga 3-1 nga abante best of 7 championship series. Kumanabawi sa pag-ayo sa unang bahin sa duwa, kusog gabi balik ang Knicks sa ikaduhang bahin pinaagi sa ilang depensa o sunod-sunod ng mga puntos aron mapaspas o mapapas ang dagkong labaw sa Spurs. Ang New York na kontrol sa katapusan ng mga minuto sa duwa o nakapugong sa ulahing pagsulay sa San Antonio nga mabawi ang kadaugan. Ang maong pagdaog nagbutang sa Knicks sa usa na lamang kakadaugan aron makuha ang unang NBA championship sulod sa daghang katuigan. Samtang napugos ang Spurs nga mudaog sa sunod nga duwa aron magpabilin nga buhi sa serye. Sa kasamtangan ang Knicks maoy nagdumala sa NBA Finals sa standing nga 3-1 og ang Game 5 pagkadulaon matod pa sa San Antonio diin panikamutan sa Spurs nga makapalugway pa ang serye samtang target sa Knicks ang pagsilyo sa Corona. Sa maong serye katropa sa NBA Finals ang midaog sa Game 1 Knicks. Samtang ang midaog sa Game 2, ang Knicks usab. Game 3, Spurs. Game 4, Knicks. Sa kinatibuk ang standing sa maong serye, ang Knicks 3. Samtang ang Spurs 1.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras 4:34 na sa Buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa Balitang Showbiz, sa tugnato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Para mas mulami ang kutis, muhamis ang pamanit, mag-Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Tickets para sa BTS World Tour Arirang sa Bulacan sold out na. Atong siren katropa ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Yes, usa ka maayong adlaw nga Biyernes, mga mari. Hi, mga mari, mainit-init nga balita today. I-anunsyo sa Live Nation Philippines nga sold out na ang ticket para sa Bulacan Concert League sa BTS World Tour Arirang sa K-pop supergroup nga BTS. Sumala sa organizer, mga mari, nahutdan na ang ticket sa ikatulong adlaw pa lang sa ticket selling para sa konsyerto nga ipagayon sa Philippine Sports Stadium sa Bukawi, Bulacan karong Marso 13 o 14, 2027. Tungkol sa grabe kakataas nga demand, daghang army ang na-disappoint apan nalipay usab ang og naglaom nga madungagan pa og laing konsyerto aron mas daghan pa ang makatanaw. Sa pagkakaroon, mga maring, wala pa'y opisyal nga pahibalo ang Live Nation Philippines kung ano na pa'y dugang nga extra day. Abokat na, mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica Daligaw, padalimis tayo sa apan na ayaw ko piyansa. Masig mapuhon maako na kamagakang kayong salamat. Bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Nagkasalamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Oras, 4:36 na sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Nagasalamat sa mga nagtan-aw sa Facebook Live ug sa YouTube. Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Hunyo 12, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigamas sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare. Aron nga mitinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gab Alas, katropang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang General Manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. ay kamaghawa mga pare. Musunod na ang

0: Ay, at makaoban si Arnel Cortez. Og alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Sanyol. Og gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
4: XFM.
3: Exciting.
4: XFM.
5: XFM.
6: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
0: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
6: Bato gud daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
0: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality, basta garments. Quality garments. Sunrise Jud!
8: Punta kenta, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
8: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turok, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
13: The Secret of Health.
14: Santo Blas Gold.
15: Ako si Don, saka maestra.
16: Magka-ulcer ko.
15: Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kutukuto.
13: Santo Blas Gold.
17: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
13: The Secret of Health.
18: Vision X Plus user, atong paminawon.
19: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
16: Zanthone Plus Coffee Mix User.
20: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
2: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
1: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez! Bullseye!
2: Good morning, friends! Sige na, kumusta ang maing buntag? Ganun yung tanan, mga katropa! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumanuman sa tulumanong Bullseye!
0: Bullseye!
2: Adlaw karon mga katropa, nga Biyernes, sabarin ka rin lang namin ni Tukar, mga katropa, kadali lang yun, ha? Ito sa ating mga higala, hinayan ni ito ang mga monitor diri at nga magungas ka magkusuga. No? Adlaw, may galang Biyernes, pizza 12 na ta sa bulan, mga higala, sa Hunyo 2026. Independence Day ta karon, mga kaigsuunan, no? Independence Day ta ron. Kumusta ang inyohang pagpanigaysikay? Nigtakda, mga higala, sa sayong buntag.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sa ngan, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Og 107.1 XFM Tagum. Ako daw sabi nyo, makauban, katropang Arnel Cortez.
1: Bullseye! Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye!
2: Pagkuyog ta, mga higala, hangtod alas 10 ang tagdas buntag. Inig adlong Biyernes. Alam, mga higala, paghisgot. Pagtibawa sa nagunang mga isyog hisgutanan, din ikaw, kakuigsoan, adunay dakong kalambigitan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Apat sa dili pa, mga higala, sa pagkaginod siya na hantog tita sa pagtunol sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Una, mga higala, diri sa atong dakbayan sa Tagum.
0: Bullseye!
2: Kaninyong tanan, mga kaigsunan, good morning!
0: Good morning!
2: Mayong pagpanikaysikay sa mga Tagumenyo sa 93 ka mga barangay na naglangkob sa atong syudad.
0: Good morning!
2: Kumusta ka mo? O ginaunta, mga higala, nga namos kapiskay sa panlawas o panghuna-huna. Huwag ang grasyang panalangin sa tulabaw nga magkagagahom. May mudan ang budagaya ka na itong tanaan. Ninglaing adlaw na usap, laing panid na usap sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan.
0: Bullseye!
2: Sa itong mga kaigsunan din mag-iala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta og mayong morning?
0: Good morning!
2: Siya mag-iala sa may Panabo area.
0: Good morning!
2: Siya sa may Santo Tomas. Siya mag-iala sa may Carmen.
0: Good
2: mga katropa na ito. Siya sa may Asuncion.
0: Good morning!
2: Siya sa Kapalong, New Korea, Talaingon. Rolyo Duhali, Ugsawata. Mayong buntag ka rin yung dalan.
0: Good morning!
2: Ang ato mga katropa din yung sa Davao de Oro. Katropa na ito sa Laak. Kaya mga higala sa may Mawab. At yung mga higala sa may Nabunduran, Montevista, Mungkayo, o sa Compostela, New Bataan, o Maragusan.
0: Good morning!
2: Mayong buntag po sa ato mga katropa. No, din sa may Mako, Mabini o Pantukan.
0: Good morning!
2: Alas 6:59 na o sa kaminuto na lang may gala aga na hibilin. Una, mag-alas 7 buntag sa ito mga kaigsunang mga Bisaya. Alam, ayong pagbanikaysikay ninyong mga bay. Ayong pagpamahon-pahon ng tagnas buntag. Tag sa ito mga kasimanwa, mga suking tagpalamati na subong. And ayan nga aga sa inyong kamadamong kasalamat sa inyo ay untad yung suporta. Sini ito nga pagpangalagad.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sa ito mga kaigsunang mga Ilocano na imbang nabigat ka na kayo amin. Mga kakabsat.
0: Thank you.
2: Sa mga kaigsuunan diyan, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Thank you.
2: Syukran. Sa mga kaigsuunan, mga ka-inspirasyon. Manajon na Edo, manajon na Masema, Yutiba. Mga soon dat na minagundan sa ita programa.
0: Bullseye!
2: Saan ka natin uman, mga kalumunan, Mansaka, Mandaya, Kamayo. O, mga Dabawenyos. Kumusta na kamo, mga kalumunan ta? Madayaw na buntag, madayaw na kamnag, madayaw na timprano kamayo. Salamat ay gayon sa pagmaningog mayo ni kanatan program.
0: Good morning!
2: Sa atin namang mga giliw na tagapakinig mga Tagalog, magandang umaga po! Saan man kayo nakikinig kayo? Nakikinig man kayo dyan sa Malacanya? Nakikinig kayo dyan sa bahay ni BBM? Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sa ato po mga kaigsunang mga Filipino, around the world mga higala, mga Filipino abroad, no, Filipino community abroad, mga higala. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, and welcome. Welcome to the show, mga katropa. sa Bullseye. Kini nga ito magbanag-umanuman, kaya unta pala siyente na ito ganin nyo mga higala. No, isa ka, oh, isa ka timblahan sa Santon Gold Coffee Mix, boy. No, isa ka timblahan sa Santon Gold Coffee Mix. Alang may higala sa inyo, ato sa ning higopon, boy. Hmm. Ah, pagka the best kayo mga katropa. O ni kanunay atong kaubas buntag. Karon magpabilin tang lagsik sa kanunay. No, ang Santon Gold Coffee Mix, adunay mangosteen, adunay malunggay, adunay turmeric ug chia seeds, adunay collagen ug glutathione mga kaigsoonan. Mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar. Nationwide. Alas 7:01 na may galadag na sa morning. Ato sa ni mga higalang timbayaon na din ato ni Pasagdan kaya magluod unya ni ato mga katropa. Nga, nakalili na din ni mga higala sa ato ang pagpanagumanuman. Ato sa mga higalang mag-check attendance o sa ata. Sa kato mga katropa na to, nga, ngayon ba mangitag asa na kuno sa page, sa YouTube. Nara manggihapon, amot ganun di ma-notify ng uban. Inyo na nga pangitaon ang katropang Arnel Cortez. O kaha, mo type ka diyang XFM. Nagya po na, mugawas na. Tagum. Tanga ni mugtagum. Kunya, Arnel Cortez Live. Mugawas na siya mga katropa. Anyway, ato na tayo magigalay. 2 minutos pasado. Alas 7. Ato sa ni mga igalang timbayaon. Ato mga tigpaminawan. Good morning! Una tayo rin mga igala sa atong page sa XFM Tagum. Masayup na tayo niya. Si Bethlehem Oring, maayong buntag. Good morning! No, good morning, katropang Arnel. Kusog kaayo. Moderias Dasing yung Corilia, katropa. Bullseye na po. Good morning! Ayan, salamat! Thank you! No, si John Jampon, maayong buntag niya. Good morning! Na-pressure na po ng imong attorney. Si Eugene Uyango rin, nakauli na lang sa Dabaw ang lawas ni Rene. Pero katong upaw nga Baldwin nga coach, wa na dyan pakita. Puro motherhood statement ang gipalabas sa Ateneo. Basta pobre, daog-daogon, rin yun ta. No? Abtan pa ng digong na ingana ka panahon, may ganang tinga mag-balikasyon ng mga tawhana. Karon, Joy, pakialam mga higalang presidente. Sa pag mga unsa mo diha, muna pag-amping mo sa inyong kinabuhi kay pagka presidente kag mukatawara may galag na ihangin mo huros. Ambot man. Kano sa pani mahuman ni mga higala ning atong pag-antos. Ah, sa administrasyon karon. No, Dulce Amar may buntag. Si Ann Mindres. Good morning sir Idol, ibalik ragod tong interview ni Auntie kay Bulabog nga binayran sila kaluoy siya magbubuhis. Ah, katong ningisi? Elrin Digonion, may buntag diya sa Mayño Corilia. Alfredo Hikali, mayong buntag, Sir Arnel, watching from Sydney, Australia. Unsaon pag-donate sa katropanihan, boss? Sir, na atay Gcash number na naka-flash sa atong screen. No, kanang, sa may color, anak? Velvet, man, unsa? Kanang unsa ng color, anak? Kanang ba? Basta bay murag bayulit. Oh, basta mo na siya. Pahita na yung color blind. Mayroon ba ko? Basic colors, may nailhan ako, bay? Mauna siya, sir. Alfredo Hikali. Kanang na'y naka-flash diya sa screen. Ibabaw anang mga headlines. Na'y nakabutang diya, Gcash, no? Arnel Cortez ng account. Na'y BPI, ako sa ng account, no? Ayala sa ng BPI kay tingsuod na ba sa swildo? Maapil.
3: Pinawa!
2: Heramos good time. O Gcash. Makuha na dito. Maapil nagka-withdraw sa asawa. Ayaw ibutang sa BPI. Kaya hindi kita igahawid, anak. Diha lang sa Gcash o good time. No? Kanang good time. Dali po na. Okay po na. Kung naamoy good time. Kuan. Niya kuan po na mo. Ang pwede ba na ibutang ng kuano? Ganang diya sa kilid sa microphone, pwede na butangan na to siguro ng mga QR code, no? Uy, nitingog malang ina. Ha? Sige mo to, ingat toon, sir, no? Restituto de Layasan, maing buntag.
4: Good morning!
2: Ismaila Sabiliano Asuncion.
4: Good morning!
2: Danny Barosa.
4: Good morning!
2: Good morning, Sir Ronel. Ang pag-asa ng bayan, uy, Ayaw, sir. Mahadlok po punta na eh. Patimbaya akong mama si Anding Minyon sa Suway Baguio District, Barangay North, Tagum City. Og sila Marisa Awing Hani Tayong kisa pa man eh Michael Biton. Og sa akong best friend nga si Jimboy Jimenez diha sa Pinamuno sa Wata, Davao del Norte. Mga solid XFM katropa. Salamat kayo mga katropa yun eh.
1: XFM katropa.
2: No? Og maglisod bog dumdum anang XFM kay lisod lito kon katropa rata. Katropa. No? Albarico Vlog, Dong Tuling, Joey Adlaon og Wilmar Basaudling. Mayong buntag.
4: Good morning.
2: Dire ta sa YouTube. Ha? Kadali lang ng isa ka page to diha. Ari sa ta sa YouTube, mayong buntag nimo diha. Sir Alfredo Hicali from Australia.
4: Good morning.
2: No, si Jesse Lozareto. No, si Shirley Liagas. Si Inda Alinda di ay Inda namin. Si Linda Walker. Linda Albatiera.
4: Good morning.
2: JR Uy, morning boss. Ngano daghan man na subo sa kamatayo ni Rene. Kay daghan kaayo tao makarelate sa iya. Isa kapubre nga bata nga nanimpad sa Manila para sa chance nga habuaon sa kalisod ang pamilya. Yes, exactly. No, maugin na mga katropa. May buntag ni mo dia partner. Napamanday niyo eh. Attorney Emmanuel Mahipos, may buntag ni mo partner.
4: Good morning.
2: Si The Maker, no, mayong buntag attorney. Na attorney. Dili ta attorney ha. Ano lang disclaimer lang, no? Hey, kinimang kong akong mga tig-subaybay, subscriber na akong uban, kabalo kong mananaw sa Modentos Pika sa Cebu, no? Atong abogado, mga higala nga angkurman, si Atty. Rupil. Unya, maaan sa kunin yung atorni? Ato lang klarohon, ha? Kwa pa nagsugod among klase. Puriso, ayaw ko ninyong presyura kay mabuang ta.
3: Pinawa!
2: Meron bang? No? Lisod-lisod po ba ya? Ikalisod, pinakalisod. Di apa? Si Badiha. Present na po ko katropang Arnel. Minaw ko samtang nagaligid-ligid sa kama kay way trabaho karon. Nganong madanlog maning kalibutan, ambot.
3: Pinawa!
2: Narag yun nakapangutan na mga igal. Ano nga? Sa atong pagpanikay-sikay, ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Sa kano mag yung madanlog maning kalibutan ang butsat. Uno magos mga pagsulay ba? Unya, kini yung tanan ng mga pagsulay mga igal. Lami, tanan. So, madanlog kayo. Si Bilma Tangkungko. Good morning, sir. Naminaw, Midrias, Bayugan City. Among mga silingan o kargador o palkata. Morning, trabaho na ako sa una mga higala strento. Palkata, kana mga lawaan, no? Ipaundang lang tong Pinoy. Okay, pangdakpo na. Dili tapos, Pikas. Di si katropang Glyceria ka English di Gamon. Mayong buntag. No, gikan sa may... I'm watching now, Sir Arnel. From Purok 25, People's Village, Maa, Davao City.
4: Good morning!
2: Mayang buntag ninyo diyas taga Maa. Ni Ma'am Glyceria, ka-English, Digamon. Dugay na nakunin tigpaminaw si Ma'am. No, dito pa sa Super Radio, pa sa una. Hangtod ka ron, no? Iaragya po si Ma'am. Ma'am Glyceria, ka-English, Digamon. Salamat.
4: Good morning!
2: Lani Waga, Chris Rinmier, Jovencio Viloso. Oh, good morning, sir. Shout out ko diri sa Cebu og sa XFM 107.1 Tagum City. Banat yun dia, sir. Arnel Katropa.
4: Good morning.
2: Salamat din mo dia, Jovencio Viloso Jr. Hector Lingkupinis Amihan. Morning, Idol Arnel. Hector Amihan ni Diwalwal. Mungkayo, Davao de Oro. Uy, kumusta mga bangag na to dia sa Diwalwal? Napabay mga... Napabay matiti na to dia mga bulawan? Lian Masadlan... Pa-shout out ko nila Gilbert Jipoy Anami, Purang Amik og si Kasi nga wala pa kamata di na kadungog sa Manisya oy. Pa man kamata di ay Wasaki Agiri V Vlog kuyawa oy. Oh, watching here in Singapore, sir. Musta nga weather di Singapore. No, duwar may kuanda, no? Uwan og init, raman. Oh, may buntag di usta ka Singapore. Mana ako sunod buwan. Mamahaw, magpagupit. Eh, ano ba kung tingpagupitan dapit sa may Mustafa? Oh, di ako tingpag... Indiano akong tingupit. Nats Kushner, Noel Ontilia, LF Kulaw, mayong buntag sa may Semirara Island, Antique. Kumustang mina da Semirara? Filipino community in South Korea, ikaw sab Tab Baldwin, sagpaon jod tikang upawa ka. Suko naman kay si Filipino community. Oh, Richard Ibanez, mayong buntag sa taga Davao City. No, da sa may Rojas, dig sila karon. Unsa ningon niya? Good morning, katropang Arnel. Mag-send ko og Gcash nimo og sa Gcash nimo gamay lang ni gikan sa akong kasing-kasing. Yes, of course. Why problema na mga igala? Para sa nalinugan, greet lang ako akong honey nga si GG, akong anak nga si Jetro. Igsuon ako na aspanabo og dira sa Tagom nga si LV, inang Zilly Richel, Julius Amping mo permidol. Salamat kaayo. Salamat kay nimo dia katropang Richard Ibanez Nukadia sa may Rojas Boulevard, Davao City. Ay, buntag Robert Camiging. Good morning, Jans 1028. Mimi Boards, good morning.
4: Good morning.
2: Wilma Flores, si Numhar. Shout out, boss.
4: Good morning.
2: Buntag yung pangang, para makuha na itong maayo. Eh, si Cubs Sabiran, watching from Hulusulo. Ay, buntag sa mga taga Hulusulo.
4: Good morning.
2: O, kaninyo daran, may galang ka naka-tune in address ato. May galang bagbara gumanuman. Si Juanlin Bienda sa may Davao de Oro. Asa man kadapit sa may Laak, Kapatagan. No, mayong buntag niya.
4: Good morning.
2: Josefina Tinumbanan.
4: Good morning.
2: Oo. Jun Jampon, attorney yun, sir. Ayaw, lagi kay masuhong. No? Paglisod ta. Pwede na kung itawag og buddy. Okay na na. Dol. Si Bangon Muli Vlog. Ah, kuyawa mga igalag vlog niya. Bangon Muli. Watching now from watching now here at Limbo, Mako, Davao de Oro. May buntag niya sa taga Limbo, no? Kining Limbo, unahan pa ni ibabaw pa ni Masara.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Dexter Labajo Mediano. May buntag niya, Desiderio Matidios. No, gikan sa Purok, 25 People's Village, Maa, Davao City. Nabalik lagi ni ako mga tigpaminawan sa Kuangab. No, mga suki gina ko ni sa una. Tapit man na sila City Jail.
0: Bullseye!
2: Sige lang, kay makaana akong Davao, musuroy kong balik niya sa People's Village. No? Ako ning deliberanan sa unang mga Kuangab. Mga herimintas ba? No, mga sani. Dawata ng attorney sir, maanad ra kaana. Dili mahadlok ta ana kay sagrado na pala para sa mga abogado. Oh, ilahan ng title mga katropa. I love katropa. Uy, salamat kay da katropas paglablab na mo ha.
4: Good morning.
2: Oy, alas 7:14 na. Ma'am Benjili Feliciano, good morning Sir Arnel, i-greet ko lang akong unika iha si Denise Nicole Langurayan nasa Katipunan, Quezon City. Happy birthday, next stay healthy, enjoy life and be safe. I love you always. Ah, salamat kay Dias, greetings ha. Onya, happy birthday sa imong anak.
4: Happy birthday.
2: Si Denise Nicole. Oh, na diha sa Quezon City. Anak ni Ma'am Benjili Feliciano.
4: Happy birthday.
2: Happy birthday dia. Emeline Dolosa, morning boss, watching from Surigao. Arnold Dolosa, maradyaw na pagpanalinga sa imo. Di doon sa Surigao City, Arnold di ay. Arnold Baja. Sige, din na tabi gala sa itong mga katikaran. Kay karong adlawa mga katropa, ang ato magahigalang gisaulog ang Independence Day. Plihirag ko diha unya gab o kuan. Kinang ato ang lupang hinirang mga na-i-plug na ito, nag-kayab-kayab ito. Independence Day ba yaron? Mag-plug ceremony ta sa itong programa, Gab. No? May porta, usapay una, ampo o plug ceremony? Ampo? O, mag-ampo sa taon niya, pagkaman sa ampo, mag-plug ceremony dahil, Gab. Kay, kuandi ha? Nama ko'y lupang hinirang din, no? Video ra imo dia video kuan lang flag.

0: Lupang, Arnel Cortez.
1: Hinamdamis kanuna yung mga higala. Gangdautan mo sanay. O na mga tao nga doon ay mahimong atarong sa katilingban. Mangyugpos lamang.
2: Bullseye.
1: Higala, kumusta? Mayang buntag ka rin yung tanan mag-usap. Alas 7:20 na may galadag na sa buntag. Welcome! Welcome mga higala sa atong Biyernes nga edisyon sa Bullseye. Nagang salamat. Murug nakita na ko, Sir Alfredo Hikali, ang imong kinasing-kasing nga 2,000 nga gisend. Ako na lang ilitok, Sir. Kaya nakita man ako, Sir. Salamat kayo. No, Sir Alfredo Hikali from Australia. By the way, no, mauna ni ang listahan sa atong mga donasyon sa katropanihan, mga higala, no? And wala pa na appeal to kang Sir, no? Alfredo Hikali na anata, mga higala, 13,206, no, as of this kagahapon, ikaduhang adlaw sa atong panawagan, mga kaigsuunan. Bahala nag mauwi-uwi ta og panghatag dito, mga kaigsuunan, at least makahatag ta, no? Inga na akong target. Di na to dali-dali on kay tagaan na to og mga isa ka semana ni nga panawagan na to, mapuno gyud ni. Hapit na gani, no? Duha na lang ka buok bakante. Unya next page na punta, no? Ato ning pasalamatan taon-taon, mga higala, usa-usahon ta ni. No? Bag-o lang po si Alfredo Hikali, Sir, no, from Australia, nga nag-send, no? Ako si Jay. Good morning, mate. Musta dira? Shout out all the way from Jensan. Hoy, halong ka muda, no, sa Jensan. Kumusta man? Alas 7:21 na. Antonieto Tolero from Cebu. Mayong buntag. No, Gerardo Galiger Salan Junior, Senior. Leopoldo Sapra Pardilio. Kasilingan Vlog. No? Ingon si Kasilingan, Happy Independence Day, no? Kamo kay naa ramo gyud mo sa balay ron, mo nang ako mong gipadungog, no? Kay di man mo ka-attend og flag ceremony, mo nang ako mong gipadungog sa ato aga nasudnong awit, mga higala, no? Lupang hinirang, dili na bayang magiliw, lupang hinirang na, no? Mga kaigsuunan. Anyway, salamat kaayo. No, ato ning usa-usa og basa, di na ko i-appel ang mga amount. May Nick Quahaw, Dras Balio, Flora May Montes Claros, si Lorena Lopez, Florespina Cabalfin, Van Hendrix Mundihar, Rino Compuesto, gikan sa may daan bantayan Cebu si Sir Rino, ha? Kristen J. Elliot, Jennifer Pulikit og sa iyang bana di sa may maa, Marilo Makabingkil, Kian Lester Lagnason, Jimboy Salbalion, di sa may nabunturan, Sir Joseph,
2: thank you.
1: Jo Bordios di sa may Butuan, Shirley Liagas from Taiwan,
2: thank you.
1: May Villasiran, Biloy Di Sumol sa Tagum, June Pubs, Ellen Malasarte Chu, Agapito Medrano from Mawab, Lily Blanco from Bulacan, no, og NFP of Tagum. Sa maning NFP ba kay ato na ning sukig di ba minawan eh. Nag-send di kagahapon mga igalag sakto-sakto sa nga amount, no? Ria Sirito and family, di sa may Asuncion. Bernarda and Al Bernardo, no, giatod sa ilang anak kagabi diri ang ilang donation. Og nato ni apa Cirilo Cordero. And then karong buntag si Sir Alfredo Hikali, mga kaigsuunan. Now, alang ni sa atong katropa nihan.
0: XFM Katropa.
1: So ibutang to di agab, ipa-display sa atong atong kuan di agab eh. Kaya 724 pa man, no? Mauni mga igala ang kinahanglan. Actually, practical naman gid pud ang uban, cash na lang ilang ginahatag or GCash or pwede pud manggod nga kamoy mo palit, no, naamoy bugas, dadunin niyo diri kay ato magyapon ng iripak, naamoy tubig, naamoy kining mga sinina diha nga magamit pa unya dunay mga medisina, pwede ninyo nang ihapit diri sa atong sibyahan, mga kaigsuunan, no? Mo kwanta, mudawat pa ta until next week, kay ang among plano is Domingo, mga kaigsuunan, no? Domingo, sunod Domingo pa. Or sunod semana, posible siguro, posible ng Biyernes. mga kaigsunan kay ang among mo plaster ani ang taga XFM Jensan. No, sila mo hanay aning tanan. Kami dito igo rami mo sunod og asa na pitirya ha. Pwede mo hatag mga kaigsunan. 7:25 ang takna bagay galas buntag. No? Sa mga gustong mo send na ay ato ang mga numbers diha sa screen, no, GCash number og atong GoTime. Unya BPI pwede na na. Kaya ako na to ipa-withdraw akong gamayng sweldo.
3: Pinawa.
1: Pa-withdraw na nako to. Pero binlan man to kay kita pod mismo mga higala. Di man pwedeng ako'y nangagda ninyo. Ako'y nangumbida ninyo nga mag-donate ta. Unya di sa ko mo donate og ako, mo donate pod ko. Pila ko magbanha o pila mga kaigsuonan, no. Alas 7:25 na ang taknas buntag para niha sa ato mga kaigsuonan nga nalinugan, no. Gikan ni sa inyo ha. O gikan natong tanan. Ato maning ambag-ambagan mga higala. Unang gitawag ay natong katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan. Ang ubang istasyon, no, dili na to na sila sa pagtabang mga igsoon, walay kompetensya. Mas daghang mutabang, mas maayo, no? Ang ubang istasyon, ato mga silingang istasyon ganit din sa Tagum, no, may nakaabot dito sa Davao Occidental. So, paunahon lang sa nato na sila kay lai basag kaayo og ang tabang isara ka hanukan mas maayo tong na imutabang karong adlaw na nasa sunod adlaw kay katubitong ditong Cebu, no, ubay-ubay man na may moabot anang Lunes, no, lahi sad ng Martes, so at least mga higala, no, mayon ka kahihaya, no, kay adlaw-adlaw sila makadawat og hinabang di man pod wala joy hayahay anang malinugan in taon bay. Kanang hayahay bagod nang anak ka nagtulog sa gawas imbalay magtulda-tulda kay una, wa na kay balay. Ikaduha, mahadlo ka. Musod, balik sa inyong balay kay sige, pag-uyog.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag yun, hayahay, ana. Hayahay, kita mga higala nga wa ta maapekto, eh. No, kay Puryabuyag, hinay man sa ato paminaw. Dito sa ila, no, aska mang yung kusuga, mga higala, kita kas ng gawas ng mga video. Labi na di ang maigsoon sa glan. Sarangani, grabe kusuga gina, eh. Unya, dugay siya. No, dili lang kay isa ka agian ni hinay hantod nga ni kusog pag yun mga katropa.
4: Bullseye.
1: So kanang inyong ihatag, no, mga kaigsuonan, any amount pwede. Katropang Arnel, pwede 20? Yes. Pwede 50? Yes. No, namay naghahatag og 50. Dila na ko ginabutang ang amount na mga katropa. So nagdepende na sa inyo ha karon. Ang importante kinasingkasing mo nga muhatag. Huna-huna, ang tinag 50-50 na mo sa una, nga gitabang sa ato mga kaigsunan, tricycle driver, mga ingana, niabot mga igala og 500 ka food packs para sa Cebu. O, asa magkabangita, ana, gikan lang na mga higala sa 50, 20, 100, no, sa ato mga kaigsunan. Matigom na, 50 lagi, unya kay 1,000 man buka 50. O, mas ka naghana mga higala. So, i-flash na mo kanuna diha sa screen. Yan ang amog GCash number. Unya, kamunay bahala diha mga kaigsunan. Alas 7:28 na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ikop sa kong Santon Gold. Nandi na kita maglangan mga katropa. Ari na ta sa ato mga isgutanan.
0: Katropang Arnel Cortez.
1: Ay, buntag diha sa Mawab ha. Kumusta man mo? Lunes na mi mo balik diha kay Lunes ramang ko na muna ah. Ha? Lunes na mi mang interview kay Surbol gyud mi nga naay opisyal sa Sanggunian Bayan sa Mawab Davao de Oro kay umana na samot na ron kay Independence Day. Holiday. Wagi na sila. Eh dapat karon mga higala. Required baya gyud unta nga mag-flag ceremony, no, ang ato mga higalang mga lokal nga panggamanan. Oo niya, dapat na ang mga opisyal kay kuanggog ka kinibang alagad kas nasod ba, no, sa atong nasod.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Partikularmente, diha sa imuhang lungsod. Unya, wa ka karon kay dugay ka kamata kay nahubog ka gabi eh. Kabuang.
3: Pinawa!
1: Kay... Mangutana lagi mi. No, di asmawab kalabot anang iskutanan sa sabungan. Nga naman ang nang-apply ninyo diha, nga gibuhatan man ninyo resolution, approval, niyatong Marso 6, o niya ang iyang application, gipasa, Marso 16. Bot pasabot mga igala nga, nauna ang approval o sa ang pag-apply. Samantala, na ay tao, na ay aplikante, nga kompleto sa tanang requirements, wa ninyo gidaw, wa gwi ninyo pansina gyud. Nga naman, wa mo'y matiti, diya. Ha? Dito mo sina amoy matiti.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi mga suko mo, pangutana rabay ng ako. Nga, palihog lang, no? Kay ba sinaanan mo diag na media mga interview ninyo nga muanda mo sobre ayaw na. Okay, trabaho na mo na. Oh, ayaw na mo kabalaka na. Pa-interview lang, mora na mo dako da kay na. Ang imo pa lang daan pagsugot kay magpa-interview. Okay na kayo na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:30 na may galadag na sa morning.
0: Bullseye! Kauban si Katropang Armel Cortez. Bullseye!
1: Gabon niyang taon-taon, mga alas 8 siguro or alas 9 na siguro. Mga itag-report sa Jensan. No, alang sa nagunang kahimtang. May buntag nilang Estrelita Impik. Mayang buntag, Sir Arnel, from watching from Buhangin, Davao City. Nag-send ko gamayang tabang karon, sir. Salamat, ma'am. Sa mga mo send, ingani buhatan ninyo ha, palihog kog screenshot, no, kay di na nako maapas og suwat manggod, palihog kog screenshot, and then, isend ni mo sa Facebook, Katropang Arnel Cortez. No, na Facebook Katropang Arnel Cortez or sa ako mismo og friend ta sa ako mismo mga kaigsuonan. Ibutang inyong pangalan kay ako nang isulat nako diri ba sa akong kuan listahan nako master list nako sa mga nagtabang nga ato pasalamatan matag adlaw mga kaigsuonan no sa inyong pagtabang no kung ang imong gitabang diri 100

0: og sa iyang pamilya. May buntag niya. Good morning! Danirex Kurimatmat. Oh, basta-basta. Sir, gubot na kaadyong Pinas. Unsao naman eh. Nga, klaro naman kaadyo ilang kapalan. Ay, hinayad magyukugam sa atong headset. Gaboy, nabungol naman yun. Kung saan naman lang kuha ni Gabriel nga... Mura naman niya. Hinay pagkit sa kuha, Gab. Munang mo-action pag kusinggit yun actually. Wala na ilang bulyo na. Wala na ilang bulbulyo man, ino? Huwag na akong dahil. Huwag na problema na ako. Munang humas program. Mo-action yun kung kapagaw. No? Ay nalang tanduga kayo. Basing mo hinay na po rinoon. Tama na na. Ayaw na. Ako na bahala. Ano. Kapag mangguntong isara ka pitian sa tingog. Nang ma-adjust ba? Sun ba kayo eh? Nya pagka napon ngayon sit akong gamiton, mura po gisood sa laton. Wala kay direkta man ni diri. No, direkta man ni diri. Hinay gyud siya. Sige lang. Pero sa uban ani, wa na maglagpot ng mga atuli ani. Katropang. Pero sa ako ani, wala. Alas 7:34. Mga katropa, may buntag ni mo diya katropang ami. Kusog kayo, kusog na kaadyo imong tingog, sir. Maulagi no. Bungol lang yung kubay. Kaya ingaw mo si Danirex Kurimatmat nga, kusog na gina ko tingo, Gab. Munang, pero sa kong paminaw, kulang pa mang yun, di ba? No? Sige lang, no? Pasinsahin lang nyo na akong tingog. Ano kayo, ng radyo maguba. Si Pangulong, Tuktuak.
1: I talk to my, tuktuak, oh, I talk to my, worthy.
0: Ay! Ay! Si Pangulong Tuktuak mga higala ni adto sa Jensan, di ba? Kagapon, ipakita man ato mga higala tong mura siya og kanang napaakan og iro mga higala nga wa natandukan kay mukatawa na sa hangin.
2: Pinawa! Pinawa!
0: O siya may katambag di mo sa kang BBM nga mukatawa naman siya na mahanginan. Diri ka, gusto ka mutambag? Diri ka sa kilid. Ang lakas ng amats ng presidente mo, sir. Hindi ko presidente yan. FYI. Uy, mura kag ni lubong diretso niya. Mura kag ni hulpa. Maing buntag ni mo, master?
3: Maing buntag, ito pa Arnel.
0: Maupay pagmata.
3: Maupay pag-abot.
0: Maupay pag-abot. O siya imong kung ano ta, straight to the point na ta.
3: Direktiba?
0: Direct to the point na ta.
3: Direct to the
0: kaya
3: point.
0: Kaya ikaw magyod ang founder sa Tanini Original Tandok.
3: Yes, exactly.
0: Di ba? Bisag mapaakang kag Sigbin, mapaakang kag Dragon, mapaakang kag mga ubang pangmalang mananap niya sama sa martilyo, gabas ug sundang. Kaya manin mo na, di ba?
3: Yes, kaya na idosi ka bayot mo, kuhan mo, mutabag sup-sup.
0: Usi ba sulti ni mo, ani? Gab na patong nagkatawa siya sa hangin, di agad paliwag ko gabi.
4: Istorya, hepot.
0: Di ba mamaman ay, kuhan nga, sa kadugayan, mahadlok ka na sa hangin. Di ba mamaman ay,
3: mamaman ako nga, nahadlok ka na ba sa hangin, hayag o tubig?
0: Oo.
3: Ana ba? Isa ka na ng rabi sa ibang utok.
0: Mugani. Pero, tanda ako, kabibi, marugtaman pa sa panga.
3: For me, no, my assessment, Katropang Arnel.
0: Sige.
3: Kana mong mga inaana, siguro naapod na siya, ang bahin maguna siya. So, naghisigutani o kining, siya tawag, aning...
0: Kuha nilang kung siya masulti ni mo, kay... Kuha naman kung siya mo, katawa na siya kalit magmahanginan.
3: Dikado na siya.
0: Ha?
3: Na, dili lang kay Sigbe nakapaaka na.
0: Unsa?
3: Napaaka na siya tangkig. Kabalo ka ng tangkig, disod kayo na. Disod kayo mapakan kang tangkig nga na
0: sa malang. Masa may forma ng tangkig ba?
3: Bajino ni mo na, mapakan kang tangkig nga na sa malang ang tangkig na naman na sa tubig.
1: Pinagkakuyaw.
0: Murag agukoy ka na sa highway.
3: Kanang agukoy ka na sa highway, anang mga kagang.
0: Tanawa na. Para mapamatudan, unsa may ikasulti ni mo, ani master. Sige daw, Gab.
1: Naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin.

0: din. Walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
1: O di ba ikaw mismo nagkatawa ka?
2: Siguro ang nakainom siguro siya soft drinks para dili mo baba ang tama. Anak. Oh. Malaysia.
1: Okay na to kay ba priso ta madugay na kita magtanong dira.
2: Ang kuan mangul ana, ang puntok sistema ana katro pa kanel na. Kana gani pag mo surge ka ng butanga, siguraduhon ni mo nga kaya si mong utok og si mong heart.
1: O sa ba, kanang pagkapangulo?
2: Kanay mo pagkapangulo.
1: Ah.
2: Kamalo ka nga nung sige katawan niya. Lingaw siya kay kayo siya nga, graan palagi ko, substandard, ganyan lang yung pagbuhatan nila. Ano siya katawa?
1: Pero, duda ko, master, basi na siya makita ba, nga di takita? Mga diingon nila.
2: Posible. Kay kani tao ra ba nga third ay pamino na ko ani ni ani ato kasi katropang anel di lang kay third ay ni fourth eye.
1: Oo.
2: Kay manong mo hangad man siya nga kabalo man siya nga bungkag naman ang building. Siguro ni katawa siya pwede man ka mo hangad nga makurat ka.
1: Pwede man, pwede.
2: Maguol ka ka nakuan so katawa siya siguro na nang kuan niya dito. At kabalo kan hagwa-hagwaon.
1: Hagwa-hagwaon kag diingon nato ba no?
2: Hagwa dili kay murag bata ba. Hagwa katawa ta nga bata nga matulog mo katawa ra kay hagwa-hagwa ko sa anghel.
1: Anghel kay naghagwaan na ni o demonyo.
2: Pinawa! Ano ba naging klaseng angel?
1: Na may itom na iputi.
2: Na iputi, o.
1: Itong nasa Ginebra.
2: Ginebra, katong kusog ko. may makita ko na kami?
1: Sige. Usap. Sige.
0: Yung mga, nakita natin, da naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin. Walang trabaho ngayon.
2: Doon sa nakita natin. Bale pinaka-cool nga, pinaka-cool looking nga presidente sa ako na, sa ako ang na-experience.
1: Sige, hangad niya, dihangad. Sige, daga salamat, master, sa
2: salamat
1: imo ba?
2: Kayo.
1: Ulawanong tambag.
2: Salamat po.
1: At dito ito, kaya maipitan yung mga laki. Ay, dako. Alas 7:40 na. Katawa naman lang siyang iyo eh. Santa ang mga igala, prior ani, katong pag-abot yun niya ba? Kaingon sa taba nga, kanang rating mga igsoon nga negative 15, anti-clear. Dili yun na siya bakak anti-clear. Tinood yun na. Ano man, mureflect man good na kung unsa ang kainit mga higala sa pagtagad sa tao ni mong isip usa ka leader. Di ba? Si Sarah magaigala, no? Ni suroy-suroy dito. Haska naghanag mo abiba. No? Dahil mo anaw, dagang kay murawara sa ilang kamot. Samantala si BBM, bisan pa dito sa pagpanghatag o bukas, gisagitan magaigala.
3: Pinawa!
1: Luya po. Tanawagan ni mga higala ning... tanawa... Tanawagan ining pag-abot niya mag-iksoon sa airport. Tanaw na to, Gab. Ipaliw ko, Gab.
4: XFM Katropa.
1: Ayaw lang kudyuhin, Gab. Kana lang. Tanawa ni mag-iikala pag-abot ni BBM sa airport. 2 hours siya, oh. Masum, bani mo na, masum. I-zoom doon na to, be. Wa may pagkialam ng mga tao na aspalibot nga naday pangulo may galani. Luya, laina po na naway. Kanang ikaw na imo, tanawaw. Naman na sa vlogger man siguro ni, kinsa ni. Paminaw na to ang palibot kung naghugyaw ba sila. Mamanay isa, kay si Digong sa unang muabot, maghugyaw mang yung tao. Tanaw na to ni si Kuan. BBM daw, Gab, kung naghugyaw ba?
5: Clap lang, kasi walang kumakaway sa kanya. Parang magandang hapon po, mga kababayan dito sa Jensen, kasalukuyan nandito ba? Ang pangulo, no, habang kumakaway-kaway siya, ang saklap lang, kasi walang kumakaway sa kanya. Parang napaka-natural lang na araw na ito para sa atin, no. Ikukumpara natin yung mga dati nating pangulo, siguro dinudumog niya yung mga fans at saka ng mga kababayan.
1: Wala yun, no? O, so makita din mo, magaygalag, madungog. Nga paggawas siya, ana-ana siya siyang kamot, no? Ana-ana siya siyang kamot. Wa man magaygalay. PBM, o ka naghugyaw kay... Ana-ana siya, wala. No? Nga, ang mga tao sa palibot, no? Wala, video lang niya. Pagkauman, lakaw na siguro. Huwag pakialam, mga kaigsunan.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, diha na ito mapamatudan nga kanang rating nga negative 15, mga higala, tinuod na. Nga naman, no? Abini mo, kung di pa na tinuod, dapat ang mga tao mainito ng pagdawat. Pero kanang negative 15, mga higala, dito gini mo na masukod ba? No? Sa reaksyon sa tao, kung makita nila mga higalas Marcos, siyempre, kanang mga, ayun na mong katinga ang mga local government official nga musugat yun na. No? Ayun na mong katinga ang mga higalang mga pulis nga siyempre mo, abibag yun ng Marcos. Nga naman, ilan ang trabaho? Bisag 15 pa yung presidente, ilan ang trabaho? O niya, ikaw, kung official ka sa local government, mayor ka, gobernor ka, natural lang nga musugat yun ka na bisag di ka kauyon niya. No? Musugat yun ka kay inangano, kuan man ka, under man ka siya ha. No? Whether musugot kag dili, no? Presidente siya, no? Bisan bag di nimo siya gana, di ka ganahan niya. Pero siya gyud presidente. Nya mayor ka or gobernador, ilawom yung kaniya.
4: Bullseye! Bullseye!
1: So, kinahanglan yung kang mutahod, himamat, smile, smile, bahalag, plastikan.
2: Ayaw!
1: Ha? Ana na siya baga kaigsunan. 744, agatak na sa buntag. Pero ang tao, mga katropa, dili ni mo mapugos. No? Ang tao, pag di ganahan, di ganahan. Wag yun. Wag yun kayo mahimo. Diha. Pag ang tao, may higala mo ingon, nigat ka ng negative 15, may higala, bugnaw pa na sa simod sa iring. Bugnaw yung pagtagad sa tao sa imuha. Nya, dawato na dapat na may galas malakan yan. No? Dili kay magsige pag pamakak ng ilang tigpamaba diha. Nga, buingon nga, lahi man kuno itong survey. Eh, makita ni muna, no? Bisan siguro diha sa Manila magaygala na may pipilang mo abiba pero na may uban nga mo. Kung ang giyon ka nang mo BBM. Pero ako, maginahalan na magutog bugas po. Lain sa kaayo og mudawat kag bugas gikan sa ilaha. O niya, magkusmod ka. Ayaw po. No, tudluan ta mo ha, katong mga mudawat og bugas gikang BBM. No, nga naa sila. Smile, yun. Ana yun ka. No, smile. Pinakadako, yun yung smile. Dahil lang ako sa aning tubagon. Pads. Tawag ko niya kay, kuan pa ko, live pa ko, live. Sige. Alas 7:46 na mga katropa ang taknas buntag. Rayon tadre mga higalas tubag pa naguban-uban. Linda Albatierra, Lord, hawakan mo ang ulo ni BBM, Lord, para maiba ang batasan na niya, Lord. Di na madag. Kisa man nga, Lord. Kisa nga, Lord, atong suguon na ni Linda. Si Kuan, Lord Voldemort. Bensoy Tisoy, negative 15, bugnaw pa sa ice water. Bugnaw yung pagtagad sa tao sa iyaha, mga egala. No? Nga, hinaot unta, mga katropa nga, kung pwede pa lang, muhawa na lang siya, oy. Hawa na lang diya, Mr. President.
2: Hawa! Ayaw!
1: Pero kay, lagi, kabalunak ka. Kung pwede pa lang gani, i-extend mo, extend ba na? Kay, paugat, mangyo na paugat, hangtod mga igala nga, mahuma na yun, maupos na yun ang termino, mga kaigsuunan. Pero maulagi, sa kadugay-dugay, mga katropa, kita'y gaantos ka ron. No? Presidente, mga igala nga, walay, wala ba'y kanabang way amor sa tao? Ikaduha, mga igala, kanang ugnaay mga mahitabo ng mga daotan. Wala lang. No? Investigasyon lang kunuhay. No, dili ba mga igala ka ng... Dutan yun ba nga? Makaingon yun ang tao nga. Dapig yun sa amuan eh. Example, kanang nahitabo karon mga igala sa... kuan? Kanang basketbolista nga si Rene Baterbunya. May isoon? No? Makumparanin mo ba kung si Digong pa na? May? May? Makaingon yun ka nga. Ang kasing-kasing bitaw budapig yun sa kabos. Kay tinuod man sa yun. No? Nga... Pagkita mga pobre may gala mahitabuan og mga susama ni ana. Paawayan ra man tag official statement. Diba? Unya gumikan kay mga untouchable nga mga institution, no? Kita pud in taon nga pobre maingon tag mudawat na lang ta. Unya sigin lang pagyud atong Ginoo. Ino pagyud na to may gala nga pagbuot sa kahit asan. Pagbuot sa Ginoo dili oy. Dili na pagbuot sa Ginoo. Pagbuot na sa tao, may galang katangaan na sa tao na iyan, ha? Pusay! Panalitan, kato ilang training mga katropa, no? Example lang, no? Anong atumang yumugdagat o training to? Anong atumang yumugdagat? Ya, pwede man kanang mga swimming pool dagko. Kung tubig lang inyong kinahanglan, no? Para controlled. Kaya kanang open water, di mo na controlled. Kanang, kanang swimming pool, dahil kag-lookout, makakita. Bisang pagbikugan ka diha, makuha ka dayon.
4: Bullseye! Bullseye!
1: No, bisang magmaunti ka mamatay. Pero open water, doon ay na kong posibilidad yun. Pero, yan to, kataas-taas atong tao, gab. O niya, athletic pa. Di kumuto, omega lang, malumos eh. No, baskog atong mga batanon pa. Kumuto, omega lang, maingana lang. Nagit to'y foul play. Mga katropa. Kayo si Digong, may presidente, balikas na na. No? Wa ko mo ingon nga maayo ang pagpamalikas pero ang tao magigala makaingon nga sige kana nga naman dugay ra man gud tang gidaog-daog bay dugay ra man gud duna mga igalay diskrepansiya sa Pilipinas sa dato og sa pobre no bisan mga igala diha sa hustisya pagkitang kabos mga igala mo pakaso ang pangutana gyud ay na may kasukol ka no natural na eh may kasukol ka ba ang hustisya mga igala libre. Ang korte, mga igala, doon na tayo ginatawag nga equal access. No, sa korte, mga igsoon. Pero pangutana niya, mga igala, kaya ba ni mo nga isustener ang kaso? Ang pagpailog kaso, dali ra. Ang pagpadaog sa kaso, lahi man.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Labi na makatunong kag di kampanilya. Oh, di, manamusugot, mga igala, gamay ragbayad. At tumaginas dako-dako. So, ang maka-afford nila, katurasan yung mga kwartahan. Niya kita mga igala, asa man tapalaban, di ba gumuingon nga mga kinibang less ang kabright ani mga naas gobyerno ng mga abogado o mga lumalaban, mga piskal. Pero mga igala, sa makadagangi kayon, dito na ba tagod pa ipadangop na dito, kunya na may mga ubang mga tapula na kaayo. No? Eh, no, namagani ka nga, ayaw na lang, sabuti na lang na ninyo pag amicable settlement na lang usap mo. Amahimos, pobre mga igala, mutulon na yung laway. Huwag dawato na lang nga, kabahin sa kapalaran ang nahitabo, pero dili ba yun? Dili ba yun, tinuod lang. Bisan ka na, mga igalang, kang Rene Baterbunya, no? Kana, dapat may tulubagon, mga igala. Ayun yung pasangin ng ginuuan, ay. Mayingon dahil mo nga, the Lord has given and the Lord has taken away. Ah, binawang na istorya niya. Nga naman, huwag nagpuyo itong tao, huwag ito nyo gibutang dito sa peligrosong lugar. Maunsa na ito. Oh, tinuod man na nga, ang Ginoo maghatag, ang Ginoo saan bubawi. Tinuod man, di ba tabulalis siya na may gala? Pero, given the situation, inga to, mga kaigsunan, huwag wala ito, gibutang dito sa inga to ka, peligro, sa dagat, mga gala nga, di sa kasaligan, di ba? So, less ang chance, no? Mamatay man ta, no? Tanan man ta, mga igala. Na, maganiuban di, mga igala nga, nagkatawara, nasubra as katawa, namatay, nahinoon. No? Ano man yun ang kinabuhi, mga igsoon? But, kung yung muntanaon ba, no? Ang kining circumstances ba, no? Nakadugang ba sa chance ang mamatay ang tao? Yes!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Yeah, karon kay, wala ba kay madungog? Si Auntie Clara po itong istorya? No, iimbestigahan gusto ng pangulo. Ang gusto sa tao, kanabitaw mabati niya nga ang iyang leader, mga higala, dili man mangluluwas pero man lalaban. No, kanabang gusto man gud sa Pilipino sad nga mabati sad niya bagay igsuon ba nga sa iyang kakabus, sa iyang kawadon o sa iyang mga higalang intawon kamayukmok sa iyang estados kinabuhi. Dunay leader bito may galang andam kay musapopo niya. Andam mo alalay niya kay ginaingon man lagi ka kining gobyernong demokratiko mga igsuon iya sa katawhan. No? Kita maoy gobyerno. Pero unsa man ang istoryaha nga kita may gobyerno, kita ay kawatan. Kita may gobyerno mga igala, kita ay magpasakag kaso. Luoy kay ta mga pobre.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Di man ninyo na madinay. Ako pananglitan mga igala, maluoy Ginoo og maabogado ko. Ha? Di gyud ko madato sad gab. Murag lisod gyud ko madato pud kay di man ko pag dai pobre mo hangyo, mo naman ako sige na lang. Tabangin na lang ko ninyo ampo. O, oh, kung mada. Tinood bitaw mga kaigsuunan. So, mao ni ang Pangulo, mao nang di ka mga higala matinga or makurat nga nung why amor ang tao niya. Imagine nun ni mo, kato bitong gira mga higala, doon ay mga OFW nang uli. Gilabay, excuse me po, gilabyan-labyan lang siya.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Giagi-agian lang siya may galas airport. Tarong bagod na.
4: Bullseye!
1: Nga naman, makaingon ka usay, wapoy batasan ni mga tao. Oo, makaingon ka na may gala, pero at least they are true. Tinuod sila silang kaugalingon nga, wa sila ganahe, alangalam, may gala, mag-smile-smile sila. Di, good. Pero kato mga, magdumadawat mga gala o bugas, hinabang yigas gobyerno, o niya, si Marcos inyong kaatubang, smile na lang mo. Alas 7:55 na.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Ingon si Junas de Guzman. Usa niya, mga hand sign man niya. Charlie Rimadabia. Ambot na lang ni BBM, oy. Ay, Gabriel Tanoy, magbutong. Good morning, Katropang Arnel from Mati City, Davao Oriental.
3: Good morning!
1: Si Joby Datilis Yurong. Mayong buntag, sir. Nag-send ko o gamayng tabang. Salamat, God bless. Salamat po.
3: Good morning!
1: No, ko na malig-on. Pagkadaghay dapat mamatay, pero nga nung kadto pamanjod. Ang naningkabot sa pamilya, bangag noon, wapadjod na patay. Ang pagkadaghan ay dautan, gibuhat. Masamang damo eh. Oh, si Eman Moreno, naay activity sa dagat, walay coordinate sa Coast Guard. Yes. Dapat ingana na aman dako man to mga igalang kwan. Oh, ang presidente na kadugo kag dai pronouncement ang presidente nga kanang putik mong mga taga kwan. Nganong ingat? Wala, wala. No, mingaon ta usahay digong ana nga punto ba. Mga kaigsuonan. No? Sa oksidigong pa to. Sigurado ginabay. No, adtuon ang haya. No? Tanan nga gigasto sa ginikanan. Pamasahe gikas agusan. Paingon mga higala dito sa Manila. Saguton ni presidente. Karon, wala bay. Di yun ni mo magakos. Pinakangilad o pinakapangit yun nga pangulo mga higala sa kasaysayan sa Pilipinas. Si BBM. Bahala mo diya. Mga suko mo na ko. Problema na na ninyo. Pero makaingon dyan kumay pinakaway lamig yun. Pinakaway nada. Nga naman, kung ibutang na ako akong kaugalingon as kabos, mga kaigsuunan, kabos man ta. So, mawag yun na itong standard. Siguro, para sa mga ila-antikler, no? Sa mga nakadawat o maleta, sa mga naka-enjoy mga higala sa mga kontrata nila sa gobyerno, muingon yun sila, BBM is the best. Natural. Muingon yun sila, anak, maigsuon. Nga si Pangulong Bongbong Marcos, mo ay pinakadabes. Kaya nga naman, nakabinipisyo man sila. No? Nakakuha man sila.
6: Katropang Arnel Cortez.
1: Ini mga tao, mga higala in taon, nga nag-ilain sa tumang kalisod, gi-kuan ba ta? Kaya kung tinuod na mga higala nga nagmahal sa tao, kadto mga higala pagpaturagas o sakas krudo, Kuan ay langan-langan, nauntay mga hinabag, mga igala nga. Di na kinahanglan pang daghambang chichiburitsi. Oh, ultimo mga igala ang pagsuspend sa mga buluhisan na dugay. Huwag yun ma-implement.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Tawa na. Una nga, dako yung pagmahay. Ako magkumubutar pero apil ko ng kamahay. Kay tinuod man. Kay bawo man ko sa una pagbutar na ko nga. Ang akong butaran di mo daog. Kay bawo, jug ko nga naman. Kusog kaayos BBM yun sa una. Makikaway ko ng uban maigala para lang yun BBM yun. No? Makikaway bang uban maigala. Ah, lini ka sa una. Away yun ka. Oh. Ako di man bukulini. Lahit to ako presidente. Pero kay bawo ko nga pildihunod to akong presidente. Sige lang. At least di ko kabahin mga higala sa nagbutang o presidente nga.
7: Bullseye! Bullseye!
1: Ano? Abin mo, basi nagtuo mo ba nga? Kuan lang na, kanang katawanan lang. Maura di, taman na di ha. Nga, ang pangulo mo abot, huwag mo pansin kaayo. Basi nagtuo mo ba nga, kuan na siya? Kana bang okay lang? Dili na okay. Oy. No? Larawan na mga higala, pamatuod o ebidensya. No? Nga, dissatisfied. Wa na ganahi mga higala mga Pilipino sa leader. Kaya kung pwede pa lang, kung tagaan pa lang silang chance karon mga higala nga makagawas kay independence man taron. No? Independence day man ta. Kung tagaan pa lang chance ang Pilipino nga ang impeachment himuon mga higala ka BBM pinaagig pagbuto. Ambot lang kung ha? Basig dugay pa'y manguros mga higala na. Diba? Kung himo, tung tugutan pa lang ang tao, inun ta ba nga, usaban, musugot pa baka nga, magpabilin pa si Digo, si BBM, murag, kanang ingon nila mga igala nga, negative 15, basig mo, abot pa ng negative 50. Ngayon man, dissatisfied ang tao. Kanang, way mo pansin niya? No, dili na may igala maayo eh. No? Basi na to, umugnindot na mga igala paminawon. Magkamaot-maot ang presidente na agad na supporter sa isa kalugar. Si Donald Trump, magigalab, perti magigod ang buangag baba ng tawhana na. Ha? Pero, igabot na magigalas lugar o mga estado sa Amerika, maghugyaw yung mga tao. Doon naging musugat niya. Hindi nga itong presidente ni Adog Amerika magigala, ang isugat, ha? Protesta. Di ba? Kana magigala, di ka makakatawanan man siya, una-unaon ba, no? Pero, abini mo, dako kayo na may galang laparo sa atong kahimtang mga higala sa atong nasod. Nagpamatuod lang yun na uwaw kayo na para nila. Pero lagi, kaya di naman din sila marutlag uwaw. Huwag man yung mga uwaw. Nabagoy kawatan nga mauwaw, huwag man.
8: Pinawa!
1: Mauwaw nga. Mamakak, pamanggani ka ng kanang way uwaw, kawatan o mamakakon. Wala sila may higala, usara na sila. No, kawatan way uwaw bakakon mao gyud na sila mga grupuha. Oh. Ya ko imong tanawon mga higala kanang grupo nila karon labi na nang ilang kanang mga naa di may gala ilang subiri kanang grupo nila igatsalian. Nasa di ang pundok may gala ang kining mga description nga akong gingon. Kawatan way uwaw bakakon.
8: Pinawa.
1: Nadia. Nana di gapon sisok mga higala. On minuto pasado alas 8 mga katropa. Nan, kini dako ni laparo mga higala. Laparo kaayo ni sa atong gobyerno, no? Pero mo lagi di man sila marutlan ana. Sa dugang pa nato may higala isgutanan. Kadali lang kay kini may higala ato bagpanagumanuban. Hatod kaninyo sa Santon Plus Gold mga katropa. Ang Santon Plus Gold, ato na kini mga higala ay mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina mga kaigsunan. No, ang mangosteen, no, gitawag kini mga higala nga queen of all fruits. Makahatag kini og daghanan kaayo mga higala nga vitamina ug minerales sa imong lawas. Ang multivitamins and minerals maoy gikinahanglan sa imong lawas aron nga ligon piskay magpabilin ka mga higala ng nindot imong balanse, di ka mabangag. Oh, tinuod na. Kay mo na gikinahanglan mga higala sa atong lawas mga katropa. Alas 8:02 na ang kini may galang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Naguna Baga Butika sa inyong lugar. nationwide. Nato'y mga, ingon sila nga, testingan na mo ng imong giingon, testingi lang ninyo ang santon.